0: Mga higala, kumusta may buntag? Welcome na sa mga kegzonan. Linglain nga biyernes sa kabuntago ng atong pagpanaguban. Dika, tuntulo ba nun? Kalambuan sa lungsod sa Taboran. Sige po mga higala, nagkata live, nag-CB live from the heart of City Taboran Campus. Nagkata sa labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw. Taboran. Yan ang inusarang FM radio station ng atong nagmalambuong lungsod, gumawang lungsod sa Taboran, the spring of success. It's the number one and the only one FM radio station, the DYPS, the Blue Ano Tinubdan, 98.1 FM, BT Radio. Sige po, panghigalan niyo makaman yun ang pubring iksoon, pubring silingan, para donahan sa respeto at pagbahal sa sige ngon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, Subisyo, Way Libre.
0: Makikuban ko yung mga kiksoonan sa Gapon, hangtod sa alas 9 sa Kabuntagon. At kung gusto mo, balik sa iksoon, di panghigala, kinitibok sa kaoras karong nga talumanon. Ang gisabag o gisapuang sa LGU Taboran under the leadership of Taboran Mayor C.D. Jamante. So, digtibo ko sa kauras katalumanon sa Gyapon mga higala. At ito'y pinangat ka nito, kini mga balita, karoon na nila na patik sa mga pamantalan sa Provincia Sugbo. Pinadili sa The Freeman Banat News mga higala. Ako na ito sa mga balita, dito'y karoon. Digabaw mga pamantalan, pagkigson o gingon man sa mga balita sa kalambuan sa lungsos Taboran. Dinhi mga higala sa ato ang mga kaubana no ni Aslia Max Asindiente o di Alcher Dungog karon. Mga balita o kasikas mga higala ng ato galungsod mga kingsunan. Balita sa kalambuan o sa mga kingsunan at ibadangat. Samta mga higala sa Yapon hangtod sa alas 9 kamuntagon at pagkisgutan. Hindi mga nagkadiyang isyo karong naglimin mga higalang may labot ng haring lungsod. Ngayon man ang gabagisgutan ng kalambuan sa lungsod sa Taboran. Ato ning isgut-isgutan karong tatawad mga higala. Ato ning iarang sa Osaka oras na itong pagpanaguban karon hangtod sa alas 9. Lakip na mga higala ang inyong mga greetings, pa shoutouts, public service and announcements. Feel free lang to type this comment section sa Facebook live karon. Diha lang ninyo mga higala ibutang or ipadagat pagkakiksona ninyo ang mga sweet messages alam sa inyo ang mga loved ones, inyo ang mga public service, inyo ang mga associations, organizations, uban pa mga higala mga kaupungan. Ipadagat na diha mga kiksona or makatabang sa mga higala pagpahibaw ang atos inyo mga kaubanan mga ikson. No, mga pagpag-greet mga higala, no, sa mga kabanay nga tuwa karos lagyo mga kiksona nga nagmonitor sa dito ang tulumanon pinagi sa Facebook live. Kini mga higala nga ito ang programa mga kiksunan sa BT Radio. Gawas mga higala, taas kita mga kiksunan ang frequency 5,000 megawatts mga higson or golden watts mga higala. No, gawas niya na mga kiksunan makuha sa mga higala. Sa ito ang Facebook Live, bibisan mga kiksunan ito apas gawas nasun. No, bayubay po ito mga higala, naka-follow na ito mga kiksunan itong Facebook account. O nagsunod niya ito ang tulumanon. No? Labi na gito sa Kauluhan, no? Bisa nga sa dapit sa Pilipinas. Ang uban tuas gawas nasod, mga igsoon. Nagsunod din yung mga higala niya ito ang tulumanon. Ingon man, diri sa ito ay Radio Garden, bro, no? Radio Garden, no? Inyo halang i-type ang Radio Garden, BT Radio, DYPS, BT Radio, mga higala, 98.1 FM. Inyo sa na mga kingsunang makuha, no? Ma-access, pinagi sa online, mga higala. No? Yeah, sa Radio Garden, mga higala. Ganito din sa Google, no? Google Crew, mga kingsunang, pwede ninyong i-search, no? Ang DYPS, BT Radio, 98.1 FM. Yeah, i-click lang nyo ang play, mga higala. Makadungog, pwede rin maghigala, bisag mag-headset mo, no? Pero doon na, di alam mo, mga kingsunang, din sa kasikbit ato mga kalungsuran o probinsya, like Negros, mga higala, kusog kong tinaw paghapon kay tabagigsoon, no? Ang ato ang tulumanong kakalambuan sa lungsos Taboran. Okay, mga higala, 10 minutos na nakalabay na sa alas 8 sa Kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio. Adlong Biyernes, mga higala, pizza 31, buwan Sulyo, 2026. Arita sa itong mga balita karo mga kaigsunan. Ito mga higala, batod pa mga kaigsunan. Dahil na po ang patay mga kaigsunan. Dinggi dito sa Cebu City mga higala. Alarming ni mong balita mga kaigsunan. Magbidantayon kita. Muna nga akong gipaybaw ha. Ito sa itong tulumano. Ito ni balik-balikod mga kaigsunan. Nga pabiling limpyo. No? Inyo ang palibot mga higala. Pabiling limpyuhan matag alas 4. No? Nang 4 o'clock habit mga higala. Pwede ba bisa kung sang urasa? Basta kay mga limpyo lang kita. Pero kanang 4 o'clock habit, mamang ginakasagaran yun mga isoo, no? Kay hapunon mga higala. Kay buting gawas anagong lamok. Kanay ari mga alas 5 nga to na sa sayong kagabiyon. Pantay mo, manggawas na mga dagko kay lamok mga higala. Namana nga, search and destroy mga higala. I-search ang mga nahimutangan ang mga itlog sa lumok mga higala. O niya, i-destroy na mga kaigsunan aron dili na mahimong kadanaang rason sa sakit nga dinggi mga higala. Dito sa Dakbayan sa Sugbo mga kaigsunan, nakatala matod pa ang City Health Department. O 1,228 ka mga kaso sa dengue dito sa Dakbayan sa Sugbo. Gikan sa Enero hangtod sa Hulyo 18, ninituiga. O ang napo nga ang namatay, gubikan sa mga sakit. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak, Chairman sa Committee on Health sa Konseho. Dito sa Dakbayan nga kasagaran sa mga naapektuhan, mao ang mga bata nga nagpagidaron o usa ka tuig hangtod nga to sa 10 anyos. Sa pinakaulahing monitoring gikan sa Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 18 adunay 17 ka bagabagong kaso sa dengue nga natala sa Bangga Dakbayan. Matod ni Tumulak nga ang gasunod-sunod nga pag-uwan-uwan sa Bangga Dakbayan o dito sa siyudad sa Sugbo ang hinungdan nga nagpundo ang tubig sa mga kanal ug wala kini matagad sa paglimpyo. Ang mga matod pa ang mga nagpundong tubig o mga basura nga nakaalis sa dagan sa tubig na himong kapangitlugan sa mga lamok nga nagdala o sakit karingge. Lakip sa mga barangay nga adunay 11 daghang kaso mao ang Guadalupe nga adunay 80 ka mga kaso. Isundan gini dito sa Basak sa Nicolas nga adunay 64 ka mga kaso dito sa Barangay Lahog. Nga adunay 57 ka mga kaso gingon man sa Barangay Labangon nga adunay 53 ka mga kaso. Sa Barangay Tisa usab nga adunay 48 ka mga kaso mga kaisunan. Itala usab og daghang kaso ang Mambaling adunay 44, Kalunasan adunay 40. Punta Prinsesa dunay 37, Pasil 36, Kamputaw 34, Dulho Patimba 34, Kiyot 34, Gantalamban dunay 34 ka mga kaso, Ermita 29 ka mga kaso dito sa Sambagdos dunay 28 ka mga kaso, San Nicolas dunay 28 sa Yapon, ug ang Sawang Kaliro nga dunay 28 sab ka mga kaso. Samtang adunay mas ubos nga kaso nga natala sa Sirao nga dunay na po. Santo Niño 5 ka sa Kabagayan usab dunay 5 ug San Antonio usab dunay 5. Gihang yun itumulak ang mga residente na magmatngon o magbinan na magtinabangay sa pagsumpo sa dengue human sa pagsaka sa mga kaso karuntuiga. Dugang kapahimang nun itumulak na magbinantayon pinaagi sa regular nga pagpanlimpyo sa mga lugar adunay pundong tubig aron dili kini mahimong kapangitlugan sa mga lamok. Giauhag ni tumulok itumulak ang kapaggamit og mosquito repellent o mosquitero isip dugang proteksyon batok sa dengue. O kung adunay simptomas sama sa hilanat o guban pa ang timailhan sa dengue, kinahanglan kini nga buduol sa Barangay Health Center o magpakonsulta sa doktor aron malikayan ang grabing komplikasyon mga iso. So bali mga higala no, doon ay pahimang no, sila dito sa Dakbayan Sugbo mga higala nga kinahanglan maggamit og kining mosquito repellent mga higala. Kada mga oplosyon ba mga iso no? Gamit kada mga higala na binang ato ang mga anak dito sa tunghaan no? So sa eskwilahan, mga higala karong panahon sing unuan, mas maigod gani nga pajamahan, no? O niya, kinini ang bagnusan or kinini ang bang haplasan, mga higala na ito, mosquito repellent, mga higala, or kinini ga oplosyon. Ya, panahon sa gabi yun, matog bag gamit og mosquitero. Ay, doon na ba yung mga bata na ron nga kamaumupilo og mosquitero? Ha, kay, isod, biya na pilo ng mosquitero, di ba bro, no? I don't know, karoon sa mga higala, doon pa may mga bata mo pilo o muhipo sa higdaan mga higala. Okay, muna yung mga basic ayon training ni Anto mga kingsunas bata pata. O na, wapang mga ipom, panig pamantong amuan ni Anto mga higala. O di, lukuton mga higala, ipabarog loyo sira mga igsoon. No, niya, kuha na yung mga higala. Kining pilo sa habol mga higala o gulan. Bangon, hipos gudayan mga higala. Eh kaya ang ubang mga bata karo baga kigsunan inig bangon kupot madan silpod baga igsoon. Apo na nga baygod nga trinihon ni mga bata baga higala labi na gyud pagpalimpyos palibot mga kigsunan aron nga mas makatabang sa paglikay sa sakit sa dengue mga higala. 16 minutos na nakalabay sa last 8 sa kabuntagon. Arita baga higala sa Balitas Nasyonal diri sa kuwaga gipasa namo sa Messenger bro no. Kininga racket program base pa baga higala ni PBBM. Sa ihangga sona mga kaigsunan posible batod pag gamiton sa gira. gitataw sa Philippine Space Agency kung PhilSA, Deputy Director General for Space Science and Technology, nga si Dr. Mark Cesar Talampas, nga ang giplanong rocket program sa gobyerno adunay teknolohiya nga mahimong maggamit sa lain-laing katuyuan. Matod ni Talampas, ang rocket technology adunay dual-use capability nga mahimong magamit alang sa peaceful purposes sama sa scientific research o space exploration, apan na mahimo usab kini sa laing konteksto. Magamit usab sa non-peaceful applications, lakip na posibleng paggamit niini isip armas. Pangiklaro sa maong opisyal nga ang prioridad sa giplanong rocket launch program sa Pilipinas mao ang eksklusibong paggamit niini alang sa peaceful purposes, mga higala. Lakip niini ang pagpalambo sa siyensa, teknolohiya ug mas lapad nga pagpanukiduki sa kawarangan. Gingon usab ni Talampas nga ang maong inisiyatiba nagkatinguha nga makapaligon sa kapasidad sa dasod sa space science o innovation o dili alang sa bisan unsang agresibong katuyuan, mga higala. Maabot man tatuto sa kwan, oy, sa space, oy, nga na may daghang problema ron dali sa yutang patag, mga higala. Ay, gahapon, huwag ka nang nakita niyo sa Facebook karon dito sa Mandawi, mga higala, doon ay PUG dito, mga higala, nga murag peribot. Tungod sa grabing pagbaha, mga kaigsuunan, naon sa nagkagrabi man hinoon ditong baha sa Dakwen sa Sugbo. Yanong pag-uwan-uwan, ordinaryong uwan, mga higala, hala baha dahil mga kaigsuunan. Korting paita sa sitwasyon kasi natian, mga higala ron dito, mga higala sa Dakwen sa Sugbo. Ay maabot na hinoon ta dito, mga kaigsuunan sa space, mga higala. Noon ahong sa dipagsulbad ng kagutom, trabaho, daghan, problema din he sa ato ang nasod, lakip na gyud, mga higala. Pinakimportante ang kini, mga kaigsuunan, paghatag og kini bang libre nga kinini ang medical nga kinini ang serbisyo, no? Kini yung hospitalization pag higala unta sa tong nasod. O kini bang higala kay bobo kini pinaka importante mga kaigsuunan. Kay wa ra bagid bang higala reserbang kinabuhi, bro. Wa reserbang kasing-kasing, wa reserbang atay diha mapalit ato das hardware. No, kinahanglan gud bang higala unta nga katagaan ta. Og libreng hospitalization, mga kaigsuunan, kung pwede lang dito kay ganas. Okay, dito sa gawas nasod, mga higala, tana magina libre na dito, no? So unta diri daghang kabus, mga kaigsuunan, daghang pait, no? Ang kahimtang, mga higala, unya ultimo sa yanong pagpa-ospital, mga higala, sa ato ang mga kaigsuunan Pilipino, wag yung ikabot, mga kaigsuunan, og human ang uban, mga higala, mo pa hinungdan sa ilahang mga hinanalang kamatayon. Disinoy, bibinuto sa kagalabay sa lasotsos, kabuntagon, arita mga higala sa dugang mga balita mga kaigsuunan. Arita sa police report, din sa lungsod sa Tuburan, mga higala, o sa ka-35 anyos nga lalaki na sikop sa bypass operation sa Tuburan, 0.15 kagramo sa gituhang siyabon na kumpiskar. Na dakpan sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki atol sa bypass operation nga gipahigayon sa mga personnel sa Municipal Drug Enforcement Unit kung MDEU sa Tuburan Municipal Police Station alas 9:30 ni atong 9:30 sa gabi ni atong Hulyo 29, 2026 dito sa Barangay Kugon, lungsod sa Tuburan. Ang gadadakpan gila sa kapulisan nga si Dondino Romero Pinote, 35 anyos ulitaw, walay trabaho og residente sa Barangay Giso dito sa Dakbayan sa Mandawi. Matod sa Tuburan Municipal Police Station, ang operasyon gipahigayon uban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Compedia. Diin nakumpiskar gikan sa suspect ang tulo ka gagmay nga pinutos nga gituho ang siyabo nga adunay gibanabanang gagibukaton nga 0.15 ka gramos nga adunay standard drug price nga 1,000 ka pesos. Ang suspect ikatahong nga usa sa mga subject sa bypass operation nga nakalista sa watchlist sa kapulisan nga street level individual. Sa pagkakaroon, temporaryong gidetained ang dinakban sa custodial facility sa Tuburan Municipal Police Station samtang giandam ang mga dokumento alas sa pagpasaka o kasong kalapasan sa Section 5 and 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kung Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002. Arita mga higala ni Bro Alcher Dungog, mga kiksunan, no? Sa alas siya mga balita mga higala doon ay 20 minuto sa Raglabay sa alas 8 sa Kabuntagon. May pagpaminog, may buntag karon di Captain Joseph Di Gracia Aspi, mga higala sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan, mga kiksunan. Ni Ma'am Munina Balsama Magid Aspi, good morning, may pagpaminog. Grabe mga pagpanganda mga higala sa Aspi Lights and Sounds pagkakaroon. Ipagali, igor ginahanap mga higala ang pinta sila mga box, no? Ibaguhan ang usap. Ipalimpiyuhan mga higala, no? Iatiban yun mga kaigsunan alang sa mayong serbisyo sa Aspi Lights and Sounds mga Higala. Di lang sound system mga kaigsoonan ang maayong servisyo mga Higala. Lakit ng ilang lights mga Higson, no? Samtang mga Higala na naka-standby na si Bro Alcer Dongog. Alas siya mga balita karon di mga kaigsoonan. Kalabot sa balita di mga Higala sa mga kabataan-unan ito galungsod. Labi na sa sangguniang kabataan. Ani ang kompleto detalye siya mga balita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dongog, please come in.
2: Yes, bro. Jirel, may buntag ni mo ni DJ Rule, mga katulad. 98.1 BT Radio Studio. Mga iski chairperson sa tubuhan ban, may tambong fiscal o pens administration. Tuburan si Bor, nagpadayon na ang kamot sa lokal na panggamhanan sa tuburan. So, kabalo sa mga official, sa kabatalunan, pinagi sa ilang aktibong pag-apil sa mga pagbansay o seminar. Kagahapon, Hulyo 30, 2016, ang mga sangguniang kabataan o ISKI chairpersons sa LGU Tuburan mitambong sa Government Association of Local Accountants sa Cebu Incorporated o GALAC Seminar of Fiscal and Financial Administration nga gipigayon sa Waterworld Hotel sa Mandawi City. Ang maong seminar mulungtad gikan sa Hulyo 30 hangtod Agosto 1, 2026. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalaom sa kaibalo sa mga partisipante bahin sa husto o responsableng paglumala sa pundo sa publiko, fiscal management, financial administration, transparency o accountability. Aron masiguro nga ang salapi sa katawan magamit og tukbang paagi o galang sa kayuhan sa komunidad. Pinagi sa padayon nga suporta ni Honorable Christian Daniel C.D. Jumante, Mayor sa munisipyo sa atong lungsod sa Tuburan, mitambong usab si Ms. Ria Aquino, Barangay Bookkeeper, isip kabahin sa padayon nga programa sa lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa kapasidad sa mga kawani o opisyal pinagi sa mga espesyal nga pagbansay. Gituhuan sa LGU Tuburan nga ang padayon nga edukasyon o pagpalambo sa mga kibalo sa mga leader o empleyado sa gobyerno maoy yawi aron mapaligon ang maayong panggamhanan, padayon ang tinaw o matinud-anong pagdumala sa pondo sa publiko o pagpalambo pa sa kalidad sa serbisyo nga madawat sa katawhan. Ang pag-apil sa mga ISKI chairperson sa maong seminar o sa usab katimailan sa ilang dedikasyon sa pagservisyo sa kabataan-unan o sa pagpatuman sa mga programa nga may integridad, responsibilidad o tinuuray nga pagatuman sa interes sa ilang mga barangay. Nagpadayon ang LGU Tuburan sa pagdasig sa tanang opisyal o kawani nga mahimong kabahin sa pagbansay nga magapaligon sa ilang kahibalo o kapasidad isip kabahin sa tumong nga mahatagan ang matag tuburanon o mas epesyente, transparent o dekalidad nga serbisyo publiko. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio. Og nanuka dalan diri sa Cebu to. Shout out ni Sir John Jones Malinog, Hildo Galliardo og sa tanang lineman sa Cebu to. Shout out usab sa ato ang kunsihal dinhi sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Rigado og sa tagiya sa KRM Lights and Sounds diha sa Sandayong Bagobangko, Boss Richard Samura og ni Ma'am Visual Samura og sa tagiya sa KL Kananan, Boss Arlon Munaris og ni Ma'am Marlisa Munaris og sa ato usab nga SB members sa atong lungsod sa Tuburan, Hinyo Arrigo og siyempre sa atong direktor sa Sbiko Tuburan, Engineer Aldin Orlano og sa taot ni Paring Cap Richard diha sa may Barangay Kalanga ni Bro Iking Lumakang, Bro Jimmy Lumakang. Shout out to Sabdi Abay Ruy Magpuyo. Hini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dongog.
0: Dagan salamat di Kuya E. The Captain Moves, Alcer Dongog. Mga higala siya hanggang mga balita, mga kaigsoonan. Arita paghihigala sa duga mga balita dinhi karon sa balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburad mga kaigsuunan. Arita paghihigala barangay visitation sa Tuburad Municipal Police Station gipahigayon aron na mas paligunon ang kooperasyon sa komunidad. Ipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station ubos sa direktiba ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa maong kabuhatan ang usa ka barangay visitation sa barangay Kolonya Tuburan Siburi atong Hulyo 30 tuig 2026 ang maong kalihukan gitumong aron mapalig-on ang koordinasyon o partnership tali sa kapulisan ng opisyal sa barangay o mga residentes komunidad alang sa pagpalambo sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko. Sa maong pagbisita, gihiskutan na ang mga isyo kabalaka sa komunidad. Gipalig-on na ang kooperasyon sa pulisya o katawhan. O giauhag ang aktibong partisipasyon sa mga residente sa mga programa o inisyatibo batok sa krimen. Matod sa, kung matod pa sa Tuburanda Municipal Police Station, pinagi sa padayon nga komunikasyon o open engagement, magpadayon ang ilahang dedikasyon sa paghimo o basluwas, malinaon o ligon nga komunidad. Mga to paghigala to mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuburan mga kingsunan samtang dugang balita sa kalambuan paghigala arita di Aislia Max Asindiente. Ato susihon mga kingsunan karon ang mga balita karon rin ni Aislia Max Asindiente paghigala. Katong school visitation paghigala. Iya ay murag wabakan na unload in town ni kay. Kita piso sa mga taon ito na load ato miaging adlaw. Murag di gudang mag-contact bro da. Murag wag gina no. Ari dala ta baga higala sa duga mga balita baga kaigsunan. Ari ta baga higala sa Tuburan District Jail mga kaigsunan na kig-usa sa nationwide nutrition na month celebration ni adtong Hulyo 29 tuig 2026 nakiguban ang Tuburan District Jail sa tibuok na sudong celebration sa nutrition month karon tuiga kaadunay temang nutrition at kalusugan na ating pangalagaan. Ang maong kalihukan na naghatag o gagibugaton sa kamahinungdanon sa husto o balancing nutrisyon isip podasyon sa usa kahimsog, produktibo o ligon nga kinabuhi. Ipasiugda sa Tuburan District Jail ang gapadayon nga pagdasig sa talaga magpili o mas himsog nga pagkaon o magpractice sa husto nga pamaagi sa nutrisyon. Ipahinumduman usab sa maong selebrasyon ang kamahinungdanon sa pagtinabangay o sa pagpalambo sa kahimsog sa matag-usa, ilabi na sa pagpugong sa malutrisyon o pagpaligon sa kinatibuk ang kaluwasan sa panglawas sa komunidad. Ang Tuburan District Jail nag-auhag sa tanan nga magtinabangay sa pagpalambo sa usag-usa, kahimsog sa estilo sa kinabuhi o matag o maghatag o inspirasyon sa usag-usa, pagbaton o maayong batasan o pagkaon o ingon man kahimsog mga higala. Pinagi nini padayon nga gipakita sa institusyon ang suporta niini sa mga programa nga nagpalambo sa kahimsog o kaayuhan sa komunidad. Sa hustong nutrisyon, adunay ligon nga panglawas o mas hayag nga kaugmaon. 28 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Narita mga kaigsuna na karos, mga isigutan sa lungsod sa Tuburan. At ito ay pala po sa puna ito ang tukar. Mientras nga nag-anam-anam ta greetings, no? Kahuman na ito pagpatukar, anang patukar sa padayon Tuburan, bro, no? Ato da yung kontakon usab no si Bam MM Kalida maghigala diya sa Tuburano pagtinabangay office mga kaigsuunan do sa satellite studio maghigala sa Radio 1 Cebu sa mga kaigsuunan aron ato siya mahinabi maghigala sa ato ang update karon sa Tuburano pagtinabangay kung diin karon adlaw Biyernes maghigala cut off sa mga kaigsuunan kagahapon pero nagsaka ang atong collection maghigala og mga adlaw at nyo dai ninyo. No, ang ato ang programa sa Radio 1 Cebu alas 9:30 hangtod sa alas 10 sa buntag. Tuburanong pagtinabangay radio program mga kaigsoonan. Ito makauban si Kuya Cristino Tino Lukmayon. No, og ato sa makauban ang tagtungod no ni Sir Resaldo Maxilo Maghigala. Mudawat mga kaigsoonan sa hinabang nato mga higala. Ito ang pinobring kahugpungan Sobrang ang pagtinabangay nga pinagi last gis-gis mga higal ang tigom na sabta mga kingsunan o gawak masayop kapin last gis-mil kapisos mga kingsunan. Arita mga higala sa ato agatukar mga kingsunan.

kini ka sa labas pagpaminaw. Gian, good morning to you, Jeriel. Shout out ko sa kong papa. Si PJ Mahilo, mo sa iha kong mama nga si Narda. Sheila Kaalim Juarez. Shout out from Southern Leyte, St. Bernard, no? Salamat tinyo diha sa St. Bernard, Southern Leyte. Dexter Galliare or Dexter Clarite. Good morning ni Buriha Kapitan Idol. Dexter Clarite, no? Ya kinidi ang ugma sa Bado na Sabi. Padayon sa gihapon mga higala. Way undangay mga higala. Padayon tuburan. Padayon Barangay Kugon sa iyang feeding program ni Kapitan Idol Dexter Clarite sa mga higala. Padayon nga naghatag sa eksaktong nutrisyon sa kabataan o sa iyang mga residente. Lumulupyo diya sa Barangay Kugon mga higala. Kapitan Idol Dexter Clarite, Jobert Orio Pabilar, J.N. Oki. Ania si Amelita. Good morning Sir Jeriel. Tinuod juda. Kahanglan mang limpyo sa palibot aron na layuta sa magasigit. Si Jonix Ahmad. Good morning ni Maria. Watching from Dama Oriental. Shout out. Nagbaha nami pirmi. Rihas kita niyo resibo. Ginalang po nagbaha, no? Ya, pag-amping yun po muli ha. Nabi na gusto mga taga tuburan, no? Nga naadiyas Dabaw karo kay Burag Labis, mga Facebook post karo, no? General Santos, mga landslide, baha, no? Amping yun itaon mo, amping itaon mo. God bless, no? Ya, si Agaw Gritchin Mourinho. Good morning, Mugaw. Si Ariel Jula. Good morning, Dira Boss. O, siyempre, ito ang ato ang macho kapito na ito dihang investigador ng ato ang tuburan police station. Police Chief Master Sergeant Roberto Rondina. Good morning, Nibuda, sir. May pagpabinaw, may buntag usap diha sa tuwag hepes kapulisan, Police Major Geoffrey Grande. Sa tuwag baga higala kapulisan diha, Sir Tijans Johnsy. Sir Tihana, good morning, Nibuda. O gayon man si Sir Kent Sungkahit, karo na sa Barangay Mulubulo. May pagpabinaw, may buntag, Nibuda, sir. Sir Milor, o sa tanan na ito mga kamiguhan ng mga kapulisan na ni Kuya Alpichi Magaron. Good morning, o pag-amping, Kuya, kanunay, no? Sa imuhang servisyo diha sa mga tunghaan pag hatag usap buka hapsa yung kalinaw. Kaya sa ato mga tunghaan usab pagpugong sa kriminalidad maghigala. Evangeline Jola, good morning sir, happy fiesta. Kawit Medellin Cebu. Uy, salamat inyo riya. Or salamat sa iyong pagpaminaw ha. Ya karos kawit, kusog kita riya. Kustam tong mga kuwan niya, mga suki niya tos tuloy. Ha, katong tanga, dinilo nga tuloy. Final ding tuloy mga higala. Pagpaminaw niyo rin diha, no? Lineta Munyera Armas, good morning ni Munyera Kap. Ang kapitan nga buutan mga higala, puno sa inisiyatiba mga higala, naghatag dugang kalambuan sa Barangay Apala.

0: God bless. Ang silingan po doon na, no? Si Mambing o si Sir Nonoy Bagyo, may pagpaminaw niyo dahil. Sir Nonoy and Mambing Bagyo, good morning. Hayod, dung hayod di iryo. Good morning, kung bayong buntag di mo diha, mag higala na to diha sa Tuburan Public Market. Diha sa to ang bugasan, huwag yun man, mga higala diha karon sa kuwan mga higala. Ibabaw mga higala, dry goods mga kagsuna, hanto na dito sa labasan, utanunan o sa tanan mga higala. Okay mga kingsunan, arita mga higala, arita sa atuang bagabalita karon mga kingsunan, or balita ba sa atuang mga isgutanan sa kalambuan sa lungsos Tuburan. Arita mga higala to niyang takon karon tatawad mga higala si Bam MN Kalida mga kingsunan. Alang sa update sa atuang Tuburan ng pagtinabangay, pinubring kahumpungan na to mga kingsunan o kapibaw, opisyal na nga nagsugod ang Cluster 2 mga higala. Sa atuang Cluster 2 sa Tuburan ng pagtinabangay, ilang kuban kini sa siyam ni kabarangay yun mga higala. Pero karon doon na paigamay kuwang mga higala. Pero at least, no, makasugod at mga higala. Eh, probuyag po ang Cluster 1 karon mga kingsunan. No, kanini ang bisan o kanini ang wala pa tama abot og siyam kabarangay. Pero probuyag, no? Pinagi sa ato ang pagtinabangay sa 10 pesos. Dako-dako rin yung tagnatigom. Alang sa ikatabang na ito mga higala sa pamilya ni Tay Rizaldo Maxilo mga higala. So Cluster 2 officially nagsugod na takaroon sa barangay Gilangkuban, sa barangay Dalungsod, barangay Mangga, barangay Carmelo. Ingon man mga higala diha karon sa barangay Hagbuaya, barangay Caridad. Ingon man sa barangay Libo o barangay Siutis mga kagsunan. No? Attention, Kapitan Jojoy Montira. No? Side ko, nagpaminaw mo dyan ka diha kap. Kinini ang officially nagsugod ta pahibaw na sa mga officers daw gato mga kubanan diha sa barangay Libo nila ni atong presidente diha si Ma'am Helen Jamante o ni Consul Renido Jamante pahibaw na to diha nga sugod ta karon mubisita niya ko diha si Johan Basin Ugma Puhon, no, makabisita ko diha aron nga magpahigayon o dugang orientation, no? Ato lang kuano atong ilakbit na mga higala kining mga kinini ato mga impormasyon katuyuan to mga higala sa itong kahupungan. Samta mga higala diha sa uban nga mga barangay like diha sa barangay Dalungsod, barangay Carmelo, Mangga mga higala, Hagbuaya, Caridad, bubalik ko da sa iyong barangay alang sa dugang kinini ang update or sa pagsunah ninyo, no, nga nagsugod na officially magsugod na ta mga higala sa atong Cluster 2 kay ug dunay Simako, no, nay tabanganan mga higala baka tabang da yung ta mga igsoon. Okay mga higala, atong hinabion ni si Ma'am MM Kalida mga higala, atong secretary sa Tuburan ng pagtinabangay, two araw dito sa atong bisina sa Tupag. Good morning Ma'am MM o welcome sa atong programa.
1: Yes kuya, mayong buntag og sa atong mga suking tigpaminaw. Ani ang collect ang update sa atong collection pa, alang sa atong igsoon nga mitaliwan na sa lahing kalibutan nga si Mr. Rizalto Maxilom diha sa Barangay Size. Ani ang mga barangay kuya nga naka limit na diri sa ilang collection diri sa opisina. Ang barangay 5 na sila'y nakolekta nga 1,090 pesos. Ang barangay City 410. Ang barangay Dos 800 pesos. Ang Kugon nga dunay dako-dako gid nga collection 2,600 pesos. Ang barangay Size 1,760 pesos. Ug ang barangay Uno 1,800. Karon kuya, ato pang gipaabot ang collection sa barangay Utso kay ni Chat in Town to kagahapon nga naalang gid sila importante nga meeting maong wag gid sila karimit kagahapon.
0: Okay dai, so sa pagkakaron dai partial na to diha nga kinini ang total sa to ang collection alang sa tabang ni Tay Rizaldo Maxilom, pila ka tanan dai ang imong sumatotal partial lang sa
1: kuan kuya, ang sa kinilang na collection na to sa matag barangay na natay collection nga 8,460 pesos. Atong ipuno ang ilang tag 500 ni former Mayor Aljun Jamante, ni Mayor C.D. Jamante ug ni Vice Mayor Danny Jamante nga tag 500 nila na natay kwarta dire nga 9,960 pesos.
0: Okay, no, so salamat kay Intawns Ginoo. Eh mas nag anam o kadako ang tong collection dai, no, nya sa to padulan na sa 10,000 unya mapun madugangan pa gid ni sa to ang gadya sa barangay Utso nga collection sa to pa dulan anana ni sa 10,000 gud ni ka kapin dai MM.
1: Yes, kuya. Atong nang gibanapana, kuya, nga maragdol-dol kita ni Saun Simil ang atong mahatag dito sa tagtungo dihas ni Mr. Rizaldo Maxilom.
0: Okay, maayo na kaayo dahi. Okay, last bay na itong natabangan si Tate Apolinario Diamante, 8,880.

0: karon surprising kayo nya daghang kay salamat no sa mga miyembro nato sa tuboranong pagtinabangay nga ning abot na ta no ni anang kantidara nya dako nagidintaw kay nang tabang sa ato ang pamilya no sa gitabangan nato dai.
1: Yes, kuya, mapasalamaton sa dekayta no sa atong mga tupag officers diha sa cluster 1 nga abdik yung guys sila mang recruit nga moingon sila nga nindot kay ni atong programa nga dako kay matabang kay diha dako gyud kaayo nga puno gikan sa atong pagtabang kang Sir Apolinario, dako-dako gyud din taon ang napuno nga koleksyon nato karon.
0: Yes, dai no. So, kinini ang kumusta dai ang tuang kuan no diha sa opisina. Padayon gyud punta nga nanawat diha og kanang-kanang dunay magpamembro nya kanang at the same time mag-orient pang gyud punta diha bisag individual atong orient padayon gyud punta ni dawat dai.
1: Yes, kuya. Naagi yung mga muari diri sa opisina, personal, kay gusto gid silang mahibaw kung unsay atong mga guidelines diri sa kanang kining sa tupag. Muna nga mo entertain ra kita atog yung inggan niyo ang atong mga kuano kining atong mga kaigsuunan diri sa tuboran nga open ra kita diri sa opisina Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kung dili sila kakuan silang barangay, pwede ra gyud kay sila muari sa opisina kay naregyud ta makapasabot nila kung unsay atong angay ikuan na ning sa tupag para makapasabutan nilang tarong.
0: Okay dai, so salamat si kanimo mo diha no kasi mo maptikon pud nga serbisyo sa ato ang mga sakop sa tuboranong pagtinabangay. So ang uban dai nagdayon ng utana kalabot silang update sa ato ang mga IDs no padayon paghapon siguro ang ano ginini ang sa may update ato dai murag gubam siguro tutong printer no mo ataka print pa siguro.
1: O kuya ay ka sa pagkakaroon maong na, ang ilabi na gyud na diha sa barangay Dan Lungsod sus Purabuyag abdi kayo na hastang mga tiguang na to muari gyud diri sa opisina kay ang ila ko nung ID mo na nga ako pud din taon silang pasabton kay sa pagkakaroon kuya nahunong gitag himo sa ID kay tungod naguba in taon natong printer mo na nga ako intong gipasabuton mga katiguangan nato sa kanang mga diri sa opisina nga kanang ana na lang in taon nato ihatag ang ilang mga ID kung mahuman na natong himo diri sa opisina nga ana lang nato ihatag sa secretary sa tupag diha silang barangay or sa kanang ilabang president or kinsang officer nga makaari sa opisina kay luoy po din taon kaya itong mga katiguangan nga magbuwad din taon sa init mabasa sa uwan para lang yun sa opisina kay update din taon silang ID tungod kay ganahan gid sila ako lipay sa gid taon kay kukuya nga ariun gid ta nila diri sa opisina kay makita gid nato nga sila kuan gyud kay sila ani ato ang organisasyon Purabuyag lang gyud.
0: Ito no so, sa itong mga kuan in town nga senior citizens sa barangay Dan Lungsod og sa uban nga mga barangay nato cluster 1 ang cluster 2 wala pa may mga ID sige lang kay paabot nanta no paabot nanta kay kung si makulang ug dunay tay tabanganan wala pa ID ato man makita sa data dai no kay naa man ta dihay mga na-encode no nga data sa mga pangan sa mga members dai.
1: Yes, kuya. Tanang mga nagpa-members, kuya, bisan pag walay ID, naka-encode na diritanan sa opisina, naana diritanan ilang mga pangan. Munang dirag yun angay mabalaka kung pa sila'y ID, kay once nga naarag yun na sila diri sa itong lista, wala yun ay problema yun.
0: Okay, so daghang kay salamat dai, MM, no? Kalida diha sa tuburanong pagtinabay. Kumusta, Mas Kuya Tino? Wala pa diha, no?
1: Wala pa diri kuya, mga ariguro taron taon-taon.
0: Sa Pulis Kuyatino po din taon sa tuang kabag diha, no? Pag-organize na to niya siya, padayon po siya nangitag pamaagi karon no? Sa pag, kuhan, no? Inini ang pangitag-pisa ng tuang printer, kay, pati-pati bahala din ng printer diha, eh. No? Niya, ato lang siguro nang ipaayo sa mintas tanto, no? Nga aron nga magkapadayon sa pag-print o ka mga ID. So, dahi MM, no? Sa ila, ay muhang mensahe dahi, nga to sa mga sukintig paminaw sa mga membro sa tuang tumarano pagtinabangay dahi.
1: Okay, sa tanang mga tuburano, no, among giauhag nga kanang kung kuan lang gid ta kung kinsa toy willing nga mo pa-member diri sa atong tupag bisan tuod sa atong ginagmay nga paghinatagay kining 10 pesos nato dako na kay nang matabang nato sa atong mga kaigsoonan nga motaliwa na sa laing kalibutan unya mahatag nato sa tagtungod una nga sa kinsa tong ganahan nga mo pamimbro or ganahan maminaw kung unsay mga pamaagi ning sa tupag pwede ra gyud kay makabisita diri sa atong opisina.
0: Okay, salamat ni Muday, MM, kalidad ya karon sa kuan no sa kidini ang tuburanong pagtinabangay office mga higala.
1: Salamat.
0: Okay. Okay mo to mga kigsunan si MM Kalida, MM Kalida mga higala. Diha sa tuburanong pagtinabangay office. na akong giingon mga kingsunan, oh, nga karon maghigala. Kini ang nag-anam na gyud og saka no, ito ang koleksyon. Eh, kaluis Ginoo. Salamaton po ta mga higala. Oh, ang atong mga kingsunan tuburanon, mga membros tuburanon pagtinabangay mga higala. Naagi dako kay kasing-kasing sa pagtabang sa tong isig ka or asa to ang tagilungsod mga higala. So diabot na mukabat gyud mga higala og dul-an is 11,000 mga igsoon. So very surprising mga higala kay last nang gyud nato mga igsoonan 8,880 bro. Karon ni hapit na sa 11,000 no. So at least no nga to mga higala bisan sa tagis-gis na to kamay man lang mga igsoonan in town oy nga. Nakatunol ta mga higala sa gamay kantidad pero ato makita nga dako kayong tabang mga higala ngadto sa tuong kaubang membro nga mitaliwan mga higala. So, nagingon mga higala sa Tagalog pa, nakakataba ng puso mga higala. No, nya, once nga maripayon ka, maayo imuhang ininiabang ang imuhang paminaw, no? Maayo ang imuhang pamati mga higala nga nakatabang kasi mong isig kaingon. So, mas makaiba na sa stress mga higala. No, og mas inunta mga higala matagaan pagtaas ng kinabuhay labi na nga ito ang magkagagahom iyahang nakita no? Ang iyahang tuyo din sa kalibutan o iyahang sugo din sa kalibutan mga higala no? Kinini ang na iyahang imuhan na tuman mga igsoon no? Umita na nga buta din sa kalibutan mga higala gumikan sa rason mga kaigsoonan mubiya ta sa kalibutan tungod po sa rason mga higala sa tong labaw magkagagaho mga igsoon. So bitaha na lang nga naata sa kalibutan mga higala nga nakatabang ta in taon sa tong si Kaingon no. Ay ang pagtabang mga higala usa ka bahandianon mga higala. Tauhanon ug bahandianon mga kaigsoonan no. So pinubre mga higala 10 pesos lang. Ha? Iman ka ng 10 pesos mga higala usa pa kantidad dron nga 10 pesos oy usa man mapalit 10 pesos ron. Ha, lulipap. Lipap mga higala ang naasa ganing gipantuslog dahan ng mga kasir sa kanang mga tindahan mga higala at kinsim ganyan na no. So marag na duan lang is bata mga higala di ka-afford no ang 10 pesos mga higala but sa ato ang pagtabang mga kaigsoonan sa ato mga kaubang membro nga nagkinahanglan sa ato ang tabang mga igsoon wala na no. Dako nagigay ng kapahimusla nila. So sikwitay 1 minutos na nakalabas sa lasotsos kabuntagon di analan tay siyam ka minutos mga higala. So, arita mga kaigsoonan usab sa dugang mga hisgotanan sa ato ang kalamuan sa lungsod sa Tuburan. No, so, arita mga higala sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office padayon nga nagpahimang no. Ang ato ang Andam Tuburan Head mga higala Engineer Richard Hernandez mga higala dini karong daotang panahon nga ato ang nasinati mga igsoon. Kini mga localized thunderstorms no. Pabilin magbinantayon ta mga higala. Hindi na to kahibawaan mga kaigsoonan ang kalit-kalit nga mga kusog nga uwan. No, kadito sa Dagmayng Sugbo, ato makita mga higala sa Facebook post, no, dasama na mga higala, swimming pool, itong ilahan tagsa-tagsa ka mga lugar. Dito sa Tisa mga higala, yanod ang e-bike mga kaigsoonan, asa katodada mga higala. Ha? So nanubay sa highway mga kaigsoonan, mura nagbarko mga igsoon. Muna nga kita diri sa ato ang lungsod sa Tuburan di kita angay mo kumpiyansa no kay kining lungsod sa Tuburan mga higala kung atong tan-aon mga kaigsoonan ning ha kinini ang sistema sa ato ang lugar mga higala no? Sa kabukiran nato kita mo ipinakadako og catch basin mga higala kana man gitawag og sahod ba mga higala no eh ang ato ang main exit sa ato ang kuan mga higala baha pinakadakong sapa diri mga higala nga ha, nga gawasanan gyud mga kaigsoonan exit mga higala kining Langoyon River mga higala no. So ang kanang Langoyon River mga higala dako kaayong kabukiran ang gisaud ana mga higala. Gisaud ana mga kaigsoonan nga ari handos mga higala diri sa Langoyon River. No kay kining Langoyon River mga higala kung atong subayo dig abot ato destipo mga higala nagsangam ni. Ang usa mga kaigsoonan padung na dito si Mama ngadto na nas magatubang mag-alwa mga higala. Ngadto na nas bangkito. Uban pa mga lugar diha mga kaigsoonan kadagko ang bukira diha. Ya ang pikas pud mga kaigsoonan kining dinhi sa Marmol. Ha kining paingon dito sa Alegria Marmol mga higala, pangingon dito sa Amatugan. Nikabot anak dito maghigala lahos gida dito mga kisagay. Sa matugan mo liko pamanas may balit no. Some parts maghigala diri sa kinini ang dap-dap no dihas may dili nas dap-dap no. Dap-dap ari na agi sa kamansi ang gabaha diha. So kining balit maghigala. Ug some parts diri sa kabangkalan anha diha mangagi sa kinini ang balit river maghigala. Nya yeah, duna panay dakong sapa paingon dito sa kamansi. Ikabot sa kamansi maghigala nagsanga pagida dito. Paingon na dito sa Anapog o Sampal sa Katmon, manghigala at Tubulog ang baha, manghigala. Paingon niya po na dito sa Tuang Langoyon River. Paingon dito, manghigala sa Kamansi, doon na pag tudling straight pag dito sa Barangay Kaurasan, manghigala. O sa Kadako, sa Kabukiran, sa Carmen, Tagini, manghigala. Ha, uban pang mga lugar niya, mga Kingsunas, Carmen, anhanahan o ang tubig, mga Kingsunas, Uwan. Paingon, handos po dito, manghigala sa Tuang Langoyon River. It anak kadako og saud manghigala. Ha, ang ato ang kuan bantayanan kay mga Kingsunan, imo ni siyang tanawon sa mapa manghigala. Sa ato ang mapa sa tuburan, imo nang do na maroy mga upgraded na nga mga kinini ang satellite images manghigala sa ganana ang mga map mga Kingsunan, imo man ang makita no. Imo na siyang i-search sa Google. Do na mga application ana, imo na i-download manghigala makita gid nimo kung unsa gyud ang kinini ang manghigala bang landscape no sa tuang lungsod mga Kingsunan. Inana kadako og sahod manghigala og inana kadako ang bulyo manghigala sa tubig kung simbako manghigala ma kuana siya ba manghigala matingob no og handos diri sa Langoyon River. Ya kining Langoyon River manghigala sus bida. Ha gigi sitio mga Kingsunan paingon das Barangay City simbako lang. Ha kato na hitabo us balamban pasalamat nang uwa gito diri maghigala igo tumbuhawi bro. Ay, diri pa ito mga higala, simbako, mga Kingsunan. Haros, yun mga higala ni Barangay Utsong, ito Barangay City, ito Barangay Size. Muna nga, magbinantayon yuta, unya atong giauhag, no? Gining mga nagpuyo, mga Kingsunan, or mga tag-iag yuta, diha mga higala, nga daa, kilid mga Kingsunan sa mga dagkong kasapaan. So, ato lagi ipatuman ang ato ang easement, mga higala, tagpila na kameters, mga higala ang easement. O, kini mga naigo, nga mga propriedad, mga higala, sa drainage, mga Kingsunan, hangyo na punta. Hatabang gitaghangyo ang mga talaing mahimo manghigala dres iljo tuburan ang paghangyo ra mga datos mga kabalayan manghigala mga homeowners ng maigos drainage noonta atong tagaan og lugar manghigala nga kalutsan sa tubig no kay magunsa man ang manghigala nga maghinakog tas atong yuta mga Kingsunan panahon si bakog magbaha manghigala kinabuhi noy kwao na to no so magyapon maghinakog tanang yuta manghigala yuta gihapon tapadong manghigala kaunon gihapon tas yuta swati manghigala. Una, di ginato na ang ika daw mga Kingsunan para lang yun sa luwas mga higala na itong kahimtang din sa itong lungsod. Okay. Di na madaan na ito'y kamatay mga higala ng yuta. Ha? Kita mo'y dadun si yuta mga higala. Dili ang yuta mo'y itong madaan mga Kingsunan pila na hektarya imong yuta. Ha? May nga hinektarya imong yuta bro. Hinikabot kamatay ni mo. Pila ra isukod si mong pantiyon. Mura ng yuta ay mo ang puyan. No? So, wala, manghigala. Kita dres kalubutan, lumalabay rin kita mag-iigsoon. Kung nindot kay kagsakyanan ron, Mercedes-Benz, o sa pa ng mga klase sakyanan, labing siguro yun, inikamatay na ito, purulong rin sakyanan na ito. Ha? Wala, manghigala. Sa kanindot, sa imong katri, mga kagsoonan, sa imong higdaan, karon nindot kay kagpong, kung inikamatay na ito, manghigala, isuon rin kita ng tabla, manghigala, muskituruan rin kita tabla, mga kagsoonan, parte ng gamaya. Maorgi na manghigala ay realidad sa itong kinabuhi mga Kingsunan. Mula ba'y rata din manghigala o lain na usap mo pahimos anang atong mga katigayunan o kung saan na diha mga Kingsun. Ha? So muna, bisag mo sa kanindos, imong kwarto, air condition mga higala, pero inighaya ni mo, ibutang kita dito sa gawas, aron masaksihan sa kinabag-an. Ha? Muna nga, ato lang yung hangyo. No? Natos mga uban nga maigo, doon naman yung mga part din mo na iusas mga rason karon. Sa DPWH nga matod pa nila mga higala nga di nila in town nga ya diha matrabaho dayon kuno ang system mo na padayon ang pagbaha diri sa tuang lungsod kay gumikan anang mga dunay mga part mga higala nga walay ka pagawasan oy way exit anang mga drainage system gumikan anang mga yuta mga higala diyang wapatugti nga mapalapos mga higala na itong tubig o kana no atong hangyoon nilaing mahimo mga higala sa LGO tuburan paghangyo ng yun sa mga nanagiyag luna diha nga magian mga Kingsunan sa kunang usbon no kanang yuta mga higala ato ra gihapon ta padung ana di na ang ikadaw mga Kingsunan basta lang ikaayo sa atong komunidad basta lang sa safety mga higala Okay, di ginato hibaw-an ang dagang sa panahon. Dalawang balamban. Kinsay magdahom. Ingon sila manghiga. Pila katuig na. Wagin sila kasuway at tumbaha nga kusog kayo. Pero sa wadamha manghiga lang, may kutlo og daghang kinabuhi mga ison. Muna nga. Alam tayo mga higala, tinabangay lang kita dari sa Tulungsod. Walang rabitay kong oras mga higala. Ato ko nun tiwason, mga nga ito ang greetings rin. May pagpaminag, may buntang landihan ni Mary Mary Paglinawan Arnado, mga kiksunan, dias barangay, putat, no? Ingon man si Dong Elton Jazz, da iba mi. O si Kwa, no? Si Dijen, no? Kinini ang Dijen, kinini ang Get Well Soon, no? Okay, susulbida. Kwan po di, aksidente po di sa kinini ang motor, no? Pagpayo diha day, no? Dijen, nagpaminaw rin diha. O si Mary Mary Arnado, dias ang barbecue stand, dias ang Skina Cuts, mga higala. Unya, doon na ito'y dalisuan kagahapon dito. No, nga, kisa tayo tagtungod ato. Ha? Ako itong gipos sa kuang Facebook, no? Kisa ito'y tagtungod itaon ato. Ha? Nga, maong nalisuan nga babae, mga nagpangidaron, o siguro mga kapins 40 ang pangidaron. Unya, medyo bayulinti biya siya, bro. No, nga, masuko, raba siya, huwag ka nang imuhang galang tandugon. Nga, matod pa sa mga barangitano, des barangay putat, nga, nang lab, o nang wangko na ito, namunlot, mga higala, o mga wifi wire, mga higala. Ay, nag-wifi wire na ibuloto. Ang kuya ka ng live wire na mura. No, muna nga. Palihugta, hipos, no? Kaya palihugta, kisitagtungod ato. Kung ano lang, pagkikontak lang, pagkigalayon lang dyan sa puta to. Murag, I think, murag, napagitaan to lang pamagi gahapon. No, kaya ining tawag tas DSWD, dos andam to buran, malihog ta dito. Matod pas DSWD, di sila kakitira na mga higala kay waktay kabutangan mga kaisunan. No, kay gila problema na to des no lungsod mga higala pod, no, kining nagkadaghang mga nalisuan ug pangisip, no, dinaghan ang laroy-laroy, no, uban naghubo mga higala dito sa Cavite, bro. Ato miss ilang kuya kinini ang G-Maxville, Christian Bilugan dito sila, bro. Di ka kitagbuang, di kitagbuang kenay maglakaw-lakaw dito masigpatan ahipos dayon lado na na dito na lugar dito nga ilang hipusanan yun puros mga buang po dito. Oh, so wala, no, nga dari sa tuwaro, nag-andam mo kagrabi, kadaghan, maghigala ni sila. Na okay ra mga kaigsuunan, untag ka na maglakaw-lakaw nga, medyo ka ng limpyo tanahon. Ang uban, wagi si Dina. Well, no, doon na pati babae dahil, pagkaluoy, no, ako maluoy, diyo ko mga higala, magtanaw ba? Na, luoyin taong kayo. Ang babae nga, nalisuas pangisip, nga, naging siya'y kalibutan, kung naunsa na yung taong niyang kinabuhi, mga igsuunan. So, wala kita yung oras, mga higala. Ay pagpaminag, may buntang lang diha karon ni Doc Idol Garner Verano. Yes, siyang veterinary clinic diha karon sa Barangay 5. Ngayon man, ni Ma'am Vicky Verano. Ya, diha sa iyang dorm karon, diha sa Barangay 8, diha sa Greenville Subdivision. Ya, may pagpaminag, usap, di Paribro Jimmy Lumakang. Good morning, mga Paribro. Ati Arlinda, ngayon man ni Pari Jerry Lariosa karon, o di ati Mamay Lariosa diha karon sa Barangay Sitio Matnog. Ngayon man, manghigala ni Pari Junmar Magabanga o ni Mari Maricel. Sa tanan, manghigala karon, nagsunod dito ang tulumanon, hangtod sa sunod, simana pohon, adlaw Lunes. Sige po, kinang pubring iksoon, pubring silingan ang panunahan sa suspeto. Pagmahal sa sige, ingon, jirila, sinjete, manamili, tasagkog mo, ingon, nga ang inyong adlong Biyernes sa Kabuntagon. Magbabunguhag, magbalipayo. Kasalamat sa kuminaw. Buntag, Kunsyal, Lini, Paronay Gonzales, Barangay Mama, Tuburan, Cebu.
2: Juriel, asiniente, servisyong, way lipod-lipod, servisyong, way...
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DYPS BT Radio.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Atay ka butas.
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Ado na kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: o pag-ayo sa bugas-bugas
2: o katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinanabol ng butikis sa Yulga.
5: Tatay Lois, lechon of lechon, baling ogre liyampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street, sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
10: Fiber Connect IT Solutions.
9: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawain mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
15: Can't we just like keep this old school?
16: You know, back in the day.
17: Let's go back to the old school.
18: Old school!
17: Time for a throwback.
18: Time for a throwback.
16: That one, that's throwback.
17: You're gonna love this.
19: Check it out!
20: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo. Niya, siya siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, lah. Nino ka po, kuhan niya plaso, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tay, mamatay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500. Katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito, no? Atong pangutanan. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice. Ning atong lungsod sa Tuburan, nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
10: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
11: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
12: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
10: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy, makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo, maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Hinging Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, hinging Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes, Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Yeah, we just like keep this old school.
5: You know, back in the day.
6: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
7: Time for a throwback.
8: That one, that's throwback.
6: You're gonna love this.
9: Check it out!

0: yeah.
1: 98.1 BT Radio.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita gid ang mga amigas na to sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
4: Aha. Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. Okay ra kaayo gud, Ma'am.
4: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
4: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
6: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
7: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services ang damo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak bilaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
8: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
9: Vitron, subok na.
10: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay
9: Tibo
10: dito kayo sa bata.
9: Vitron, subok na.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gratay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
14: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Hometel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests. guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to 4 guests with a 2 single beds and 1 double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to 4 guests with a 4 single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with a 4 double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
0: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
15: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
0: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
15: serpentina tabang para sa high blood pressure,
0: malunggay paligun sa imong immune system,
15: tubo natural energy booster,
0: ginger panguntra sa inflammation,
15: and of course Hagunoy natural pain reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto kang ligun nga immune system ug energize every day,
15: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
0: Bliss for life.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
18: Can't we just like keep this old school?
19: You know, back in the day.
20: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
21: Time for a throwback.
22: That one, that's throwback.
20: You're gonna love this.
23: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: GTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
4: Hisgutan nato karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
5: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
4: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
5: Mm.
4: Smooth goiter o nodular goiter.
5: Mm.
4: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
5: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.
5: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
4: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
5: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
4: Bitaw.
5: Unya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod pud tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
4: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga numulat pa man jud ka.
5: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
4: Hangtod sa sunod na pod nga edisyon sa DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kininasab si Doc Ramil Oy.
4: Maayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuha.
1: DTX 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Lumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Can't we just like keep this old school?
5: You know, back in the day.
6: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
7: Time for a throwback.
8: That one, that's throwback.
6: You're gonna love this.
9: Check it out!
10: Check it out!

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Munching.
2: Munching yung mangga?
3: Ah.
2: Yung munching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nag-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alay mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, lechon manok lechon bali oga liyampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Can't we just like keep this old school?
10: You know, back in the day.
11: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
14: Check it out!
15: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mugas si Mugas, sir. Gusto lang yun akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, kay, di ba matigaw siya sa akong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag humaan akong panghapla, sir, tinaya-aya, please ko kayong pamino sa akong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na! Bring health into your
5: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga namahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafi araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutan sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa di na aana, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganitot ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba, kuya? Sige, at doon ako.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Just like keep this old school.
12: You know, back in the day.
13: Let's go back to the old school.
14: Old school!
13: Time for a throwback.
15: Time for a throwback.
16: That one, that's throwback.
13: You're gonna love this.
17: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyong usab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Pucci, unsa mapud ni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usap po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kanindot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And naghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: Congratulations!
1: Let's na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asa na si MS po yata ang nagkakabot
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam.
7: Headlines.
11: Unang tranche ng uplift assistance para sa low-income earners posibleng maibigay na sa susunod na linggo.
7: Headlines.
10: Social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino pinalalakas ng DSWD bilang ng target 4-piece beneficiaries ibababa sa susunod na taon.
7: Headlines.
11: Department of Energy bumuo na ng isang joint task force upang isulong ang planong alisin ang system loss charges at value-added tax sa kuryente.
7: Headlines.
10: Pangulong Marcos Jr. naglaan ng 60 billion pesos para magbigay ng insentibo sa mga magtatayo ng electric vehicle manufacturing facility sa bansa.
7: Headlines.
11: At MRT3 may libreng sakay sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules ng Agosto.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Northern Luzon Command. Operational readiness sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at maritime domain ng Pilipinas, inalam ng Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
12: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa lalawigan ng Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga NOLCOM sa Commander-in-Chief Fingil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. Sa pagtungo ng punong ekutibo sa NOLCOM ay binigyan din ito ang importansya ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan, interoperability at koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga international partners. Ito ay upang matugunan ang mga umiiral at bumabangong hamon sa pambansang seguridad. Muli ring iginiit ng Pangulo ang matatag na paninindigan ng administrasyon para ipagtanggol ang teritoryo, soberenya at pambansang interes ng Pilipinas habang tiniyak din ito ang patuloy na pagsuporta sa kapakanan at kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bumuelta ang National Maritime Council o NMC sa akusasyon ni Chinese Ambassador Jing Chuan na nilabag umano ng Pilipinas ang professional understanding ng China sa Ayungin Shoal. Iginit ng NMC na mali ang paglalarawan ng ambassador sa karapatan ng Pilipinas sa lugar na saklaw ng kasunduan. Iginit ng NMC na binuo ang kasunduan para pangasiwaan ang ligtas na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kinastigo rin ng NMC ang pagtangka ng China na gamitin ang professional understanding para pangatwiranan ang mararahas na aksyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga Pilipino sa Ayungin Shoal.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nanawagan sa kapwa ASEAN nations na tanggalin na ang nuclear weapons sa kani-kanilang bansa para isulong ang peace and stability sa rehiyon. Si AJ Ignacio para sa balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, John, nanawagan si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa mga kapwa ASEAN nations na i-eliminate o tanggalin na ang mga nuclear weapon na sa kani-kanilang mga bansa upang maisulong ang kapayapaan at stabilidad sa rehiyon ng ASEAN. Sa isang talumpati, sinabi nga ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang mga nuclear weapon states ay kailangang iobliga na i-advance ang nuclear disarmament na in accordance sa Article 4 ng Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons at ma-recognize din dyan ang kinakailangang pagtanggal ng mga naturang weapon upang mapalaganap ang kapayapaan sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Lazaro na kabilang kasi sa mga top security mechanisms na magbibigay sa ASEAN member states sa mga bansang Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos. Sa naging pagpupulong nila ay kapwa naman na nagkaroon ng maayos na peaceful dialogue at nangangakong magpapatupad na ng disarmamentization ng mga nuclear weapons na bawat bansang kasapi sa ASEAN. John, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naisumiti na ng Social Security System o SSS sa Land Bank ang lista ng low-income earners na makatatanggap ng unang tranche ng kanilang uplift assistance. Ayon kay DSWD Undersecretary Adonis Sulit, posibleng sa susunod na linggo ay maipadala na sa account ng mga low-income earner ang kanilang assistance. Base sa inilabas na datos ng SSS, may nakaredy na silang bayaran na 978,000 na individual at SSS members na parte ng low income earning workers. Paglilinaw ng DSWD na hindi kasama sa bilang na ito ang voluntary members at tanging mga employed members lang ng SSS ang kabilang. Nagkaroon din ng matching ang DSWD sa database ng SSS at datos mula sa Community Based Monitoring System o CBMS upang hindi madoble ang benepisa at mas maging marami ang mabibigyang sambahayan.
13: Naipadala na nila yung listahan sa Land Bank. So very soon, inaasahan namin siguro pinakamatagal na yung next week na Lunes, Martes. Pero the earliest syempre is until this week. Makakatanggap na po yung mga na-identify na low income or low-wage earners mula sa registry ng SSS.
11: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng mga reforma sa excise at health taxes para mabawi ang tinatayang 66 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan. Ito'y dahil sa panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong tulungan ang mga middle income earner. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinusuri ang tax measures na makakatulong para ma-recover ang revenue loss boses habang natitiyak na nananatiling paborable ang investment climate ng bansa.
14: Ina-assure po ng gobyerno at ng pamahalaan na lahat po ng measures ay dadaan sa pag-aaral para hindi po naman masyado maapektuhan din yung ibang mga investors natin at mas maganda ang maging maidulot nito sa ating mga kababayan.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: House Ways and Means Committee pupulungin na ang Department of Finance sa panukalang palawigin ang income tax exemption. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sisimulan na ng House Committee on Ways and Means sa susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang palawigin ang income tax exemption sa pamamagitan ng pakikipagpulong muna sa Department of Finance. Ayon kay Committee Chairperson Miro Kimbo, tatalakayin muna ang magiging epekto ng panukala sa kita ng pamahalaan. Kasunod ito ay kukonsultahin ng komite ang mga manggagawa, employer, accountants, mga advocate at kinatawan ng akadim upang matiyak na makikinabang ang mga maapektuhang sektor. Layunin ng panukala na itaas sa 350,000 pesos ang taunang kita na hindi napapatawan ng income tax. Sinabi ni Kimbo na mahalaga matiyak na kakayanin ng pamahalaan ang ipapatupad na tax relief habang natutulungan ang middle class. Katunayan, higit pa anya sa 350,000 ang aktual na benepisyong matatanggap ng mga manggagawa dahil kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa 13-month pay at iba pang bonus. Target ng komite na makumpleto ang tatlong public hearing bago isulong ang panukala sa Kongreso. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Kinumpirma ni House Committee on Ways and Means Chair Miro Kimbo na nananatiling on track ang Bureau of Customs o BOC sa pagkolekta ng revenue target nito ngayong taon. Ayon kay Kimbo, maganda ang ipinakitang performance ngayon ng BOC dahil kahit nagkaroon ng pagbagal sa galaw ng ekonomiya dahil sa krisis sa gitnang silangan ay naabot pa rin nito ang 6-month revenue target nila na makakabuti naman para mapondohan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan. Pagdating naman sa usapin ng income tax exemption sa mga sumusweldo ng 350,000 pesos pababa, ay posible ito at makakaya ito ng pamahalaan. Sa katunayan, magandang hakbang paumano ito dahil ang buwis na hindi sisingilin sa mga manggagawa ay mapapaikot naman sa merkado dahil mas tataas na ang purchasing power ng mga mapapabilang sa income tax exemption.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Mahigit 1,000 local government units na ang nakatanggap ng Local Government Support Fund mula sa national government. Doon kinukuha ang pondo para sa pamamahagi ng libreng bigas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layan ng programa na alisin ang pananaw ng publiko na tanging ang mga paboritong LGU lamang ang tumatanggap ng tulong. Sa 2,000 LGUs sa buong bansa, 1,276 na ang nabigyan ng support fund.
16: Nagsasabi, tinutulungan mo lang yung mga kung saan kayo nanalo, kung saan kayo natalo, hindi kayo na tumutulong. Hindi po tayo ganoon. Basta Pilipino, tutulungan natin.
11: Ferdinand Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, pinag-iingat ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan laban sa scam at disinformation kaugnay ng Local Government Support Fund at Social Civic Project Fund. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi kailanman nangongolekta ng bayad o processing fee ang gobyerno mula sa mga benepisyaryo kapalit ng pondo. Ang LGSF at SCPF ay ilan sa mga programa ng gobyerno para palakasin ang mga LGU at komunidad kung saan nagbibigay ng 200,000 pesos kada lungsod at bayan para sa kanilang local development o safety projects, gayon din ang educational student scholarships.
14: Kapag ka po sa inyo ay may pumunta, humingi na inyong mga impormasyon, tingnan nyo lamang po at suriin kung ang mga taong pumupunta sa inyo ay nararapat na kausapin. Dahil baka hingin lamang ang impormasyon mula sa inyo at ang mga benepisyong ilalaan sa inyo ay mapunta sa iba.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: DSWD, pinalalakas ang social protection floor para sa mga vulnerable na Pilipino. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng social protection floor para matiyak na may sapat na social safety nets ang mga mahihirap at vulnerable na mga Pilipino sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa DSWD Media Forum, sinabi ni Undersecretary Adonis Sulit ng hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na tiyaking may agarang ayuda at proteksyon ang mga Pilipino lalo na sa oras ng pangangailangan. Visot, ayon kay Sulit, ang Social Protection Floor ang nagsisilbing pundasyon ng Philippine Social Protection Plan na nakatuon sa apat na minimum guarantees ang universal health care, basic income security para sa mga bata at mga nasa working age at nakatatanda. Kasabay nito, isinusulong din ng DSWD ang adaptive and shock responsive social protection para mas maging handa ang social protection system sa pagtugon sa mga krisis at iba pang inaasahang pangyayari. Ayon kay Sulit, layo naman ito na mapalawak ang saklaw ng mga umiiral na programa at magpatupad ng mga emergency mechanism para agad matulungan ang mga apektado ng iba't ibang krisis. Kabilang na rito ang isinagawang pamahagi ng cash assistance ng DSWD sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicles, drivers at pagkapatupad ng uplift assistance na kapwa idinisenyo para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang economic shock sa mga Pilipino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Mga taga Isabela, aktibong lumahok sa launching ng Legis Here ng Kongreso. House Speaker Boji D nangakong pag-isikapan ng Kamara na mailapit ang Kongreso sa mga tao. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Lani. Sa Pagdalo, aktibong nakilahok ang mga Isabelino sa ginanap na opisyal na paglulunsad ng Legislative Program ng kahulungan ng kinatawa ng Kongreso sa bayan ng Itzhaki, Isabela. Sa itinagawang press conference, inihayag ni House Speaker Faustino Boje de III na naging inspirasyon ng Kamara ang mga naunang nationwide consultative meeting sa taumbayan para sa kalokalang anti-political dynasty bill. Dahil dito na isipan ng pamunuan ng Kamara na mas ilapit pa ang Kongreso sa mga komunidad upang direktang makabahagi ang mamamayan sa pagbuo ng mga panukalang batas at kapakinabang sa maraming Pilipino. Ayon kay Speaker D, target ng kabulungan na liputin ang lahat ng rehiyon sa bansa upang maramdaman ng taumbayan ang presensya ng pamahalaan at maging kaisa sa pagbuo ng mga batas. Ang Isabel ang naging unang dalawigang bumisita ng inisyatiba na kinilang baluwarte ng leader ng Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Faustino Boje de III.
19: Kasulad nga, ito yung umpisa ng ating programa. At syempre, katulad nga lang sinasabi ko na aming mga member na house, ako sabi namin kung sino mga susunod na mag-host para sa ganun tuloy-tuloy ito, ganitong programa. Para talagang malaman namin yung mga mas lalo pa natin. Mga kalokalang batas.
20: May timetable po ba, Speaker, na kung kailan matatapos?
19: Ang ating pungalan?
20: Ito ang nga next year.
19: Hindi kami titigil.
18: Chair, ito nga din naman ni House Secretary General Attorney Shelley Pelacarli Hadirafil na humigit po mulang na 19 na government agency ang nakapagtulungan sa aktibidad. Ayun na ito maghatid ng direktang serbisyo publiko sa mga residente ng Isabela sa pagpasing sinasagawang legislative consultation at oversight programs ng Kongreso. Mula dito sa Echege, Isabela, Melanie Valdez-Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mula sa 4.4 na milyong beneficiaryo, ia-adjust na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 3.5 million ang target na bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa 2027. Ipinaliwanag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit na ang adjusted target ay science at data-driven at nakaayon sa poverty statistics ng Philippine Statistics Authority Authority o PSA. Isinaalang-alang din ang datos mula sa community-based monitoring system sa pagtukoy ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ngayon, kulang-kulang 3 milyon ang bilang ng 4-piece beneficiaries matapos na 1.4 na milyong pamilya ang nakagraduate sa programa at ituring na self-sufficient o may sapat na at matatag ng kabuhayan para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan.
13: Ginamit mo yon at 15.5% poverty incidence with 17.5 million poor individuals, 3.5 million yon. But we can go up to 4 million because it includes 10% above poverty threshold, which is called the near poor households.
10: Yan ang pahayag ni DSWD Undersecretary Adonis Sulit.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Pinag-aaralan ng Department of Energy o DOE ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang kasalukuyang batas at iba pang pulisiya sa gitna ng hangarin ng administrasyon na mapababa ang singil sa kuryente. Ang kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi rin ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy silang kumukonsulta sa mga stakeholder. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang alisin ang system loss charge na pinapasan ng mga power consumer.
2: Sabi po ni Secretary Sharon Garin ng DOE, "We are currently studying the regulations of ERC, legislations and other policies and doing consultations with stakeholders. The objective is to lower electricity rates and I ask for patience and cooperation of all stakeholders while we craft the policies."
10: Samantala, bagamat layunin ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng power consumers, sinabi ni Castro na nais ding matiyak ng pamahalaan na hindi mabibigatan ng hindi makatuwiran ang mga kalahok sa power industry. Welcome naman sa Malacanang ang pagiging bukas ng power sector na pag-usapan ang system loss issue.
2: Lahat po ito ay inaaral at bubuuin po ng hindi naman po masyadong burdensome din sa iba natin mga kababayan at sa mga investors and utility companies.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Bumuo na ang Department of Energy o DOE na isang joint task force upang isulong ang plano ng administrasyon na alisin ang system loss charges at value-added tax o VAT sa mga bayarin sa kuryente. Ayon sa DOE, ang task force ay binubuo ng Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at mga electric cooperative. Layunin nitong pag-aralan at ihanda ang mga regulasyon at panukalang batas na kailangan upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng DOE na layunin ng mga reformang ito na mapababa ang singil sa kuryente, maprotekta ng mga consumer at mapahusay ang serbisyo ng sektor ng enerhiya. Noong July 28, nakipagpulong na rin ang DOE sa Energy Regulatory Commission at Manila Electric Company o Meralco upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ang panukala. Nagpahayag ang Meralco ng kahandaang pag-aralan ang operational adjustments na makatutulong upang mapababa ang singil sa kuryente.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Kumpiyansa ang Malacanang na hindi makakaapekto sa tiwala ng investors ang mga alalahanin tungkol sa panukalang Pax-Silica Project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maingat kasing tinutugunan ang mga inilatag na issue ng stakeholders. Giit ng Malacanang, posible pang mabago ang mga provisyon ng proyekto para matiyak na makikinabang ang mga Pilipino at project partners.
2: Sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente. Lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. Sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa Pax-Silica para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
11: Sa kabilang dako, nagsasagawa ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA ng ground assessment tungkol sa panukalang Pax-Silica. Ayon kay Castro, committed ang gobyerno na makonsulta ang lahat ng stakeholders tungkol sa usapin. Ginawa na Malacanang ang pahayag makaraang sabihin ni Capas Mayor Butch Rodriguez na hindi kinonsulta ang panukalang proyekto sa local government. Ibinahagi naman ni Castro ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang ukol dito.
2: Ito po ang kanyang mensahe. These consultations are ongoing and we will continue to work closely with these stakeholders as the project progresses. At present, BCDA is undertaking ground assessment activities in the area. These activities are being carried out to ensure that planning and decision-making are based on accurate assessment on the ground and are conducted in a responsible and orderly manner.
11: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pagtugon ng Philippine National Police o PNP sa mga banta na may kinalaman sa Improvised Explosive Device o IED tinalakay sa isang symposium. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iigtingin pa ng Philippine National Police sa kanilang kapabilidad upang harapin ang iba't ibang security threat kabilang na ang improvised explosive device. Ito ang tampong sa isang talakayan na dinaluhan ni PNP Chief Police General Jose Valencio Narcates Jr. sa isinagawang symposium na itinasa ng Directorate for Intelligence sa isla ng Boracay sa bayan ng Malay, lalawigan ng Aklan. Ayon kay PNP Chief, mahalaga ang niyang matutukan ang mga pabago-bagong estratehiya ng mga nagnanais magasik ng gulo at takot sa publiko. Bahagi ito ng kanilang pagpapaigting ng security protocols upang protektahan ang publiko mula sa anumang insidente lalo na sa mga pangunahing tourist destinations sa bansa gaya ng Boracay. Pinigyan din pala PNP Chief ang kahalagahan ng mabuting ugnayan sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makamit ang iisang layunin na panatilihing ligtas ang mamamayan. Salig na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumalo sa symposium ang 55 participant gayon din ang ilang foreign counterparts kasama ang lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Muling ipapasubasta ng National Food Authority o NFA sa August 12 ang mahigit 37,000 metric tons ng aging rice stocks. Kabuang 741,570 na sako ng bigas ang ipapa-auction na nakaimbak ng mahigit 6 na buwan. Mahigit 1 bilyong piso ang inaasahang malilikom na kita mula rito. Nitong July 29 ay sinimulan na ng NFA ang paglalabas ng auction documents at ipagpapatuloy hanggang August 10 sa regional offices at August 11 sa NFA Central Office. Nakatakda ang pre-auction conference sa August 5 habang sa August 12 ang bid opening.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa bansa sa ikalawang bahagi ng Hulyo batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang sa mga nagmurang bilihin ang well-milled rice at sariwang karne ng baboy habang tumaas naman ang presyo ng kamatis. Batay sa datos ng PSA, bahagyang bumaba sa 55 pesos and 69 centavos kada kilo ang well-milled rice mula 55 pesos at 93 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at 56 pesos 15 centavos noong ikalawang bahagi ng Hunyo. Bumaba rin ng 306 pesos and 16 centavos kada kilo ang presyo ng karning baboy mula sa 307.60 centavos noong unang bahagi ng Hulyo at mahigit 337 pesos kada kilo sa parehong panahon noong 2025. Maging ang presyo ng bangus ay bahagyaring bumaba sa 238 pesos at 43 centavos kada kilo mula 239 pesos at 52 centavos noong unang bahagi ng Hulyo. Ayon sa PSA, ang mga naitalang presyo ay batay sa average retail prices sa buong bansa mula July 15 hanggang 17.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Alas 11:30 na po ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na patuloy na isagawa ang rehabilitasyon at modernisasyon sa lahat ng fish port sa buong Pilipinas. Aniya, layo nitong mapabuti ang pagdadala ng fishery products, mabawasan ang pagkalugi matapos ang post-harvest at mapalakas ang fishery sector sa bansa. Nitong Webes, binisita ng Pangulo ang Suwal Fish Port Complex sa Pangasinan, ang nag-iisang regional fish port sa Northern Luzon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mas pinagandang fish port ay inaasahang magpapalawak ng market access para sa mga mangisda at titiyak ng matatag na supply ng abot-kayang isda.
22: Lilikha rin ito ng mas maraming trabaho at kabuhayan para sa ating mga kababayan at masisiguro natin na walang patid ang pagdating ng supply sa merkado.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Patuloy ang pagisikap ng Department of Agriculture o DA na mapaunlad at masailalim sa rehabilitation ng iba't ibang agri-facilities sa buong bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kabilang sa mga binisitang pasilidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Suwal, Pangasinan Fish Port, ang agri- at post-harvest facilities na isinailalim na sa rehabilitasyon. Kabilang sa mga makabagong gamit na inilagay ay bagong cold storage, glass freezer at ice maker na layong palakasin pa ang post-harvest production capability ng nasabing daungan. Sa tulong nito, maiiwasang masayang ang mga sobrang huli mula sa mga mangingisda, lalo't hitik sa mga lamang dagat ang Suwal at mga kalapit na lugar, partikular na ang bangus.
23: Capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market at of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para pakarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Pati yung port dito, in-expand dito ng doble ang haba at laki. So ngayon, we have more capacity to accept more fishing boats, so more fishermen to conduct their business at lumaki ho yung, basically, malaki ang economic impact nito dito sa area na to.
11: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Samantala, binigyang diin ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA na napakalaking tulong ng pinagugulong ngayong Nationwide Fish Port Rehab Program ng Administrasyong Marcos upang lalo pang mapasigla ang sektor ng pangisdaan. Ayon kay PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan, bukod sa pagpapaangat ng post-harvest capability ng mga mga fishport complex sa buong bansa ay magiging malaking tulong din ang nasabing rehabilitasyon sa pag-iimbak ng mga nahuling isda sa pamamagitan ng mas marami at mas maayos na cold storage facility. Pagdating naman sa value adding ng mga produkto ay malaking tulong din aniya ito ang nasabing proyekto dahil matapos mahuli ay diretso na rin sa processing stage ang mga huling isda na lalo pang nagpapataas ng kalidad nito. Nagsagawa rin ng PFDA ng market matching sa iba't ibang daungan at fishport area sa bansa para maayos na mapaikot sa merkado ang mga produkto at maiwasan ang artificial shortage o pagsipa ng presyo nito.
0: Aside from the refrigeration area ay inayos at in-upgrade din natin itong ating pier area doon sa likod naman. In-extend natin, ginawa nating 224 meters. No? May lalim siya na negative 5 to negative 6 maximum. So, nakikater din niya yung ating mga mangingisda at ang ating assets ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And directly, mas mapagaan sa kanila, lalo na sa ating mga bangus growers dito sa Pangasinan, yung pag-value add ng kanilang mga produkto. Ang PFDA naman ay gumagawa din tayo ng mga market matching to other area.
10: Yan ang pahayag ni PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Walang patid ang pag-arangkada ng mga paghahanda ng Manila Water kaugnay ng nararamdaman ng epekto ng El Nino, partikular sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz, sinabi niyang hindi tumitigil ang Manila Water upang maghanap at magtatag ng iba pang water sources maliban sa Angat Dam. Ito ay upang masuplayan ng tubig ang mga residente sa East Zone ng Metro Manila, gayon din sa mga bayan sa Rizal na kanilang sineserbisyuhan. Partikular na tinukoy ng Manila Water na malaking tulong upang makonserba ang tubig sa Angat Dam ay ang mga itinayo nilang water treatment plants and sources. Kabilang dito ang Kalawis Water Treatment Plant na kumukuha ng tubig sa Upper Wawa Dam. Nag-source na rin ang Manila Water ng tubig sa Laguna Lake sa pamagitan naman ng Cardona Water Treatment Plant at East Bay Phase 1 Water Treatment Plant.
18: Manila Water po ay nagsagawa ng matinding pagpaplano at investment para po magkaroon ng iba pang mga water sources para hindi po natin kailangan na umasa lamang sa Angat Dam. Sa pamamagitan po nito ng Upper Wawa Dam ng Laguna Lake, umaasa po ang Manila Water na mas mapapatibay po nito ang pagkakaroon po ng supply para po sa aming mga customers.
11: Yan ang pahayag ni Manila Water Corporate Communications Manager Kim Cardenas Moniz.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na mahigit 4 na metro ang itinaas ng water level sa dam bunsod ng mga pag-ulan. Sa kabila nito, hindi pa rin aniya sapat ang tubig ulan para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Dam, kaya patuloy ang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Sa ngayon ay pinagana na ang ilang alternatibong pagkukunan ng supply ng tubig.
1: Ginagamit na po nila, no, yung ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig, kagaya po yung mga deep wells at ito pong Mesa Dam at yung Ipo Dam ay ginagamit na rin po nila, no, yung mga pag-ulan. At yung po mga treatment facilities dito po sa Laguna Lake, pinagting na rin po nila yung pag-produce ng tubig na nagmumula po sa Laguna Lake, no.
10: Si NWRB Director Dr. Sevilio David Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 billion pesos para pondohan ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program ng pamahalaan. Layon itong magbigay ng insentibo sa mga manufacturer para sa pagtatayo ng manufacturing facilities ng electric vehicles o EV. Kabilang sa mga pwedeng mabigyan ng

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kailangan na ang mas mahabang runway sa mga bagong paliparan habang pagagandahin pa ang mga kasalukuyang airport. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kailangang may 2.1 kilometers na runway ang lahat ng airport projects para ma-accommodate ang mas malaking aircraft. Sa ilalim naman sa upgrades ang mga kasalukuyang airport na angkop sa lokal na kondisyon. Bukod dito ay pinalawak din ng Department of Transportation ang public-private partnership projects upang mapabuti ang connectivity at mapababa ang airfare.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, magkakasa ng libreng sakay ang MRT3 para sa lahat ng may national ID tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Agosto. Ito ay bilang pakikiisa sa pagunita ng paglagda ng Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act. Isasagawa ang libreng sakay sa August 5, 12, 19 at 26 mula alas 7 na umaga hanggang alas 9 na umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakabatay sa batas at paninindigan ng administrasyon sa katotohanan at due process ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagan ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sumusunod lang ang Pangulo sa pag-usad ng legal na proseso matapos ipasampina ng Senate Impeachment Court ang records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Giit pa nito, walang bahid ng politika ang naging desisyon ni Pangulong Marcos Jr.
4: Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi dapat isipin na may kamay o impluwensya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-usumite ng mga dokumento ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado bilang bahagi ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni House Speaker o House Prosecutor Terry Ridon na ministerial lamang ang naging pag-aproba ng Pangulo sa kahilingan na mailabas ang BIR records. Anya, kahit sinong impeachable official ang sangkot sa kaso ay inaasang ibibigay rin ng Pangulo ang kinakailangang pahintulot upang maisulong ang pananagutan at katarungan.
5: Irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no? Towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin na meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
3: Si House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Halal tourism pinalakas sa Lakbayanihan Tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel S. Guerra.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ilang bahagi ng Lakbayanihan Tour, bumisita ang mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin ang kultura at pamumuhay ng Muslim community. Naranasan ng grupo ang pagsusuot ng hijab, pagbisita sa Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings at pagtikim ng halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan. Nagkaroon din ng community outreach ang PhilTOA sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies sa mga batang naninirahan sa Muslim town. Ayunin ng aktibidad na palalimin ang pag-unawa sa kulturang Muslim at makapagdala ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Pagkilala sa Pilipinas bilang ikalimang Muslim-friendly destination ng Non-Organization of Islamic Cooperation Countries sa 2026 Global Muslim Travel Index na nagpapalakas sa posisyon ng bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas, sasalang na sa 2026 Southeast Asia Women's V Cup. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
7: Bubuksan ng Alas Pilipinas

0: Pilipinas ang kampanya nito sa first leg ng 2026 Southeast Asia Women's V-Cup sa Hanoi, Vietnam. Unang makakaharap ng nationals ang Vietnamese Spikers sa Dong An Gymnasium mamayang alas 6 ng gabi oras sa Maynila. 16 na players ang bumubuo sa koponan na kinabibilangan ng mga PBL standouts na sina Erica Santos, Vanny Gandler, Mars Alba, Justin Nazareno, Eya Laure, Bella Belen, Del Palomata, Gia De Guzman, Thea Gagate, Jen Yerba, Don Katindig at Fifi Sharma. Kasama rin nila si Japan SV League player Alisa Solomon at UAAP aces Nina Itang, Celine Marsh at Vance Alinsug. Ito ang magiging unang laro ni Japanese mentor Taka Minowa bilang head coach ng Alas Women. Samantala, makakalaban din ng Pilipinas ang Thailand bukas at Indonesia sa Linggo. Round robin ang format ng tournament kung saan target ng Pinay Volleyballs ang top 3 finish para makapagmedalya. 6 na beses nang nakapag-uwi ng bronze medal ang bansa rito matapos magwagi sa 2 legs noong 2019, 2024 at 2025. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:48 ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon, 43 arbos sa Pangasinan lumahok sa CFIDP orientation and consultation. Ang detalye mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: At akumpay na sinagawa ng Department of Agrarian Reform Pangasinan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang Orientation and Consultation Initiative ukol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Agricultural Training Institute Rural Training Center 1 sa Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan, na dinaluhan ng 43 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa lalawigan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang ugnayan at pakikipagtulungan ng DAR at ng mga katuwang nitong ahensya upang mas epektibong maipaabot ang mga programa at serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mas mapapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at may tataguyod ang pag-unlad ng industriya ng niyog sa buong rehiyon. Sa tulong ng inisyatibong ito, malaki ang maitutulong ng CFIDP sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at kita ng mga agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Dagupan. Kauna-una ang barangay Rescue Olympic sa Alamino City isinagawa para paigtingin ang kahandaan sa sakuna ng mga barangay. Sa detalye mula kay Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Mas pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City, Pangasinan ang kahandaan ng mga barangay sa pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng kauna-unahang Barangay Rescue Olympics 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layunin ng Altibilal na higit pang hasain ang kakayahan ng mga Barangay Disaster Response Team o ang BDRTs at mga community volunteers sa pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency sa pamamagitan ng serye ng rescue scenarios at response challenges. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan disiplina at pagtutulungan sa pagsasagawa ng mga simulated emergency response activities na idinisenyo upang mapalawak ang kanilang kakayahang makapagligtas ng buhay at maprotektahan ang kanilang mga komunidad sa oras ng sakuna. Kinilala naman ang mga natatanging koponan sa pagtatapos ng kompetisyon kung saan tumanggap ang mga ito ng cash prize ayon sa lokal na pamahalaan na layunin ng Barangay Rescue Olympics na higit pang paigtingin ang kultura ng kahandaan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Pangasinan pa rin, karagdagang mahigit 2,600 Pangasinense na bigyan ng tulong sa ilalim ng Uplift Program. Si Roel De Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mahigit 2,600 na residente mula sa tatlong bayan ng Pangasinan ang panibagong nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Sa payout activity na pinangunahan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region kahapon, July 30, 2026, 1,287 na binipisyaryo mula sa Bayan ng Aguilar, 1,181 mula sa Bayan ng Umingan at 156 mula sa Bayan ng Santo Tomas ang napagkalooban ng nabanggit na tulong. Bawat isa sa mga ito ay tumanggap ng 2,000 pesos at inaasahang makukuha ang parehong halaga ng tulong hanggang sa buwan ng Disyembre sa ilalim ng nabanggit na programa. Kung susumain, umabot sa 2,624 na benepisyaryo mula sa mga nasabing munisipalidad ang nabigyan ng tulong at 3,248,000 pesos naman ang kabuuang halaga ng nailaan para sa kanila. Paalala ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region, subaybayan lamang na maresidente mula sa apat na probinsya ng Rion ang kanilang Facebook page para sa opisyal na mga impormasyon kaugnay ng Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Roel De Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas. Albay, National Food Authority o NFA, pinangunahan ang pangangasiwa sa benta ng 20 pesos na kada kilong bigas sa Legazpi City. Sa balita ngayon mula kay Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Magandang araw Pilipinas, si Gary Carillo po ito ng Radyo Pilipinas Albay. Kasunod nga ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, piniyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang programang Benteng Bigas Meron Na para sa milyong-milyong Pilipino. At dito po sa Bicol Region, aktibo namang isinusulong ng National Food Authority ang distribusyon ng abot-kayang bigas upang mas marami pang pamilya ang makinabang sa programa. At ngayong araw nga po, dito sa Legazpi City, Albay, prioridad na binipisyaryo ng programa ang mga magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Albay. Kaya po sa batay sa datos ng NFA Bicol, nakapagpalabas na ito ng higit 170,000 na sako ng bigas patungo sa Food Terminal Incorporated. Dahil dito, umaabot na sa 880,000 ng mga binipisyaryo dito sa Bicol Region ang nagkaroon ng access sa mas murang bigas sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na. Sa gitna ng patuloy na hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nanatiling mahalaga ang papel ng NFA sa pagtiyak ng sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa mga mamamayan. Sa pagpapatuloy ng programang Benteng Bigas Meron Na, inaasahan ng mas marami pang pamilyang Bicolano ang makikinabang sa abot-kayang bigas sa mga susunod na buwan. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas at iba pang integrated state media.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Visayas, mga miyembro ng communist terrorist group sumuko sa Eastern Visayas. Mga armas at pasabog na recover ng otoridad. Si Maria Daisy Amor Lalosa Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Limang dating miyembro at taga-suporta ng communist terrorist group ang voluntaryong sumuko sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya at militar sa probinsya ng Leyte, Eastern Samar at Northern Samar kamakailan. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, kabilang sa mga sumuko sina alias Bong at alias Gary ng Northern Samar, alias June sa Baybay City, Leyte at alias Ido sa Eastern Samar. Samantala, itinuro naman ng sumukong milisya na si Alias Ben sa Eastern Samar ang kinaroroonan ng nakabaong imbaka ng mga armas. Dito na-recover ang 6 na high explosive grenades, mga subversibong dokumento at mga bala ng baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sumuko para sa pagproseso ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Muli namang nanawagan si RD Kapoy sa iba pang natitirang miyembro ng armadong grupo na magbagong buhay na at magbalik loob sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan kasama ang kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Report naman mula sa Mindanao, 41.53 million pesos na ayuda mula sa DSWD na ipamahagi sa higit 8,000 na tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao Region. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Aabot sa 41,530,000 pesos ang kabuuang halagang naibigay na tulong sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Davao City mula sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pahayag na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 11. Inilahan nito na ang nasabing halaga ay naibigay sa 8,306 na tsuper kung saan 6,550 nito ay jeepney drivers habang 1,756 naman ang TNVS drivers. Sa kanyang mensahe, inihayag ni LTFRB 11 Regional Director Nonito Llanos III na katulong ang nasabing ayuda upang maibsan ang pasaning pang-ekonomiya dulot ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon. Giit ni Llanos na ang nasabing inisyatibo ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa sa sektor ng transportasyon sa pamamagitan ng agarang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan ang naging kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 31, 2026. Ang ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Ekonomikong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Happy Health Alert! Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligod sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Health into your home.
2: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, ngamoy mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lacto Bacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
2: Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto Puffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.

0: isang bayanang Pilipino.
1: At oras sa gabay sa kalambuan, alas 12:08 sa kauntuhon.

0: Maing udto Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Lakip na sa tibok kalibutan, pamagi sa tong Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Naka-hook up sa nato ang atoang ang mga local radio station. Madungog ta das Tuburan, pamaagi sa DYPSBT Radio Tuburan, no? 98.1. Nasaya silang Sir John Mangubat, atong station manager, ato ang kaubanan, no? Silang Sir Renel, Sir Roland. Napunta dire sa 95.3 DYEG 100 Radio Sambuan. Na diha si Sir Alan Rosite. Maingod to nyo diha, nakapaminawan ni ato ang programa, no? Labi na gyud sa Power 100 Radio diha sa Sambuan. O diha sa Tuburan, kaning ato ang DYPS BT Radio. Maingod to nyo diha, tanan. Mga nahubas na ba ang baha or naabdan sa bag-ong baha na wa pa mahubas, no? Kay diri nato Sugbo, grabe ka kagahapon, no? Kita ninyo sa mga balita diha, kita ninyo sa inyong mga ipang post sa mga Facebook page nga grabe ang baha diri sa Sugbo, no? Sa siyudad yun mismo, Nailabangon, Mandawi, Diris Kulon, grabe ang marag, di na mao, di na maayo kay nakadaot yun, dako kay kadaot, no? Ang ato ang sakat mga tindahan, unsa pa yung mga nangabasa, no? Ay grabe ang kakusog sa bulogs baha. Kaya karon sa adlaw, no? Karon mga orasa, moy pag hinay-hinay, no? Moy pagkaundang sa kusog pong uwan kaganina. Oh, mga alas 11 kapin. Kaya nakabaha na sa to pagbalik. Or wa na makabaha kay naanod na tanan ang mga basura. Di ba? Mga romana kay naka-stack up's kanal. Basura, mga kahoy, unsa pa nga nabanlas gikan sa kabukiran. Karon, utron sad ang kusog nga uwan. Tan-aw na to ron tan-taod nga nabay ipang post nga nabaha na pud pagbalik ang area, no, dihang ng mga napita. Okay, no, maayong pagpaniudton nyo tanan. Oh, tanan nato mga suking tigpaminaw labi na gyud sa ato ang mga ka-I Love member. Ato ang mga mag-uuma. Oh, ato ang mga kaigsuunan nga nangumas kabukiran. Karon na ni Udto, nagpahuway, kay mobalik na po doog pagpamugas, mobalik na po doog pangpangguna, no? Mobalik na po doog pagpangabuno, inikalauna sa Udto, no? Maing pangbani ni Udto nyo tanan, tabi na yun ato ang mga amigo diri sa Bohol, Leyte, nga nagtanaw na to, aning ato ang programa pamaagi sa Facebook page, no? Ni Bantay Radio Cebu. Huwag sa kinatibukan, no, maayong pagpaniod to nyo diha tanan. Adlaw Bernes, pizza 31 na sa buwan sa Hulyo 2026. Niya, ubani ko ninyo aning atong usa ka oras nga programa, no? Alas 12 hantod karong alauna sa Udto. Niya, sa dili pa ta maghisgot og mga maayong balita para sa ato ang mga mag-uuma. Ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ni atong programa. Way lain ang ato ang former board members 30 Distrito Sugbo, CEO sa Asil Laboratories Incorporated o sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang DP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to niya diya, Attorney, Ma'am G, maingod to. Ako usab di ay, William Muyet lang diya po, no? Mag-ubanta, karon murasa. Inya, dali na, katapusang adlaw, no? Katapusang adlaw sa buwan sa Hulyo. Wag gusto na saan, pirtiran dalias panahon. Kanya ang nakatanom ug humay sa para sa wheat season karon unsa naman, kumusta naman kay ting-uwan ra ba, no? Kanya inaot nga insakto ug pagpanganal, no? Insaktos panganal ng inyohang pilapil kanang inyohang basakan kay ug muawas ang labi na gyud og naay mga irrigation ya mukusog kay uwan, muawas ang irrigation adto na paingon sa tuang mga basakan. Adto na paingon sa tong gipang tanom nga mga gikan karon naanay mga tag 35 days. No, buwan na kapin gikan sa pagtanom ang uban. Ang uban sad mapapoy pag semana pa, pito pa kadlaw gikan sa pagtanom. Kana dako kay na og epekto kung mabahaan. No, ato agung siguroon labi na karon timpong ting-uwan ang kanal, ang agianan sa tubig mainsakto, no? Pulido ang pagkatrabaho para dili musod sa basakan ang dili angay tong patubigan nga basakan, ha? Mao na ato ang matngunan kay usasan na sa ato ang malkansita kay magkapahak-pahak ang tubo sa humayan. Kung nangabanlas ang uban na nga inig tubo ana, nay area nga way tanom kay nabanlas sa baha, no? Unya atong hisgutan karon kaning kanibahin aning fruit bearing. Okay, hilig mangitag prutas. No, kita dire sa Sugbo. Iyahay tagpananom og prutas lain-lain lang. Sa Davao sad, naapoy ilahang variety nga gusto nilang itanom, kaning durian, unsa pa ni kaning mga rambutan, no? Maupon niya dire sa Davao area, no, sa Mindanao area. Nya dire nato, sagol mata, na kapayas, na avocado. Oh, magpumilo sad ta, unsa pa natong ipang tanom na to sa tuang mga daruhan or sa tuang mga umahan para sa prutas, no, kaning fruit bearing. Ang ASIL Laboratories Incorporated na protocol niya na kanang complete protection o kaning nutrition program, no? Unsa may pagabuhato na to kung naatay mga limon, no? Kaning nananom og limon. Kabantay mo, kanang naay American limon, naay Bisaya nga limon. Unya, unsa may pagabuhato na to niya na nga ang protocol sa ASIL Laboratories Incorporated nga organic safety nga dili makadaot kanato nang spray na mumba og safety pod ang unod or ang bunga sa ato ang mga pananom nga gipang sprayhan sa produkto sa ASIL Laboratories Incorporated. Naatay kung nananom og limon, no, kaning American limon or Bisaya nga limon, ang among produkto ni ana natay gasa, no, no, gasa soil ameliorant or isagol ni mo dito sa punuan.
1: May two types sa application sa gasa. Pwede siya doon.
0: Isagol sa kaning kung gabuho pa ka ba sa imuhang magbalhin ka sa seedling sa imuhang limon. No, niya. Start ka na, magsugod kag spray sa pulyar. No, kanang ato ang lactoplan, icon, nga insecticide para di hutdog kaon tong mga bagong dahon sa imuhang ipananom nga limon. Or antika para dili mo punggos, no? Walay mga kanang puti-puti sa punuan or makadaot diha sa imuhang dahon or punuan sa imuhang limon. Itsagol ni nato ang tuloh or ikaupat ning atong 3C sticker. Natay lactoplant nga pangpatambok, pangpabunga, pangpabuwak ang atong lactoplant nga biofertilizer. Natay icon nga organic insecticide para dili musud tong mukutkot sa mga dahon sa imuhang mga ipangtanom nga limon. Nay antika nga fungicide and bactericide. Unya sigundahan nato og kaning 3C sticker, no? Kanang 3C sticker mao na ang mupilit, no? Mupilit sa dahon ang katong gipang spray nato nga tulo, antika, icon og lactoplant. Gikan nimo sa pagtransfer sa imuhang limon dito sa imuha adto na gyud motorok ang mahimong kahoy ang limon. Pitok adlaw mo spray ka ni ani. Gikan sa pagbalhin, ha? Gikan sa pagbalhin, pito ka adlaw, niya, mo spray ka, usa ka backpack sprayer, kuan raman, 80 ml sa lactoplant, 80 ml po sa antika, o 80 ml sa icon, plus 5 ml nga 3C sticker. Muna, i-mix mo sa 16 litros nga tubig, i-spray na nimo kada punuan. Oo, gamay rapod kag punuan, pwede rapod tong manual, katong gagmay. No, katong gagmay nimo nga pang-sprayer. Unya sunod nimo ang pang-spray kanang kita nimo nga sugod dagdako ang imuhang tanom nga limon, mao gyapon, no, mao gyapon imuhang nabigistad growth kaning mag-flowering na, kanang magmuwak na, mustira gyapon kani ana ang ato ang lactoplant, icon og antika. Unya ari na pugka sa fruit development stage kanang namutot na or gikan sa buwak, nakita na nimong putot, pag-spray na pugka, mag-apply na pugka, balik ni ana, no? Unya ang ato ang gasa mas maayo kung nakay monthly nga mubutang o gasa sa punuan katong ameliorant na to. Motoy ato ang i mawukbuk og sagol ya, sagol sa punuan ba, no? Mas nindot siya. Unya pag-abot ni ana 6 months pataas ngadto sa 12 months gikan sa pagtanom nimo, labi na grafted siya nga limon, nakapang-harvest naman ka na. Muna, imintin na lang na pagpang-spray kaning ato ang limo ato para sa limon na to nga protocol, no? Gikan sa pagbalhi nimo sa kuan, matiman eh pito ka adlaw, no, usa ka semana. Ya, spray ka. Mas maayo kada semana ka naka-spray. Every 7 days ka mo spray sa Lactoplan, Antika ug Icon. Total gagmay ra man kayo, no? Gagmay ra kay kag magamit ni ana. Nya nindot sad, himsog sad ang imuhang pananom sa limon, no? Kintahay og nagrambutan. Huh? Katong nagrambutan, mao ra gyapon, no? Mao ra gyapon to atong application. Durian, lansunes, mangustin, abokado, papayas, no? Kaning papaya or pomelo. Pwede na sa ato ang protocol dere sa ASEL, no? Kaning sa ato ang complete protection and nutrition program sa pahin sa aning fruit bearing. Kanya kasagaran ra ba gyud ana og di nato maatiman, no? Kay ang mga insekto nga modugok ni aning mga tanoma, kaning mga fruit bearing, kaning mga aphids, no? Kaning fruit flies. Kanya mo ni mukutkot sa mga dahon or mga kaning ato ang singan ani udlutan dapit. Yato pa murag mamatay, no? Ato ang mga bag-ong ipangtanom. Mao na natay mga protocol na gikan sa ASEL, no? Kato ako nang gihisgutan para maudi ni makasod kani nga mga target pest, kani nga mga insekto nga kasagaran jud modugok sa ato ang mga fruit bearing nga gipangtanom. Kanya kung layo mo diri sa mo, ah, layo mo sa Cebu City, natay Lazada ug Shopee. Pwede ta dito maka palit, no? Na ang link na diri sa atong program, makita na to diri nasa comment section ang link sa Lazada ug sa Shopee. Pwede mo order na tanan ang product dito gikan sa Lactoplan, Antika, Icon ug Tracy sticker. Napod mo yung mga babuyan ug manukan, makita po na dito ang Lactobet na to ug atong Insomo nga katong disinfectant, no? Unya kamo mga nagsugod pa lang nga karon pa mo nakadungog or nakakita ani nga mga produkto na to sa ASEL, taud-taud na ta, no? Taud-taud na ta sa industry aning agriculture. Ang Lactobiotic Sudan Corporation 25 years na sa industry kaning pagpamaligya og Lactopapi, paghimo aning Lactopapi. Ang ASEL Laboratories Incorporated nag-start ni siya og 2008 hantud karon nga maoro yung trabaho pagpangmugna, pagpanghimo aning mga inputs para sa mga pang-agriculture nga gagamitan, no? Sama ng entika nga fungicide and bactericide nga organic, local manufacturer. O niya, di makadaot, makasave pagyod sa kalikupan, no? Safety pagyod da nga kita nang spray. O niya, kung mapalit mo, direct po na mo dire, gikan dire yun sa mong opisina, pwede rasad kayo. O niya, tawag lang mo ani ang number 0926-655-0212. Ha? 0926-655-0212. Unya, kung naapod mo diha sa Dabaw, oh, kanang ato ang mga IBS Pharma Agrico Supply, og naamod diri sa Buanga, natay mga display diha sa mga nagalain-lain lang ang mga agricultural supply. Og naamos Bohol, nasa Alturas, no? Bag-otang nagpadaan ni Alturas. Unya, og naamod diri Cebu, direct mo diri sa mo in Bacalso, diri paingon sa Miller, naamong pisina, naapod among tindahan. Og di mo naamo sa Pasipika, dool mo Pasipika, adto mo sa Pasipika Agribet. Bangutana mo dito og Antika Lactoplan para makapalit mo dito. Pero ganahan jud mo og door to door, adto mo sa Lazada og sa Shopee, og di mo tawag mo aning ako ang number nga gihisgot kaganina. Adto 0926-655-0212, no? Mao na ang mga protocol dere sa fruit bearing, kanang pang prutas. Hilig ra ba kay tanya, inigtan-aw na to, hinog na kayo ato ang sabana, hinog na aw, gwapo na kayo atong sabana, ato ang unsay pangan dere, sa Buhol na, Karnaba man na, sabana, no? O niya, inigkap sunod si mana, gidugok atong itumon, no? Mga itom-itom nga mga mukot-kot dito sa lawas sa bunga sa imuhang sabana, wana, bati na kay tan-aon, di na sinaw tan-aon. Muna, natay antika nga makasulbad ni ana para mo maintain ang kagwapa sa tuang mga sabana. Og ari pug ka diri sa Limon. Guwapo kayo ang putot sa Limon. Pag-abot sa sunod siwana, pito kadlaw gikan pagtan-aw ni mog balik, napuno nagputi-puti, no, ang bunga unya ang dahon sa napuni-puti na. Ato nang tirahan aning ato ang icon. Og di kani isagol na to ang ato ang antika para madipinsaan na nato daan. Ayaw mo paghuwat kung masudla na daw sa paka mo ispray. Maayo, nakaprevensyon daan, bahala wa pa na, himsog pa na imuhang tanom, imong isprayhan ni ane para mo maintain ang kahimsog or madungagan ang kahimsog sa imong mga tanom. No? Naman na, swayin ninyo. Total, gamay rakik kag magamit. Barato, affordable kayo sa presyo, no, sa bursa. O niya, makita yun imong ipikto sa imong ipalit. Suwayi lang, no? Suwayi ninyo mga nananom og prutas diri sa toas Cebu. O diba, kanakadungog na to diha sa Mindanao area. Nga dahil daghan mga prutas niya, nagka-problema kay mga tagak lang. Suwayi ninyo ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Ha? O niya, arita sa agribalita. No? Guwapo kayo nga mga balita nga atong ipadungog ninyo. Labi na gyud ang taga-Bohol kay kanisa di Central Visayas Region 7, no, kaning Department of Agriculture Region 7 diri Sugbo niya membro man apil man ato ang Bohol, no, nagpa ang mga kawani sa kaning Crop Protection Center ba kaning RCPC, oh, niya nagpahigayon og monitoring surveillance sa mga dangan sa mga sakit sa humay ba, no, nga kaning RCI, no, ng mga hybrid rice bagyod kasagaran maugin ni ang humok duolon na binagnanaki sa may nananomron og hybrid rice seeds katong hybrid katong mga tagas na kayo kapinya nga kinahanglan upo na og daghang abuno mo nay dugukunon kayo sa mga pest kani mga sakit sa humay unsa man ang klase sakit sa humay, no, kani mga bacteria leaf blight, tungro, borer, kohol, unsa pa ning makahatag og dangan gawas manok, ha, gawas sa manok og kaning tikling, okay, natural maguna, no, makaon man nato pero kaning dangan gyud nga mupuwa ang humay nya nasudlan og mga borer, daghang kaayong kohol, mo na ilahang gi-monitor karon nagpahigayon og monitoring og surveillance ang taga Department of Agriculture Region 7 nga sakop sa kaning Regional Crop Protection Center kaning RCPC. Naanay nagsuroy-suroy niyo diha, no? Labi na gyud ang lungsod sa ubay. Kay kaning ubay mao man ning dako-dako pud nga basakan sa Bohol og ang lungsod sa San Miguel. No? San Miguel Bohol. Naay nagmonitoring nila na murag nangagkaron si manaha paspas ni silang nagmonitor kay ang humay ron nagtubo na. No, mo nay humot ron sa mga insekto karong mga idara sa humay. Kung mo'y masudlan ron og dangan, pildi juga. Kay karon munta, mo'y ting pang buswak, mo'y ting pang sugod og pagpanambok sa mga humay nga gikan gitransplant, gikan gibalhin sa taguran. Muna nga, itong pasalamatan ning taga Department of Agriculture, gumikan may alalay, no, sa ato ang mga nangumaog kahumayan di as Bohol. Kanya, lain po, no, lain pong kaayuhan nga nadawat sa taga Bohol, kaning sa pag paligon sa infrastruktura kaning irrigation o pagsiguro sa maligon nga production sa humay, no, kaning ang ato ang Department of Agriculture Region 7 niya gikuan ni sa RAED kaning Regional Agriculture Engineering Division nga nagfinal inspection, no, diha sa Danau Spring Development Project sa Barangay Danau Duero Bohol. O niya ang proyekto nga nagkantidad og 1 million man ikapin, 1.4, no? Nga 1,481,322.21 mo ni ang kantidad sa project nga gipa ubos na sa National Rice Program, no? Kaning naay Danao Farmers Association nga 50 ra kabuk membro, ha? 50 ka membro nga mo'y nagpasalamat gyud sa Department of Agriculture kay ang ilang humayan di na sila maglisod og panubig, no, kay kani nga proyekto gitukod ni kaning gihimong spring box, no, kaning spring box kaning punduhanan or kanal nga paingon ngadto sa mga basakan sa diha sa Danaw nganing mga sakop aning 50 ka Danaw Farmers Association. Unya mukabat ni og 651 meters. Taas-taas pod, di ba? Taas-taas pod ang gidaganan nga asa naabot. Nituyo siguro ni, naigo yun siguro ni sa katong naay mga nagproblema og tubig panahon sa ting-init. Kaning mga tubig sa basakan. Niya dako kini, no? Dako kining tabang kay aron pag-apod-apod sa mga nagkalain-lain nga dili kay humay lang. Uban nga crap nga tapad sa humay magamit pagyapon kani nga tubig. No, ang imo humayan diri sa ubos. Unya nagutanon ka paingon dito sa babaw. Ahos ra jo imong gikinahanglan kay naanay tubig yo diha gitpatungod diha sa imong dapit. Nindot kayo, no? Nindot kayo ang mga plano sa ato ang kadagkuan labi na gyud sa Department of Agriculture diri sa Central Visayas, gipanguluhan sa ato ang director, no? Director Angel Enriquez nga gaunahuna gyud siya kay mao gyud ida kong problema sa ato ang mga nangumah kaning tubig. Kay ugway tubig, wagad, no? Tagsaragad kayong mutubong humay kung wa kayo tubig. Kaya di takaabot sa atong gusto nga harvest. Mana nga dako kayong pasalamat ang ato ang mga kaigsuunan nga mag-uuma. No? Di atong pasalamatan. Okay. Kaya ina-out po dire sa Sugbo kay kaning napod may daghan kayong na balitaan labi na yun dire bukid-bukid na nanomog mga utanon. Dili lang ingon nga humay kay minus matag humayan dire kanang utanon kay daghan kay sila og tubig yon hose ilang gipangita og baril wala tagaan po ni nato ni og attention pagtagad kaning atong mga kaubanan nga mga mag-uuma nga ilang gikinahanglan maglisod din taon sila pagpamalit aning baril o kaning hose nga pasaka paingon dito sa ilang tagsa-tagsa ka umahan wala ato na ipaabot labi na gyud sa probinsya Sugbo og dire pod sa Department of Agriculture Region Field Office 7. Okay? Alas 12:31 na. Maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinumdom.
2: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o guban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
3: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation, crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone in Cebu

0: for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. Enzumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus.
1: Enzumo man siya organic disinfectant tap odor control nga gamit na mo sa among manukan. Kada human na mo og hilo, kada human na mo og habo sa mga iti, amo dayo na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang na mo siya sa sprayer, butang mixa na siya og tubig, dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na mo siya sa hugaw. Kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo mga iti mo nang bisan sa among mga mas bisita din sa manukan, makaingin sila wala dyo'y baho ang manukan. O niya, last na po siya langaw, bisan sa taas, wala dyo'y makita nga langaw dito ah.
0: Organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus.
2: Alas 12:36 na sa kauntuhon, balik sa asong programang Gabay Kalambuan. O niya, karun tataod atong tawagon ang ato ang usa sa mga mag-uuma nga misalig sa ato ang produkto no sa ASIL Laboratories Incorporated nga nananom ni og talong og umbok or kaning repulyo aw repulyo no mo harvest ni siya matag mo income ni siya og 100,000 matag buwan pero karon ang taod-taod no ato ang tawagon anya ang lactopapi diha sa Gihulngan oh among naminaw na to aning programa na to. Ato mo dito sa Tayasan, palit mo dito og Lactopapi diha sa Angel's Pharmacy, nasa Curie's Pharmacy og Ike Pharmacy. Ayungon, no? Taga-Ayungon, na diha sa Butika Jail, no? Diha sa Ayungon Public Market. Himalalod, no? Diha ay Butika Genesis, diha sa Poblasyon Himalalod. Og hanay New San Sebastian, aning mga New San Sebastian, Tulonic Outlet, na Himalalod, na Libertad, o Gihulngan. No, niya, adtosad mo sa 360, pwede rin eh, 360, Rose Pharmacy, kaya naani mga stocks ang ato ang Lactopapi Food Supplement. Para rin na to, para ni sa ato ang panglawas, para himsog takanunay, og ligon takanunay manguma, sakas buntod, manglawg og baboy, manglawg og manok, magtugway baka, ligon, og dugay ta masakit, no? Ligon kumikan sa ato ang immune system, nga himsog kanunay gumikan sa Lactopapi Food Supplement. No, bugnamos buhol, adto mo sa PAS Pharmacy. O di, 360 Pharmacy, na nadiha ang ato ang Lactopapi Food Supplement. O nataka diri sugbo, tanan nga mga local pharmacy diha sa nagkalain-laing mga lungsod, pangutana mo diha og Lactopapi, kaya naagin na diha Lactopapi Food Supplement nga mga display. Nga, mamasa ta og mensahe dire no sa ato ang Bantay Radio Facebook page na dire si Rex Abilarde. Maing hapon mga kabantay, oh nakapanood to na ba ni si Rex Abilarde? Oh naapod dire si Sir Alan Rosite. Good afternoon mga kabantay. Sir Mark Crosima, naapod dire si Leo Labadan. Oh good afternoon. Sa daghang kaayong salamat Sir Leo. Maing hapon, maing udto sa diha. Inya ato ang mga kaubanan sa I Love Project no si Sir Nolan Tulod diha sa Tuburan, iyang mga kaubanan diha sa mga equalizers farmers or tupad farmers diha sa Tuburan. O niya ang ato ang chairman no sa equalizer Sir Vic Suico. Natay daghan kayong gipangbisita diha sa mga station no kaningan la natong station mo ni mga area kung dosi na ni ka station siguro gikan diri sa Pinamungahan, no? Pinamungahan, Aluginsan, Toledo, Balamban, Asturias, ngadto sa Tuburan, na idusi ka station nga giyapang apod-apuran na tuog mga liso. O niya, katong mga inputs nga gikan sa ASIL Laboratories Incorporated. Karon nakita na kay mga duha na kasimana gikan sa pagtanom, pagbalhi nila, no? Gikan sa taong, ukra, basta mga utanon ang gusto nila nga gipananom. Nya nakita na to giadto sa to ang technician kay aron mainsakto gyud paggamit sa to ang produkto diri sa ASIL Laboratories Incorporated kay kanin nagipractice man eh kay mga tupad member man eh oh mga tupad beneficiaries ni atong gitudloan og pagpananom no, gikan sa I Love Project program ni Ma'am Gigi Sanchez. Mao na nga nakat-o na gyud ni kay pila na gyud ni ka training nya nalipay na sige-sige na og usay na ni picture-picture nya sa Facebook nga hindag ko na kuno ilahang paliya, hindag ko na ilahang taong malipay po ta magtan-aw kay kamulo man, no, nagkugi man ang mga tupad member, dili lang ingon nga sige lang panilig-panilihig diha karon nanay makita nya namuwak ng uban, nalipay na, nalipay yun kayo kay gumikan po na sa atong mga inputs diri sa ASIL Laboratories Incorporated. Okay, unya karon ato ang pasuwayan og tawag si Sir Mark Rosima kung makontak ba sa ato ang technician, no, si Buskinon Sinisa kay pirti mang uwana o pason ra og mautubag ra ni og naa ra ni signal makuha dito sa Bukiran. Okay, to amin na dito sa Mindanao area si Sir Mark. Ya, naa siya ay farmer nga gusto yun niya nga ipa-istorya. Sir Mark, maingod to?
3: Ah, hello sir, maingod to?
2: Yes sir, maingod to. Niya,

0: Atong pangutan-on kung pila ang kapital, kanus ang return of investment niya, kaning ROI, no? O niya, mabalik ba? Kanus ang niya mabalik iyang, kaning iyang investment niya? Kanus apod siya nagsugod? Palihog ko ko, Sir Mark. O asa na, kinsan eh, nga mag-uma.
1: Si Sir, ato sang kwanon siya, so, ato sang kwanon ato. So, ala, Sir?
0: Hello, Sir. May odto.
2: Maingod to, Pod.
0: Yes, sir. Maingod to.
2: Yeah,
0: nimo. Kinsa gini mong pangalan, sir?
2: Ako dahil si Renanti Rosima.
0: Taga-asa mo ka, sir? Unsa may address nimo?
2: Taga Mindanao.
0: Unsa may insaktong address dahil sa Mindanao?
2: Kapatagan, Digo City.
0: Okay. Sir, kaning... Kanos amang ka nagsugod aning imong pagpananom o talong o kaning umbok?
2: Ay... Dati, gatanom naman mi sa una pa, o mga gulayon rin sa Kapatagan.
0: Niya, karon, kung sa mani imuhang gitanom karon?
2: Kwan, siling labuyo.
0: Siling labuyo?
2: Yung talong.
0: Oh.
2: Talong at saka Chinese cabbage.
0: Chinese cabbage, oh. Kung sa may sekreto ni mo nga, nindot mani imuhang mga tanom nga nakita na to ni sa atong technician?
2: Na ako'y nagamit nga produkto, organic, gikan man daw ni sa Cebu.
0: Mm.
2: Ang kumpanya ni iya sa Yasil.
0: Asil, oo.
2: Oh.
0: Unsa man yung mga produkto, ang kaning nakita ni mo diha sa imuhang gipang-spray, kaning lactoplant.
2: Lactoplant, 3SA, yun, Icon, Antica, na po'y pang manok, lactobet, na po'y pang tao. Lactoplant, lactopapi.
0: May gamit yung gatanan dahil sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated gikan sa imong tanom, ngadto na paingon sa imong manok o ikaw mismo ang lactopapi food supplement. Sir, kani mo hanggi pananom nga talong o kaning Chinese umbok ba? Pila may kapital ni mo ani? Kaning ginakuno na gikan sa pagdaro ngadto sa pagsugod ni mo o pang-harvest?
2: Dili bababa sa almost 30,000.
0: 30,000. Hantod na sa pang-harvest.
2: Depende sa season kung tag-init, kung tag-ulan ba.
0: Mm.
2: Depende ka na sa kuan.
0: Kung ting-init, unsa man mo dako ang imong puhunan or maura ng 30,000?
2: Mo dako kay magdilig man mi og tubig.
0: Sige hakot sa tubig, no, madakan sa pagpamubo.
2: Nya bungga o gamit sa lactoplant para mubulo ang dahon.
0: Mm. Kanibang imuhang umbok o kaning imuhang talong, pila may income ni mo ani matagbuan karon?
2: Depende per season sa quality sa gulay or sa presyo.
0: Okay.
2: Namay time nga good quality ang imong tanong pero sa merkado hina ang presyo.
0: Mm. Pero karon nga experience nimo nakasugod na kag pang-harvest ba aning imuhang umbok Chinese umbok o kaning taong og siling nga kulikot?
2: Oo, naka-harvest na.
0: Pila may imuhang nahalin sa primero namong pag-harvest, sir?
2: Ay katong other day naka-harvest me first picking pa lang sa talong. One sack.
0: Usa ka sako.
2: Tapos ni sa merkado 40 pesos per kilo.
0: Oh, anya 50 niyali kilos pa? Pila man ang kakilo sa kasako?
2: 40 plus o 50. Katong ako ang gibaligya kay primero pa man to, 48
0: kilos.
2: Ah.
0: Mm. Chato pa 40, may halin pug ka og mga pila man ay, pila may na income nimo atong usa ka sako sa tag 40 ang kilo, matag kilo sa taong.
2: Happy 2 plus
0: 2,000. Mm. Primero pa to.
2: Primerong
0: harvest.
2: Primero pa.
0: Sa ato pa, og sa sunod na harvest, ano yung imong bana-bana? Mga mudako na ba ning, madungagan ba ning usakasako?
2: Ayo, madungagan pa, sir.
0: Onya, gawas sa talong, nag-harvest na po ka sa imong sili, wala pa?
2: Sa labuyo, nawala pa na nakuha na ng
0: labuyo
2: nga. Nagbunga pa, wala pa kayo hinog. Nanay hinog, pero dili pa daghan.
0: Unya, kaning giunsa man nimo paggamit ang

0: tog yun sa Asil Laboratories Incorporated, mag-spray buntag ba or pila may mahurot nimo?
1: Depende sa kwan, sir, kung panahon kung mag-spray may usahay buntag, usahay pod hapon.
0: Mm. Anya, pila man ni ka backpack sprayer mahurot nimo matag spray ana imong talong o ceiling kulikot?
1: Sigong sa kung sumahon daan tanan, sir. Dili na ko ma-fix og pila ka napsa kay nakoy tao dito sa Pikas, guys, spray na apo ko sa Pikas.
0: Ah, okay.
1: Ang sa kuha lang ring agyatiman 7 to 8 napsak ni re.
0: Mm.
1: Ang sa kuha lang ya dito sa siaran po na kung gikuan ginapadala lang ko medisina pero ako agya punto.
0: Ah, okay. Sige, no, niya, tanaw nimo maayo gyud o tubo ang imuhang mga pananom gumikan sa Asil products.
1: Mayo, sir. Ang amo lang, ako lang ganiyon tang gi-request sa Asil kung maabot nta tong Grigogro. Kay nakagamit ko sa una og Grigogro.
0: Mm.
1: Gipanggamit lang namo sa punla ba?
0: Oh, sa similya.
1: Mm. Oh, sa baging.
0: Unya,
1: tanaw man kay mahal man daw ang tracking sa eroplano.
0: Okay. Pero tanaw nimo mayo to og naa gyud kumpleto gyud ang naapil ang Grigogro sa baging palangdaan.
1: Mayo kayo, sir. Eh. Nakita naman to gi nakita man to sa pagani ni Ladri ang katong kalainan sa ako ang radis, kalainan sa nay gibutang ang Grigogro o ang sa wala.
0: Mm.
1: Mas dagko ang kwan ang sa nay Grigogro.
0: Ah, okay. Sir, unsa may imuhang ika-advise ba sa kaning nagsugod pa lang og pagpananom?
1: Kung sa ako lang ang ako ang na-advisean sa ako ang mga amigo, ang iyang giingon nindot ang produkto nga akong girekomendar sila.
0: Hmm. Sige. Sir, unsa may imo ikasulte kabahin sa produkto sa Asil Laboratories Incorporated?
1: Maayo kayo, katimbang, kalalay kayo sa akong panginabuhi. Maayo ang resulta sa akong pagpamuma. Isang gani karon kung pwede kamo tanaw sa ako ang tanong nga 1 month pa lang ni siya nga sa inyo umbok man ang inyong tawag sa mga Chinese cabbage manidre or pichay. Pwede kayo na yung tanong 1 month pa lang ni siya. Nagkulat na lang 15 days para makarbis.
0: Ah, okay. No? Taghan kayong salamat, sir, sa imuhang pagsalig sa tuang produkto sa Asil Laboratories Incorporated.
1: Okay, salamat po.
0: Okay, no? Mao to ato ang farmer nga misalig yod sa to ang produkto. Sir Mark, balik ko nimo, Sir Mark.
2: Yes, sir. Hello. Good afternoon.
0: Kumusta man? Kanang gwapo kayo, no? Kay nakita yod nimo diha mismo. Ikaw man yun yung introduce aning atong mga produkto diha sa kapatagan. Nga ang mga kaning usa ka farmer na to, nga maog yoy nakita niya kung unsay kalambuan, kanindot sa iyang pagpananom, gigamit ang atong produkto sa Asil Laboratories Incorporated. Karon, unsa na may status sa uban na to, nga mga mag-uuma diha sa to, sa inyuhan na pita?
2: Ah, sige. So, request man ni sir, no, nga to sang ipakita iyang tanom. So, to sa ipakita, sir.
0: Sige.
2: Okay. Almost 1 month pa lang ni din hapit na gid harvestson sir baga main lang jud kulang sa mo to iyang gingon magud nga sige siya apply og lacto plant so mas napadali mo to na nakuha man siguro to sa video nga na siya nga mas napadali mas ni pabukad ang dahon so kaniya mo umbok sir hapit na gid ni wala dili ni kabot sa maturity niya no so pwede na siya harvestson pertig jud kadagto ay sa ay pakita sir para sir mo ni.
0: Sige.
2: Ang qualify mo.
0: Ah.
2: Tako kayo. Murag almost kuha na ni siya, sir ba? Mga 4 kilos na. Layo pa kayo sa maturity niya.
0: Repulyo ba na? Tako, sir Mark, mo na yung repulyo.
2: Dili, sir. Chinese cabbage ang tawag na dili, sir. Kuha na siya, sir. Umbok.
0: Di pa man makita sa kong monitor. Ano? Sa kong sa cellphone. Ay, pero sa... Murag hinay siguro ni ako ang data dire. Ako ang internet dire. Kana oh, sir, oh kita na kita. Okay pitsay yun ay Chinese pitsay mo na isagol sa pitsay. Isagol sa nilatan bakah nga ampay na arinduhan atong amigo no si Patrick ug si Buskinon kusog kay mo higob sa baw basta naa nang Chinese pitsay mo na mo ang pangandresibo Chinese nga pitsay
2: Yeah, sir, ako sa ngadon kajot yung talong kajot lang din sir para makita sa itong mga farmer.
0: Okay, no? Mo na yung gigamitan, okay. Sir Mark, mo na yung ipikto sa ASI Laboratories Incorporated nga produkto. Gikan sa lactoplan.
2: Kadungog mo ganina nga, halos tanan produkto yung nagamit, pati ng manukan niya doon.
0: Pati manukan, ipainom, no, sa lactobet. Mo nang himsog, ganun na si tatay kay nag-inom mag-lactopapi.
2: Sir, gagmay pa rin kini yung talong, sir, isa pa lang kadangaw.
0: Mao na ang katong na harbisa niya.
2: Ara. Dagko. Oh sir, mao ni.
0: Sige, ato ipakita no kay aron makita. Aron makita gyud nato sa ato ang mga kaigsuonan nga maayo gyud ay ang produkto ni ASEL kabalabin dili lang kay sa humay, apil lang gyud ning mga high value crop kani mga utanon.
2: Ah, nakita ra ba, sir? Nakita ra?
0: Sige, murag wa pa. Wa pa ko ka kita diri sa kuang. Okay na. Ya, kita na nako, Sir Mark. Dagko, no? Grabe o. Gwapo kayo ang tubo sa taong, no?
2: Dagko po kayo, sir. Dagko po kayo.
0: Mauna, diha. Diha siya nagsugod. Diha siya nakakuha o sa kasako nga 48 kilos. Primerong harvest.
2: Kuan ra sir, unsa gitawag na to ng pre-pick bitaw sir, kanang pinakaunang mga bunga.
0: Okay, kanang moy makamawagangan ng bunga, maguwang nga bunga.
2: Ang sa una nga pre-pick daw niya aning uma sir. Same lang man ni og dakon katong una. Kuan ra daw sir, mga naara sa 15 kilos pinakaunang harvest.
0: Okay, oo.
2: Kanya una niya nga tanom, katong dili pa ni siya nagamit sa produkto ni ASEL. So karon niya, abot 48 kilos per pick niya, ha? Pinakaunang harvest niya. Nabot siya 48 kilos.
0: Okay. Anya?
2: So, nitubo siya mga 30 to 38% ang kuan, ang tubo sa first pick niya.
0: Okay. No? So, anya, hantod-hantod na Sir Mark, mauna na nga, maka-harvest yun siya na, maka-income yun siya, matagbuwan anag 100,000.
2: Kaya gid sir kay ang imong i-plaster nimo sa katong 30,000 niya sir ang iyang gigong 30,000 tulo to ka crop. So si talong si Chinese ug si labuyo.
0: Iyang puhunan.
2: Kato si talong Chinese. Talong Chinese labuyo. Isa ra man gud ni iyang area din isa ra niya daro ana. So si talong sir bawion niya ng tanang finance within 2 months or 1 month gikan sa pag harvest mabawi na niya. Kay estimated pinaka baba nga harvest diri sir 15 sacks. Nanibutang ni mog 40 per kilo.
0: Tag 48 ang kilo. Abot gyud no. Mao na nga. Usa ka harbisa niya murag makuha na ang iyang puhunan.
2: Yes sir, then ang kaning yang labuyo sir gipatuyok man niya siyang farm bali kontur
0: moy gikural ba moy gikural
2: moy gikural niya sir so kani sir og ma-maximize og ma-harvest jud ni tanan kaya gid ni isa ka puyong sa kwanser isa ka puyong sa
0: sako
2: kanang sakong bugas bugas
0: tagpila man kilo aning siling labuyo
2: ang kilo sa labuyo sir pag ibutang na to sa karon 50 lang man. Pero pag mabot og bare month, sir, mo, taas magun nag 300 to 600 per kilo.
0: Tagpilang kilo nyo diha?
2: Karon sir, 50. Pero pag mo bare months na, sir, gikan October hangtod December, diligin na siya mababa og 300.
0: Siling labuyo, no? Kani siling hang?
2: Kani, sir. Ako pakita, sir.
0: Amuha dure matay, tag 450 man kilo, so 500 ang kilo, aning amuang siling labuyo dure? Nya kini si
2: yani, sir.
0: Kini si Buskinon di naman ni makinanglan man ni katong demonyo katong hang nagyug kayo mo nang daghanon po na niyag sili aning siling labuyo
2: kini sir ha kana
0: sige Sir Mark kani ba pagpangispray niya aning siling labuyo umbok o kaning talong same ratanan niya ang application same la ang timplada sa usa ka backpack sprayer.
2: Sa iyang giingon nga 7 to 8 sir, ASEL mangguda tanan niyang ginagamit, wala na siya nagagamit og laing produkto. So mahugot siya og ay naa siya gigamit na inorganic sir, pero abono sir kanang
0: granules.
2: Puting siya gabono pag ginagmay og granular. Pero pag moingon ka og kwan sir, moingon ka og kanang ubang medisina, wala na. So ang pamaagi niya sa pag-apply ani sir, sa isa ka semana kanang siya mag-apply. Tapos ang dosage nga gihatag nato nga protocol, mao ra pud iyang ginasunod no. So 80 to 100 na lactoplant, antika icon, then 5 ml sa 3SE.
0: Okay.
2: Mauto yung gingon nga naapoy pang tao, kay pag humanon niya gispre, bisan pag dili maka kilo ang atong mga produkto, mo inumbo siya lactopapi. No?
0: Inom sa siya lactopapi. So, kaya ginganlan man niya nga na lactopapi po siya. Nakapalit po siya lactopapi. Di.
2: Tanawan ninyong video sa gikan sa sugod. Makita niya niingon siya lactopapi dito.
0: Kompletos recados, no? Gikan sa pananom. Antos babuyan. Paingon diha sa mismo nga siya ay nanguma. Nag-inom po lactopapi.
2: Oh, kanang kwan dyan sir. Nag-fully organic na gid ba? Full switch na gid sa organic, oh. So, kato mo ka, income generated yung ka, 30,000. So, mabawi ni mo within 1 month. Then, wala pa to'y labot sa Pechay.
0: Pechay,
2: kasi Pechay, 45 days lang
0: doon. 45 days, si Pechay.
2: So, kuha na. Kuha, ingon siya, mga 15 days na lang daw ang kulang. Pero, sayang estimated kay 50 days, o 45 to 50 days ang harvesting. Maharvest ko na siya 38 days. So, pila kaadlaw ang gilay sa maturity. Mm. No, kaya yung gigamit na yan, yung mga produkto sa asil. So dagto kayo gyud. Ano tug paklaro nyo? Nating lagpag dahon.
0: Pitaw, no?
2: Tako pa sa. Dili gyud halos ma. Tako kayo. Pakitan ra ba? Oh, dako kayo gyud.
0: Okay, Sir Mark kanang daghan kaayong salamat sa imong oras diha og ni Sir. Kasi ngan ato ni Sir Kwan, kalimot ko
2: no. Nante Sir, nante.
0: Sir Rinante, no? Daghan kaayong salamat Sir Rinante og sa imong pagsalig sa mo ang produkto, no, sa asil laboratory sa imong pananom. Kay labi na gyud kasagaran ra bag yung mga mag-uuma, mga di gyud na ingon nga diretso patuohon nimo. Pero si Serenante nakita naman gyud niya unsa ka epektibo, unsa ka kanang maayo nga produkto. Unya mudagko gyud, no, makita gyud ang epekto sa asil products nga iyang gipanggamit. Mao na karon hantod mao na iyang gipanggamit gikan sa pag trial nato niya, hantod karon nga nakita niyang epekto mao gyud po iyang gipanggamit ang ato ang produkto sa asil. Thank you kayo Sir Nante. Sir Mark, daghan kaayong salamat. Sir Mark.
2: Thank you sir, thank you og sa mga naminaw.
0: Okay. Mao to, no, si Sir Mark Rosima og si Sir Nante mao itong farmer sa Umbok, no, kanang Umbok nato Chinese Pechay. Nya nananom di pod sila og siling kulikot kaning silinghang og ang ato ang talong. Nya primero pa niyang harvest atong nangaging adlaw kanang maguwang bitaw sa taong mao pa inaunag harvest. Nya nahalina na siya 2,000 kapin. Okay, usa ka sako. Pero next day ugma o Lunes wa na magsunod-sunod na pagpang-harvest taong rato. Wa pa'y labot ang katong Umbok or Chinese Pechay o katong silinga kulikot, no, silinga hang. Ato pa maayo gyud, no, maayo gyud ang produkto na to nga moy gipanggamit di Dos Mindanao. Nya kita pud dire luliman ka 50 re kumprada sa kilo, no, sa sili. Tanawos carbon, pag-abot sa carbon pila na na. Kani nga tong migo dire sige mi nagpalit og sili kay mamani usa man ni panglaban niya ning sili, no, gawas sa lactopapi mukaon ning sili. Sige, nagpalit og sili. Gatanom, nagsili diri sa nataran. Nara sa kaang. O, nanya, karun, kilawon na lang kunoy kuwang. Ha? No, mailag makadungog si attorney nga, makapalit ni, magpalit ni kilawon. Kay, kilaw daw, ma. Bitaw, anya, alas 12:59 naman, no? Matay, nahurot na po ato ang usa ka oras nga panag-uban ng itong programang Gabay sa Kilambuan. Anya, mang regards lang ko or pang shout out lang ako akong mga kaigagawan, no, labi na gud sa Bohol, ang mama ako, ang mga kaigsoonan, mga muyet pamilya. Kanya dito pod sa Pinamungahan, no, mga Goris pamilya diha, maingon to ninyo taga Pinamungahan. Kanya sa tanan nga naminaw nato ning atong programa ng Gabay sa Kalambuan. Kanya ang ato ang mga amigo diri sa kaubanan diha sa Konsolasyon. Panguluhan ni Tatay Roger Linabok, ato ang plant manager. Kanya ato ang mga kaubanan sa buhat na nakamulong deliver, no, nada pasinguan, nada spantalan karon kay nagkarga, nagloading og usa ka container van, no, paingon na shipment na nato paingon dito sa Mindanao. Kay mga ilang request. Kanya pasalamat ta sa kahitasan kay ihatagan ta og maayo nga produkto. Kanya misalig ang ato ang mga mag-uuma. Kanya, ato ang way puas ang ato ang pagpanghatag og mga kayuhan po, no, pagbaos sa ato mga mag-uuma. Ang I Love Project, sige po og pagpanghatag og mga ideya diha sa mga nagsugod og pagpanguma. ang ato ang mga beneficiaries ni ani, no? Atong mga nabahaan, katong mga nakuan na namatay, nangamatay ang mga tanom, nangabanlas ang mga tanom. Ato ang ulian, no? Ato ang tagaan og puhunan pamaagi sa pagpalit nato kung sa ilang gusto. Ikan sa seeds, inputs or mga pangabuno. Ang I Love Project Pod mao'y mi sa gubang, no? Sa ginagmay nga tabang para makauli, no? Maka bangon pagbalik ang atong mga kaigsoonang mag-uma. Alauna yung punto na sa kautuhon. Napupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlong Bernes og Sabado, alas 12 ngadto sa alauna sa hapon. Atong pasalamatan atong station managers Bantay Radio Cebu og CEO sa ASI Laboratories Incorporated og sa Lactobiotic Sudard Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Ato ang programming director, si Sir Adon. Ato ang news and current affairs director, Sir Fred og si Sir John Carillo. Ato ang technician, Buskinon Sinisa. Atong pasalamatan atong nakahukap nga mga radio station, ang atong 98.1 DYPSBT Radio Tumuran, 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa gabay sa Kalambuan, William Rasmuyen. Daghang kayong salamat. Maing udto, maing pagpaniudto. God bless.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Bagong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla, so niya, kanya akong ginawaan ako, sir, ko gutom, gutom, ipalit ko, nauli, anang akong kapuyo niya, ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat po, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami nga kape.
7: Namia oy.

0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
1: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
5: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa
5: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubos sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko, anak. Ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, laban yung tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpabipin ako, oy, 120 over 80 man ako, oy. Ang produce ko sa film, sigurado na kung sa ating mabibig, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Hondo, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: No one ana makaugana sa kama? Masin og may diabetes ka?
6: TTX 500 na!
5: Ang TTX 500!
6: Adelaide powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya,
6: ug the sugar sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective,
5: matok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
5: Sa mga tika.
7: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon, Baling Ogre, Liampo. Lagi na ba'y butang sa A Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
8: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Original Hagkuray Capsule.
10: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuray Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulag, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon. mga luha. Punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatiya, nagsapuang sa imong saluma.
13: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
14: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang kanin yung tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Laing mga takna na usab ding oras sa kahaponon. Ang mga takna diin ang nahinano kong pagbati pagapukaw. Pagpukaw nga wa dito wa dinhi sa kasakit o kalipay ako na usab pahilakon. Kay manumbalik ning hunahuna ang sakit kong kagahapon o karon. Gusto ko na untang ilubong sa hilom apan mando ning kasing-kasing nga magpabilin arado na ako'y mahandom. Bisag sakit to na hunaon, andam kong sagukumon kay mo'y kapalaran nga akong naangkon. Luha sa kasakit kung kalipay akong patuloon. Wala ko'y mahimo kay libro na kini sa akong kagahapon. Nagkahanap kining kinabuhi og paggawa na'y klaro. Ingon sa akong nakita ang mismo nakong anino. Hangyo ko pa nga unta, masabdan mo ang tanan. Bisan ako dili og dili ang ayan sa imong duga. Apan giingon mo na nga ikaw dili na. Balibad ka na kay hupas ng imong gugma. Sakit paminaon, labaw ng sakit tunahunaon. Itipik og kabahin ka na kinsa ang akong panggaw. Mitulo man kining mga luha. Apan wa og wa kanay pagpakabana. Abi ko ba og daw sama sa usa ka bililhong mga butang. Dili og dili mo ikabaylo sa usa ka nilalang. Masud-ong ko na lamang ang binuhat nga midawat sa kalipayan, samtang nagpahipi kining uyamot nga mibati sa kahuyang. Pansadiha na nga imo akong gisaysayan, igo na lamang akong mitutok samtang nangamba kining mga luha agi ning kaapingan. Di ko na kaya nga madugay pa ako sa imong atubangan. Kay sayod ako nga ako ang tanang kasaybana. Gani, di ka naangayng maminaw sa akong mga rason. Kaya niya kanako ang kakulang taliwala sa atong relasyon. Bisag ingnon ko pa ikaw nga kaluyana, pandi mo na mabalik ang kanhiinit mong paghigugma. Panagtuyok ang panahon, kining tanan pwede pang baguhon. Pandisan kasing-kasing man karon walay bisan dutayng kalumo. Aniya kining dughan nagpabilin ang gugma alang kanimo. Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: lang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, kabalo ka na, parihar na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga tong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, ito na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Si Joel na anggot. Lumalinaw,
2: mga tanan lang ko kung unsa ka nindot paggamit anang Wonder Herbal Oil.
1: Ako, nagagamit ko na, pero kung karang itong haplas na haplas.
2: Oh, Wonder Herbal Oil.
1: Oh, naamo ko yung mga, hindago nga, hindago sir dayon. Mao ko yung naka, tanang haplas nga kong ikuan, mamaya akong ganahan kung kay murabag mo sa, kung pupupug mo sa di ikuan. Ipatakot ko, oh, yan, yung kuan ha, amo rin ayon kung kay ayaw man nga haplas nga.
2: Dugay na mo gagamit aning Wonder Herbal Oil?
1: Oh, dugay na sir. Okay na, sa pag-uyok pa lang na mo diri sa Michalek. Huwag mo gina akong pagkapaliton.
2: Sige, salamat kayo. Dako, gid kayong ikatabang ka ng haplasa sa tua. Kay nindot kay na.
0: Una na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, ibiktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipis kayo nagtambok, baga kayo gano'n. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita. Pangalan.

0: Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Mm-hmm. Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
1: Unsa yung pangalan nato, ma'am?
2: Miritin Bautista, taga doon ang si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Itiko atong Banaba Plus, andi, ali atong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, sa kanitrok. Then akong kutukuto, day akong siyan. Then sa UTI lagi ang pangihi ng kutuputol. Nasakit akong paan, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit. Then napukoy mga bukol-bukol po sa tuso. Koto, we tried to take ko matagad daw. Hantod na ayaw ko. Kaloy sa Diyos na ako. Narawa na na tayo na nagbalik-balik akong sakit. Marap ay naka ayaw na ako katong Wonder Banaba Plus.
1: So, ma'am, unsa imong ikasulti sa atong mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus?
2: Inalpunta ko sa mga naminaw diyan ako na mo try po sila og inuman na kay kanang produkto ha, dili dyan na duwa-duwa, makaayod dyan na sa tanang itong balatian.
1: Okay. Kinsa gani ni pag-usab, ma'am?
2: Ako dahil si Mary Jean Bautista, taga doon ang siya rin manupan sa Manga Tinorte.
0: Ngayon na naganindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steban Sulion of Sambuanga City. Aray Kuya Cards kay Ulvis Minamino, Studlings Magaray, Rismalo, Siato, Negros Oriental. Aray po na ko ang mga Audihi family o Manaba family. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Cards from Iligan City, Mila Lapay o Nina Lapay. Pwede ba ang Wonder Banaba o ang Vitron Capsule Dunganon o inom ang imong sukin digpaminaw Linlin Resiayan Sambuanga del Norte? Garay sa Audi family, kapagaray si Noel Audi para Malusiato Negros Oriental. Garay lang ko sa Argilis o Paluso o Briones family. Kung mga anak, si Janjan o Jaijay Paluso, akong bana, si Marcos Paluso, sa akong mama, Nida Tulin. Tanang taga Sinaman di Pulog, nagpagaray si Marife Arguilis sa barangay Sinaman di Pulog City. Kuya Carlos, kusog imong programa diri sa ibabaw Maya Diadan Bantayan Cebu gikan kang Titing Pipito. Idol, shout out po sa akong ate Dias Dabaw at si Shawi at Gab and Gio diri sa amuang Basilan Lamitan Cities Barangay Baungos. Pamilyang Naco Enriquez and Perez from Kuya Ezekiel. Naray ko pamilyang Mantungo o Ribawan family, ang Bugot family, Pambalay family, Manlanuan family. Kana lang kuya, it's me Junjun ang Purokdos Barangay Dato Inda. Salamat kuya. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata, may pagkatao taman 1 year old.
1: Kinsa gani ni ma'am?
3: Si Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Baling siya, ma'am.
1: Ma'am, unsa imong experience ani atong Vitron Drops?
3: Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laban, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagbibi. Nga kay nakaduog mako sa Wonder Radio nga na ay Vitron, nagpalit akong bana dahil ako silang gitisingan. Kaya loyan sa Ginoon. Tapos kasi lahat ng matay na ako silang gipainom kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Manginaw sila sa imong pingog.
1: Alerto kayo.
3: Kuan mo, tando-tando o, alerto kay sila sa kuan. Ilang panghuna-huna ba? Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak. Eh para sa ako ha, tripit akong anak, akong gigamitan ako sila since nga gamay pa sila akong gigamitan ng Vitron Drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na to diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
4: Nakakop ako, sir, kina nagpalit siya, o kuan, Vitron syrup, sir, dayon. Katong na time, sir, dili matulog, dili sa mukhaon, din, lihat kayo siya, sir, ba, dayon. Nagpalit mo, sir, yan, yan akong anak nga. Nak, pagpalit ko no anak, yan akong abog karoon, sir. Tambok mati siya, dilig din yung hinambog sir. Tambok na siya, ay sir, dayon pagkahuman. May na matulog sir, oy, sa una sa pagkainom sa Vitron sir. Sus, kana na ang matulog sa raka oras. Karoon sir, matulog at utso. Mata siya sir, alas 11, unto na yun sir. Tinuon yun sir.
5: Ah, pangalan o address?
4: Si Tita Hilo from Karangan, Usami City.

0: Kanindot ang atuang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na to diha nga luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
1: Ako si Renato Sinya, Agati Luma, Pagalian City. Testimo dyan ang Vitron tablet. Kay katong ilang time ko, dili man dyan taganahan mo kaon. Inginom ko ato, mga dua ka adlaw tulo, higana na akong kaon. Dayon, kami po na akong tulog, but since magabihin na ako, iinom kay tulgol mo tao, buntag na to yung limon. Tumikan sa tambal nga Vitron tablet. Testimo dyan o salamat kayo sa inyong mga produkto nga ipinalingin na Diyos sa inyo.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shoutout nilang namina sa mong programa si Alito Good, Al Jane Good o si Windy Faye. Nagpa-shoutout May Jane Good dari sa Cebu. Dangan salamat. Shoutout ko taga Tariao Family o Pires Family. It's me Manilin Pires here in Buwalan, Tubudlanao din Lord. Karin ako ang Skrupulo Family, Kalamba Family, Francia Family o Kaburatan Family. Karin po na ako akong dua kaanak silang Kent Adrian o Kate and Andrea. Labi na akong pinalanggang abana si Dinis Naminaw sa imang programa. Salamat sa pagbasa Rhea Andy ini taga Aliusay. Karay ko akong mahal nga bana si Erd o ni Kuya Warren o akong mga amigo Angelica Winifie nagpagaray si Mayin. Karay Kuya Card sa Kubyo o Sumalino Family. Salamat Kuya. Minaw karon kamulo ko nag-onboard pa. Shoutout ko akong duwa ka mga anak. Gikan ni Lisa Salva Balingasal. Greet na ko akong bana si Rinaldo Maugot. Nag-greet si Teresita Maugot sa Sudaku, Batubato, Davao Oriental. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas Pastilan ay nagantusa ay. Ando na ka sa pormasya pagpalit na dito o Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po gayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na yun na imong Almoranas. Pero kung mapay pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pagkay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuandi paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne. Labi nag maglisod kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya dinhi mo likayan ang kontra. Na mo'y makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya, way pulos to. Mao nang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay pod ugon say pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Wonder Himo Aid, oh. Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care, kay taas mo blood pressure, likayan po ni mo ng mga pagkaon, nga mo hinungdan, nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita, ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na ni mo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang ka, tapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kanabang itulon. Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong kolesterol. Di na po kaagi ang dugo pag-circulate. Musaka na po ang pag-pump sa imong heart. Muabot og 130, 140, 150, 160. Magkinaon sa mubuto ng imong ugat. Mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. Unya lagi mo lagi na nga pag-inom ni mo Wonder Cardio Care taas kag blood pressure ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro. Oh, thumbs up kung klaro be. No? Ay na klaro ay ta kay. Tamo di pud maminaw istoryahon mo. Pananglitan pud na kay problema sa kanini ang pagpangapi. Kay ang imong kape gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, ay nagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kape, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab, kanang hyper ka, nai-hyper acidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kuto-kuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ibis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis, stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, o niya, maabugan. Pag patag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw o income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingo na'y. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na nga itong vitamin C nga mutabang, na'y capsule ana para sa mga dagko, Wonder C+. Pangitaara ko na sa Pharmacia at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. Na drops, ana, ka ng Wonder C+, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka ng atong Wonder C+. Ha? Na ay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na ay 2 to 12 years old nga Wonder C+ nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C+ nga capsule. Netang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City. Sambuanga Sibugay ni. Salamat sa pagbasa kuya Rose Obigacos. Taray ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso Family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak si Janjan og Jayjay Paluso og tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak Manyayay Liangas Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl, shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always gipaminaw tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Mo request po kong song. Nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawin, Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sars taga Hingoog Talon. Atong atagag pagtaga ning Indri sa Balak pinadaan ni Marjon Basas taga Porocono, San Mateo, Butuan City. Anting-anting sa pagigaway, di kita mulikay sa mga kalaban. Ang Diyos atong makauban bisan sa kadaghan. Sa atong kaaway, kita tabangan niya o gilikay atong mga hinagiban, iandam ninyo ang tanan. Sa mga umabot ng digmaan, dali kitang makabantay. Magsidlak na sa adlaw, mag-inabtikon kita. Di na tumatag na nga tumakaaway sa kalitlang musulong dari ka nato. Mag-ampo taninyo aron dunggon sa kahitasan ang atong pangalyupo kita iyang pagatabangan o pagasapnayon. Atong planohon og maayong tanaw nato ang mapa kung asa kita ninyo muagis tuo ba o sa wala. Dasdaso nato ang makaaway o gato silang unhan. Sampit nato sa kahitasan aron kita panalipdan o pagatabangan. Daghan kaya atong gipamatay o sila nangapukan. Sa mga bala sila atong gipaulanan sa ilang lawas ng atusak-tusak sa atong armas. Loy sa Dios na hurot silang tanan og lidaog taninyo sa pakigaway. Gipanalipdan kita sa atong mga anting-anting agamahanan. Anting-anting Marjon Basas, Porocono, San Mateo, Butuan City. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kaninyo ang tanan, mga pinalanggang digpaminaw. Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Drawn. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugan mo siya at imo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya gitron, sir. Nalahi yung pangon dito, sayang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grabe.
0: Vitron! Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, nakoy tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
5: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagdaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
10: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact line aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay 8, Tuburan, Cebu.
11: Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi. Lactopapi.
13: Lactopapi.
11: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
15: Gusto ka ba og litson manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo.
16: Susa's Lechon Manok and Lepo.
15: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
16: Susa's Lechon Manok and Lepo.
15: Lamian na, barato pa.
16: Lamian na, barato pa.
15: Susa's Lechon Manok and Lepo.
16: Siguradong magpangita ka.
15: Susa's Lechon Manok and Lepo.
16: Tara na!

0: Showbiz.
1: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya said liniment ni uga. Tapos pag uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Mo sigsigi na kapla santod naka antahantod na uga na lang juice sir.
3: Eric ko. Kaba sarang gani population 43.
1: Said liniment oil na pamatudan.
0: Living testimonies.
1: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasugad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na kamakasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang SED Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon, giya sa maayong panglawas.
0: Giya sa maayong panglawas.
1: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil ug sa SED Panyawan Yawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisang unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa SED Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Sa atong mga tigpaminaw karon kung panalitan na doon namang galing kay gihambin karon diha nga balatian, di man na isuon ka ng imong kaugalingon, gumikan kay aniana karon kining atong tulumanon nga maghahatag ganin nyo dugang kaalam o kahibalo may tungod sa mga nagkadayan ninyong mga balatian sa kalawasan. Mga kaisuonan, aniana karon kining atong tulumanon, hatod ka na to sa mayang kamubuton sa SED Marketing o anianasad kining atong 5 minutos nga paghatag na ninyong impormasyon may tungod sa inyuhang mga balatian o kung sa maayong pamaagi. Aron kini mahilikay, aron kini atong lawas maampingan, kini atong lawas matagaag alibyo kung ugaling kita, doon na manggali kita yung mga gipanghambin nga mga ginabati diha, no? Mga balatian, no? Mga kaisunan. Bueno, karong adlaw, ang ato ang permero nga topic mga kaisunan, kini atong ginatawag problema sa atong kasing-kasing, no, mga kaisunan. Dili ni alang sa mga heartbroken, ha? Kining atoling hisgutan, kining mga tao nga aduna na isaktong pangidaron susama sa mga 45 anyos pataas nga nagasugabang na karon mga kaisunan kung usahay at akihon sa pagpanglisod sa paginhawa, hanguban sa mga kaisunan, kanipong makasinati sila ganosya, no, kanang pagpanglipong, pagpanakit sa ilahang tangkugo, paglabad silang ulo, pagpamugat silang lawas, o ang kanang kalitlag-kalipong mga kaisunan. Basing nitaas na kanang imong alta presyon. Kining atong high blood pressure iksuon, mao kanay pagkaapiki sa ato ang mga kasing-kasing sa pagbomba sa insaktong kusog nga makapa-circulate sa ato ang dugo, no? Mao kanang usahay mga kaisunan tungod kay daghan kitag kolesterol sa lawas nga nasagol sa atong dugo mga kaisunan. Kining atong mga ugat sa ato ang kasing-kasing mga kaisunan, no? Ma-piot kanang ilahang mga bangag nga agianan sa atong lugo. Tendency na hinuon mga igalag kapanyawan mo double up kining atong kasing-kasing sa pagbomba aron kining atong tibok lawas makaangkon sa insaktong dugo. Apan kung pananglitan maapikhan na siya pagbomba, diha na dahil ka makasinatog kakulangon sa atong oksihina sa atong ulo, mao ka nang kita aksyon kitag kalipong. Adunay kakulangon usab sa atong oksihina sa atong baga, mao ka nang kining atong paginhawa murag maglisod, no, mga kaisunan. Adunay pagpanghuot sa atong dughan daw kulang ang hangin nga kanunay ni mong langhabon. Ugo sa bigalang isuon, adunay pagpanakit sa imong tangkugo, gumikan kay apektado naman usab kanang imong utok, no, kulang ka na sa oksihina, mo kanang kanang imong ulo daw bugat ug usab murag sakit kanang imong gibati. O karon mga kaisunan, ani ay tubag sa mga iyon ana nga problema. Ang pagtumang sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic, usa ka maayong pamaagi aron kay likayan kining ginatawag nato nga high blood. Ang high blood mga kaisuunan, tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule kanang imong lawas sa pagwagtang sa mga daotan nga naa sa imong dugo. Pirmerong pagabuhaton igsuon, limpyuhan kanang imong dugo, no, sa ato ang pait nga sangkap nga naa sa Panyawan Herbal Capsule, ha. Kining atong SED Panyawan Herbal Capsule mga kaisuunan mao'y tubag sa pagwagtang sa high blood pressure. Pinaagi sa una, paglimpyo sa imong dugo. Ikaduha, pagdetoxify sa imong lawas, no, pagawson ang mga hugaw nga anaa nga naa sa imong lawas mga kaisunan. Ugos sa mga kaisunan, pinagi sa pagsigig tumar sa Sed Panyawan, tambangan ikaw, oh, matabangan ka mga kaisunan nga kanang imuhang kasinatian malibyuhan, no? Mao ka na ituyog tumong sa Sed Marketing ang paghatag kanimo sa alibyo sa imuhang gipate. Mao ka nang kung ikaw igsuon na doon ang mga likagihambin karong nga balantian diha ayaw pagduha-duha, pagpalit gilayon sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, kanang adunay garlic, kanang green ha, kay mao ka nang makatabang kung ikaw adunay high blood pressure. Timani ka nun ay igsuon nga ang tuyog tumong lamang sa Sed Marketing, mao ka nang paghatag kanimo sa alibyo sa imong balantian. Mao ka to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takla o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka na to sa Sed Marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma mao'y tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa Sed Marketing. Ug usab ang Sed Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa Sed Marketing. 2016, atong labate ang testimonya ni Mrs. Rosalia Bagaso.
4: Pinahinay niyo kukuhan sa Ginoo nga. Akong sakit, tabangan niyo ko sa Ginoo nga. Mga nga akong gibati, mga inahinay niyo ko nga wala.
1: Nagyelo ang panit og mata, nagapangurok, og nagsakit ang kutok-kutok. Kamusta naman si Mrs. Rosalia Bagaso karong tuig 2019? Unsay iyang gibuhat aron siya maulian? At ang iyang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagaso nga nahimong biktima sa sakit sa atay. Hatod ka nato sa Sed Marketing.
5: Ang Sed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
6: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
7: Dili ko tuyo ngilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
8: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
6: No! Dili imitan niyang bruha. Malungkot.
8: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
6: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
7: Nagkakita ka ini?
6: Oh.
7: Uwat kini simong gibuhat kani ato. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang bakalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
6: Ako lang ba? Ano na ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
7: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
8: Jenny!
9: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy, sayo! Tam and Jenny!
10: I like you as you look away.
9: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kinitinan, dalit ka na to sa Sed Marketing!

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni ermitanyang bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: Ah, pasalo ako nang. Apan kinahanglan ko maningil sa imong nahom na kong kwarta. Araw ako ikapuno og gastos ako gipatukod nga bay.
1: Ginutang ko dong. Asa man ta ko gibayad ni Moron?
0: Aw. Oh, imbargohon ko na lang ang inyong yuta.
1: Unsa? Dong.
0: Di ba? Nga ang inyong yuta may imong gigarantiya nako. Sa pagpanguhaw nimo na kong kwarta?
1: Oo, dong tami. Naanan ni mo ang among titulo. Pero dong, kung karoon ka na ako maningil, wapa ko ikabayad ni mo.
0: Sige lang nang. Ang katong unang nahuwang pamansap ni mo ang akumpanin mo.
1: Dong, bisag ka to dong, wapagyapon ko ikabayad ni mo.
0: Aday. O sige, mag-istorya tayo sa bayan na na. Basta kinhebar ka daan nga, embargo na kanang inyong yuta.
1: Unsa?
0: Sige na ha. Mawala tayo akong toyo ni mo.
1: Ginoo ko. Uy, nganong ingon ato man ang yas sinutihan dong tami. Sa primero ganit niya pa, huwag na ako kwarta. Ingon siya nga, tabang na kunutun niya na mong mama tungo sa pagka-ospital ining mama ipang. Pero ako ang ni-insister nga ibilin ko lang niya ang among titulo. Kay dako-dako, masatong katidara. Astilan! Asa mangka kung ibayad ani ni Dong.

0: Ay, Mac, may problema ka ba?
1: Ma.
0: Murag sukat good moon nagsulting to, mas murag blanco na magkagpananaw. Naunsa man ka?
1: Da, mama sadwi. Pinalanggol ko pa ng balinga. Kaya ko rin, ma.
0: Ang unsa balage? May problema ka, girl.
1: Gamay, ma, gamay. Pero kaya ko rin nilagi.
0: Pero may problema, gudi ay.
1: Dato baka na si John man, no?
0: Ha? Si Kinsa?
1: Ayaw ko pag tiniguang diha, ma. Nalimot kas pangan sa itong umagaron? Sa uyab ni Jenny?
0: Oh, kanang engineer. Si engineer.
1: John, ang pangan anak niya.
0: Oh, John, bago na ito.
1: Makamasaday.
0: Oh, nga nung nagkapangutan na magkagdato ba na siya?
1: Oh, basta lang.
0: Oy, Mac, di ta mag-apas og dato. Ang mabanas akong apo. Kalagmit, dili na gugmang nagtukmod anak kung makigminyo man ang tao tungod las kwarta ene. Igo na ng engineer siya. Mabuhi na niya ng ato akong apo. Kay, ang ako, bahalag pobre. Basta kasinabot akong apo o pinangga sa dang akong apo.
1: May ihangyo manggut-unta ko niya, ma.
0: What? O siya? Nagplano kang muhangyo kang kwarta sa uyab sa imong anak? Ayaw o namak, ha? Mabarato ang imong anak ni Ana. Bago palang ganun sila nagkauyab niya, huwag man na dayo ni mga kwarta?
1: May gingon basad ko, Ana, mga manguang kwarta.
0: Uy nga manggut kang may ihangyo kang dyan.
1: May ihangyo ko niya, nga.
0: Ngaon siya lagi, katugay raa.
1: Nga, kuan ba nga? Nga bisan og dato siya, dagan siya kwarta. Panggaon pagyapon niya nga.

0: akong anak.
1: Ano siya?
0: Kay sakto ka, ma. Kasagaran sa mga dato, daug-daugon lang nila ang ilang mabana o asawa nga pobre. Nga ma, pobre ba yata? Pobre ang akong anak. Basin kung dato na si Jan, kung dato bagyo na siya, daug-daugon lang una niya ang akong anak.
2: Husto ka, Yudmak. Pero sa akong tanaw, pinangga man niya si Jenny. Huwag ang akong aposan. Pinanggasad niya ang engineer. Hehehe, gikilig magani kung nagtanaw nila ginanang hinungitay.

0: Asam ko ini mangita ti kabayad nitong Tomas. Naunsa man sad ni siya, uy. Galit man lang ko nang gipanilingan. Napunaan ko pa ba itong akong utang niya ng bago lang? Dili taon ko gusto nga marimati ng yuta ni Mama. Kaya kung mahitabo na, na, amot lang ko nang sa bationg Mama. Simba ko. Simba ko lang taon. Basin pa o mabalik siya sa ospital.
1: Donay
2: Masasay Asabaan ni mo anong kantan mo tanya. Pagnga, pagnga, pagnga. Patya, paut siya. Paunga, paunga. Paunga.
1: Paunga bitaw.
2: Ako niya.
1: Asaman ka ma.
2: Ay, napangutan na. Maragyapon, kay katabang.
1: Basin na di ay kung may ikatabang ko.
2: Huwag yun kay katabang ano akong problema, ermitan niya. Sigurado, jug ko.
1: Kuning nung tekang doon ako ikatabang ni mo, ma.
2: Unsa? Ha? May ikatabang ka na ako, ermitanya?
3: Mga higala, nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madidbol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
4: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
5: Eh, sige, magkuan ang radyo, kanang tigig istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dito ko atong panyawan na, na yung magkagamay nga korta, palitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dito ang aking paminaw karon. Kanang panyawan yun, nakuhan dito na kong maayo dito na dito alibyo yun, maayo dito kaayo.
4: Usa ka follow-up interview kang nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod kanato sa SED Marketing. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman, SED Panyawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus at SED Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng SED Marketing. At ngayon, inihahandog ng SED Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo'y magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta kayo dyan? Meron ba tayong dinaramdam? Kung may karamdaman ha, tandaan na meron po tayong kasama o kaakibat o yung tinatawag nating kasangga sa ating pagpapagaling. Yan po ay ang ating SED Panyawan. Ang Panyawan mga kaibigan, napatunayan na sa mataas ng panahon na talaga po nakakatulong sa ating mga katawan, lalo-lalo na po dun sa ating mga kasukasuan, ano, dun po sa ating mga joints, dun po sa ating mga karamdaman na sakit ng ulo, yung pong pananakit ng ating dibdib sa hipon ng pagtaas ng ating kolesterol o ba kaya mga kaibigan itong tinatawag nating hypertension. Kung minsan naman po mga kaibigan tayo po may problema sa ating pagtulog, yung tinatawag na insomnia at ito po ay kung minsan sanhi ng ating nervousness. Dahil po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, tanggal po yan lahat dahil isa po itong napakainam na multi-tasking na uri ng herbal. No? Kung anuman ang karamdaman mo ngayon, tiyak na tanggal yan dahil sa SED Panyawan. Basta lamang po mga kaibigan ang bibilin yung Metatac na SED kasi po ang daming naglalabasan na yun ng mga Panyawan na mga produkto. Eh hindi naman natin sure kung talaga pong nakakatulong. Unlike po mga kaibigan sa ating SED Panyawan na ito po yung napatunayan na magaling sa lahat ng karamdaman. Inyong natunghayan ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng SED Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng SED Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng SED Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-SED Panyawan, produkto ng SED Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
3: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak, Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
2: Naibaw ka na di ay sa akong problema. Ngayon man kang may katabang ka na ako.
1: Nakita ko ang tanang pangitabo, Mac. Maong nakasabot ko sa imong problema. Kwarta!
2: Naibaw tuod ka da, Irmita.
1: Aing na nakang naibaw ko.
2: Kaya nga naman, may kwarta ka? Ha? Huwag ka man gani ilis-ilis ano yung sinina niya, may kwarta ka?
1: Pero humot ko no. Bisan hugaw ko sa inyong pananaw.
2: Tuod, makapila ka na misuod sa Mumbai. Gikadlo ka man gani, di ka kaniad tutungod sa imong itsura. Pero oo, tinuod. Watuod kay baho. Way baho imong lawas.
1: Tungod kay may powers ko.
2: Nanas ka na yung istorya, Hermita niya. Ayan lang ko lang anas akong lakaw. Nakita akong kwarta.
1: Lagi. Naibaw ko, anak. Ayaw na lang pagpadayon kung asa man ka mangitang kwarta. Kay dili kwarta ang sulbad sa imong problema.
2: Kwarta, uy. Kwarta, gid, Ermita niya. Kaya nakahuam ko og dakong kwarta kang... nakasulti na noon ko ni mo inida. Nga sekreto raman ni namo sa akong nahuam man.
1: Kang Tomas!
2: Yan?
1: Tomas!
2: Naibaw ko nakahuam ko kwarta kang dong Tomas? Ayaw ako gisulti nga sama na.
1: Inanti ka, naibaw ko sa nang pangitabo sa imong palibot. Igmat na ko ron, oy. Dili na ko matuog. Aron, dili na mausab ang daganan ning istorya, ha? Dali, Mac. May sulti tagtarong, Mac.
2: Siya ba ya? Feeling close na kay ka na ko, ha? May pinaagbay-agbay ka pa diyan ako, ha?
1: Friends naman, good tagot. Og, kinahanglang maki-friends ka na good na ko. As in close friend, yun. Kay... ako lang ang makatabang nimo sa imong problema karon.
2: Wa man ka kay kwarta.
1: Wa lagi. Pero ingon ini ang atong buhaton.

0: ha, asa ka dyan eh? Nag-ilis og nanudlay ka man.
1: Mato ka silang tumasla.
0: Mag-usama ka din dyan?
1: Sir, basahon ko nagbisita si... si John.
0: Unsa? Uy, ikaw ang mamisita si Mong Uyab.
1: Lola said, uy, sa construction site lamang kumuad tugod sa iyang trabaho nga bahay ni Tomas ba?
0: Oh, mauba. Pero lain magod paminahon nga ikaw ang mamisita niya sa ilang Tomas.
1: Di mo sa si Tomas ang akong bisitahon la. Maong okay ra. Kay, di mo po na bahay nila ni John. Char-char, kung akong pagbisitang John la, support lang ba sa iyang kahago alang sa among future?
0: Oh, mau ba?
1: Mm-hmm.
0: Una, sige. Irigas lang unya kung isko dito magkita ma.
1: Oo, oh, la. Ah, sige la, alis ako la ha. Ay, tayo pa sa la. Kanang, asa na is mama?
0: Ay, naratos palibot, ay. Sige tong hinoktok ganina.
1: Ha? Nga naman?
0: Murag may problema.
1: Problema?
0: Oo, mauman ng mga why love life apo ko. Murag siging gidaga o siging sapot.
1: Eh, basi may laing problema si mama la.
0: Ay, ambot lang niya. Ay, murag, na problema man to siyaan ng pakirelasyon mo kang dyan.
1: Oh, insa?
0: Ay, pero ayun, nagtagdag inahan mo. Ay, sunda ang pinitik sa imong kasing-kasing yun eh.
1: Unsa tala? Sundon ko ang pinitik sa akong kasing-kasing?
0: Oo! Kaya mo na makatag ni mong kalipay. Kaya usupakon mo gaya ng imong kasing-kasing din yan na. Maproblema ka yun. Mamura ka unyag sa imong inahan.
1: Ha?

0: pinakasabot pa ko sa iyong plano ng tabas. Sa busa o yung dagan sa mong nauna, no? Ingon ka, pa-impress kang imak, nga matabang ka nila niya karon, nga nung imo magtawag lisod-lisod ng imak, paningil talaga.
1: May kikisabotan ni Mibugloy. O paningon sa, may balim siya sa mong kikisabotan? Di paborom siya sa kong amigo? Gilutuan pa nila, geti magmayo si ila.
0: Porbida ni mo. Kabadi mong utok tao, no? Ito, mas. Butang takas kong tanaw. Pero baad ka, no? Nga nung siya na imagman tao, imong sulitan nga. Kinahinay ni mong murugiluok ni mo, ha? Ang tungod man na sa kahinay ni mong lihok, no?
1: Unsa?
0: Oo! Oh. Itagan kilang lugar nga masulon mo sa Ginitos Farm. Bisan ako, nagtuo ko nga kabayar, ay kabayan, gilap ka na to niyo sa Gini. Apan, bisubiring lang, wag yung kakayin. Bah! Uy! Tadyaw kang ako! Sama, patay ka! Agoy, kalamay tingaw dong. Wa palibak dong. At adawa, oh? Namarog imong buhok. Hasta imong kilay, oh, tindog. Liya siya.
1: Mag-umsam siya din sa ako.
0: Ala, no? Ah, dali, dai, dali, dai, dayon, dai. Ako lang padayon ni mo. Kayo na tiurok taon ni nga kong barkada taon na tanaw ni mo, dai, jine. Nga bubo kay sort.
2: Hi.
0: Oh, Nia, kamo lagi dai.
2: Bisitahon unta nako si John sa site. Pwede pa ha? Tomas?
3: Dosmil 16, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
4: Nandiyo ko'y paglaom nga, dugtungan pa akong kinabuhi. Ito nga, nandiyo ko atong panyawan. Sila nandiyo ko ginom. Salamat nyo ko anang kambala. Alangan ningin na po din sa Ginoo. Kanang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyo ko'y paglaom ato. Ayan, kaya kong paminaw nga. Tabangan po sa Ginoo.
3: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ng natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa seed panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa seed panyawan products? Tawag o text na 0917-182-8597 0917-182-8597. Mao kini ang seed panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan. Mr. Panyawan's hotline 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buwan ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1
4: PT Radio.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Bumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontang, nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pariho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Maunang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon pareong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: mo nay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
5: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabdan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingo nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Nabantayan ba nimo, Sir GP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Doc Ramiloy siying mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 98.1 BT Radio.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
6: BT Radio.

0: Nataas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
1: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit yung kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
1: Una pa nga pag-inom, mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
0: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugangalang usab sa naggita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw
4: og pagpamhilot sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500
5: epektibo sa pagpamugo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karon dayon,
6: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
8: Marcia Auto Parts Trading.
7: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply, muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading. Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
10: Kasi nga lang na to, ma'am.
11: Monchita Fortis.
10: Usa Monchita?
11: Monching.
10: Monching imo angga. Imo Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya katinuod?
11: Sa Hagunoy capsule, pagtumar na ako, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
10: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
11: Oo, kapuyon ko.
10: Pero sugat pag inom niyo sa original Hagunoy capsule?
11: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
10: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
11: Okay na.
10: O sige, salamat. Ito nga lang naman sa mga ma'am, Monching?
11: Monching.
12: BT Radio 98.1 FM.
8: 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
13: 80s, and now the home of real music.
14: 98.1 DT Radio.
15: Yo, man.
16: Yo.
15: Open up, man.
16: What do you want, man?
15: My girl just caught me.
16: You made her catch you?
15: I don't know how I let this happen.
16: With who?
15: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Sayak, clap your hands. Alright, anong oras guys? Alas 3:23 na sa kapunoy. No, kamo na puminaw sa DYPSB Radio 98.1. Today is July 31, 2026. Yes, mga nag-birthday na karin, happy birthday. Tangin bayad sa down mo. The last month, no? Last day. Last day sa ito ang July 2026. So, kumusta mo niya mga langga, no? Hindi naman mo kuhaan niya. Sugat na po sa laing buhay niya. Kumusta yung mga giutangan niya? Impas na ba? God, Sir GR. Wala mo utang, Sir GR. Pero ay, kumusta? And welcome sa itong programa, Karong BT, Musikahan, Musika, Chikahan. My name is Dave Sarans, no? Ano sa inyo mga mensahe? Isandri sa itong comment section, DYPS, BT Radio 98.1 FM. Palugtag, tubag din sa itong topic karon, no? Akin kaya itong topic karon is BT, Musikahan, Musika, Chikahan. Mag-chika-chika na rin napit, ha? Katong mga marites na panggawas mo diha. Ang atong topic is naabay relasyon nga mabuhi bisan kulang na ang trust. Naa pa ba yung musalig diha? Bisan nagkakuwang-kuwang, no? Naabay relasyon nga mabuhi bisan kulang na ang trust. Kung wala na ang pagsalig, unsa pa inyohang masulti diha, no? Inyohang mga komento, send lang din sa comment section. By the way, naka-live to sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Kawan yung DJ, ang DJ nga taligwapo pero macho. My name is DJ Ranz. Kaya karoon sa'yo kaay nagkuhan si Juan, ay si Angel. Abusar na niya. Abusar na niya, mama. Hello, boss! Okay, boss. Boss. Pero, ganang pwede kayo makachat sa official account ha. Parihan ni nila, nag-atang nagidaan, no? Mani, sakto. Kamu di, pag-atang mo dihadaan ha. GR, may hapon is dry shot ko sa kong iyoan Manu Jerry Malerong na minaroon dia sa punta niya request kong song Dream About You. Okay, shoutout bro sir. And standby sa more request, no? Kaya ito na i-play diri sa program karoon. Shoutout ko diri sa sitio Paniagan DJ sa kong Papa Gaspar Mama Kustain din sa tanan ako mga isuon sa kong mga bana naman. Sa kong bana Gerald Tarzona. Oh, sa kong anak Gerald Tarzona. Then, request kong song Bastet, nandito ka ba siya na Mercado? Kay Luding ka, Idris sa Balay DJ, maunang nag-una-una na kong shoutout, ani. Buot-buot po ni siya. Luding, kuno niya nakachat. Ito sa magiging hitabu, Adri. Ang ihang kuan, Gerald o Gerens. Ito, taramiray mo ni inahang pangalan niya, no? Kamu niya, unsa man, kumusta yung mga anak niya, Marabel? Unsa yung pangalan sa mga anak, Marabel? Napo, manigabok ang mga anak, no? So, Maribel, Marites, Maricho. O sa man, Marikita. O sa Marikita. O sa ay, puros Mari. Arini, ano pa niya eh? Arini boy. O sa man, Rini. Ay, pataka lang sa insurance. Pero okay, palang nag-share sa Facebook Live para sa maligaw sa insurance. Ningawa po din tayo ng tinguan. Shout out Dennis, Sir Andrew Parilla. Happy birthday, sir. Sa tanong nag-birthday ka rin na happy birthday. Oo, kanang nindot kayo ning adlaw na tawahan ni sir kay natunong gid arong kuana, no? Arong adlaw ah. Sama gina. Sama nang puli ka, nang pulo ka buk anak oy. Usa ra ka mo akong i-rhyme sa silingan. Hoy! Parte gyud pagka maritisa. Dili gyud ko mag-expect nga dili marites kay nawa, ultimo ko an sinigang may pasanginlan dayon na. Saya ang pangalan sa ana. Well, ay, ikaron ma-rebel ha. Okay, pagpaminaw sa mga silingan diha, no? Maayon ang maayon pagmarite. Grabe, maritisa yun. Arlinda Lorigas, good afternoon din siya. Shout ko sa Tanayan City.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basta mayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Lechon Baling Agra Aliampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, marasay kabuyon. Kung nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kung nga plas o salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil, ay, mamatay si Tibo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DJX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga dayapiri. DJX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulag, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik. 90s, 80s,
14: and now the home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
0: Alright, napalik ta itong oras nga sa last stress. 35 na sa kapo noon. Balik ta kay murag nabitin ko kanina. Ipagngan mo ko na ako. Basta man itong hitabuan, ikalit na magsunod. Tauan. Hello, ni Chef from Davao de Oro. Gika ni Glenn Humawan. Good afternoon, Sir Glenn. Kumusta di akaroon sa Davao? Wala ba yung uwan-uwan, no? Kay diri sa Tuburan, grabe ka uwan. Ah, grabe ka uwan. Dili kayo, grabe ka uwan. Basta man yun. Pero uwan-uwan siya, no? Dili siya kusog, pero permente man makabasa yun. Oo, maglakaw-lakaw ka din, mabasa yun ka kay Juan man kanang, ang yahang uwan ka, hindi siya kusog pero permente. Permente siyang ga sa ito ka na? Ga agas, o oh, ga agas ga Juan, ga patak, no? Ga uwan. Yeah, shout out ni Juan diha, no? Ni Arlinda Loriga sa Cruz Braga ito Buran and also ni Marabal Boss Marabel. Yung sarap na lang po ni Juan. Alin na diri, asa naman to? Bantal lagi na, manggawas lagi na. Alin na po niya sila manggawas sa alas 4. Akong i-call on ang mga pangalan sa may kamoron han. Manggawas ako niya. Kaya araw na ito ni Ningsog dala ito, mas request. Araw na yung utang, okay? Oh, niya, Juan, Agnes. May pasyong Agnes. Sayo kayo. Nga alas 2:50, wala na. Chat naman. Bakting naman cellphone dangerous. Ay nako. Pero salamat kayo marami Maya. Good afternoon siya. Shout ko sa Taran City Abad. O sa ako yung soul ni Jorito Marci diha sa Quezon Province. Request ko sa One Moment in Time by wala naman yung mga artist nila ano nga request dari oi. Butangin yung artist ha. Thank you sa kubap sa reference. O okay. Daghan raman yung kuan na ay mga cover na asay revive na asay daghan uban-uban daghan klase-klase na asay lain og title apanhek title pero lahi ang si artist. Okay sige palihog tanihag usab kuan shout out diha ni boy Boss Lloyd our boys diha karon sa kuan daang nung sa Dubrain shout out boss. Taningi lang mo ni si boss oy. Asa naman to ato ang pangkuan boss asa na daw ang pang pangpangape ato tas man shout out diyan man na Dubrain head is last man na man na gandang araw wow nalatay ko ano ni man na gandang araw para kwa sugsaw ni siya Aka by Imago thank you ni siya yes may hapon na ba madam Russell Tiga, good afternoon niya madam. Oh, ang ato ang TikToker diha, ang ato ang dancer, ang ato ang si tawag ani model pa siya. Grabe ni madam. May hapon niya madam no. 38 minutes past the hour of 3 o'clock. Ang resultat ng song request, shout out to Sir GR Mustatas Malrong. This song is for you, sir. Dream about you. Good afternoon.

was a dream about you. Shout out to Sergio Arbasta, that's my wrong. Selamat sob, ladies and show, welcome. Kamu dia kena sama mag-request. Punya ini gina post sa program. Pero guys, standby sa teman nag-request na. Shout out to Charlene. Charlene, tibo-tibo. Hello, this is greet ko nila ni Chandi. Kuy ni Jansin, o isa kong baila, Jowari, tibo-tibo, o isa kong papa. Koleng Escolastico, Kuer Ramain. Gikan ni Charlene Kugon proper, salamat din siya, request kong song to love you more. And also shout out ni Ma'am Phil Jean S. Jensen, may hapon ni Israel, may hapon sa ribo niya. Ya Christine, maano pala, mayong hapon ni siya, God bless. May hapon sa ribo na ma'am, and God bless also. And then, also manikisan dili. Mga ba naman po noon, makasabaan mapuntaan na di oras sa... Taro nga lagi na pag-type nyo susunod. Inyo ang i-type kay mga ban naman. Shoutout niya ko sa kong mga ban na din siya eh. Sampan ni Karol. Ya Karol, ako pang sala. Sa joke na ba? Hello guys, at awalas guys, 45 minutes past the hour of 3 o'clock. And this time check is brought to you by... Mana Health Beauty and Wellness Tuburain. No, ang ito ang Mana Health Beauty and Wellness na di nang iyong kahimso katahong mo kayuhan mao ang ilang prioridad. Kung nangita mo quality ng health, beauty o wellness products sa presyong abot kaya o gusto ba ni mong Muslim muputi o muhamis ay mong kutis, tara na sa Mana. No, kay sa Mana Health Beauty and Wellness, available na nga ito ang produkto sama sa ito ang Collagen Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee. No? Nya Nabutes Steam and 60 Juice. And also No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face and Black Tinted, and Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and Humot ng Mga Suns. There also sa Mana natay Mana Toothpaste, and also Reverse Collagen Soap. And Immaculate BTX Serum, Glutasoft for whitening with vitamin C, Glutasolum vitamin C with glutathione, Kojic acid soap with vitamin E, and dark spots and melasma treatment, Kojic serum vitamin E with Kojic acid, Glutal lotion and Kojic lotion na powder detergent. No, ang ato ang Mana Health Beauty to brand na atay Mana powder detergent. So, ato na mga to sa tuang Mana. Nabod sila yung glutathione, apple cider vinegar, melatonin para sa mga dili katulog o dili katarang o tulog. Again, pag inom mog melatonin. Maxiderm is defying and a virusol for disinfectant spray. And for kids, no? Napahit ang mga vitamins for kids. Na sila height cue for physical growth and brain development. Vitamin C and vitamin E. Multivites. And sa ito ang mga science, no, mawa nito ang mga humot nga science diyan nga dili yun malintan o mubisita mo sa inyohan nga mga chicks, sa inyohan nga mga uyab, sa inyohan nga mga jawa, sa inyohan nga mga asawag bayna, no? Di ko sila kalimot niya nimo sa imong baho, sa imong baho, sa imong kahumot. Pinaw na as na Ivana Valor, Ruho, Fuego, and Chola Princess, and Chola Bubbly. Ang ato ang mga humot nga sense diha karon sa Mana Tuburain, no?

0: Ang Mind Health Beauty and Wellness na amay mutang sa second floor Arias Ricardo Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Busa ang 7 Gihwata. At doon na, bisitaha ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan para sa inyong paboritong health, beauty, o wellness product. Kaya sama na ang inyong kagwapo o kagwapa ilang prioridad sa presyong abot kaya. Mana Health Beauty and Wellness, your personal care partner. Uy, ako na idugang, no? Alam sa katong gustong mag-resell niya. Agad na ito ang Mana is open for resellers, no? Kung gusto mong mag-sugod o gamay negosyo or inyohang dagdagan, inyohang income matag adlaw, so adto lang bisitaha ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan para sa dugang detalye, no? Adto sila, open sila ha 8 AM until 8 in the evening every day, Monday till Sunday. So taas kay mog oras, no, sa pagkuan bilag mga tutaon niya gabi hapon-hapon kay wala na yung kanang init, no? Ay, kanin na ka man na, for sure, mahadlok na ni kuan na. Mahadlok na ni ka ng mga abog-abog, eh. Pero mo na magmana, ta. Ay, aron ma-maintain ang ito ang, siyempre, kagwapo-kagwapa, eh, sana all. Pasing ka mo, diha, kuan, no? Nang, gibuwagan. Samo na itong gipangbuwagan, diha. Pagmana mo, hala. Kana inyong mga ex na. Balik na sa inyo. Pero shout out Evangelist April Cabasi, may hapon din sa lands guapo watching here and listening here in Barangay 1, Tuburan, Cebu. May shout out din ko ni Zoe Lezer, Joy of the Blur. Ako to magkay ang pagsalig sama sa salamin. Kung mabuak ka, mahimo pang idikit pero makita gihapon ang mga linya sa pagkabali. Mahimo pang mabuhi ang relasyon pero kinahanglan mas ligon pa kanadto ang inyohang pagtinabangay. Pasensya og tinuod nga gugma. Kung kulang niini mas maayo nga magbulag na aron dili magsamo pa. Sabi oy. Murag dut mangin sa ato ang alimpatakan ni inyohang ipang. Salamat kayo sa inyong mabulahanong tubag, Sir Evangelist Evelyn Cabasi. Oo. Dili kita makalimot ani ihang ipang-mention. So meaningful. Okay, shout out to you, sir. And 49 minutes past the hour of 3 o'clock. At sa inyo, salamat na mga sponsor, no? Please stand by. This is the Israelites on 98.1 Abito Radio, the home of real music.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa Mena. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron, subok na!
3: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagaw si Dono, tumunta yung anak nga, may kansiro sa bitaw sa subok. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay, nakukuno kayo naging katabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog, di na siya magmasamata.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
1: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

Yes, welcome back. At oras, guys, 6 minutes before 4 o'clock. Shout out ni Litoy Pinch. Maayong hapon, Israels. Happy birthday sa among lights man na diri sa Sound Machine Light and Sound, no? Ni Rande. Ano man to? Rande. Ah, Rande. Rans. Malayan Pakay. Okay, happy, happy birthday, sir. Happy birthday. Sa lights man diha, sa inyo, all lights man. Happy birthday. Oo, may kanyang bagay-bagay sa mga kuwain to car, mga event, no? Ito ang lights man diha, si Rans Malayan Pakay. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Ang kuan na niya, sir, invitation na niya. Little Pitch, thank you so much, no? Asa ba ka namin yung tanya? They also shout out ni Charlene Tibo-Tibo. Hello, this is great ko nila, friend. Sila Virgie Perales, Alvira Perales, Ethel Cavan, Margo Cometa, Lini Rentosa, Mercy Pacquiao, Ogi ka ni Charlene Cogon Proper, salamat sa wasa ni Trey. Nga, Evangelist Avril Cavasi. Mo na ni ihang kuan diri na, no? Tayo na shout out my half ni Israel, nagtan ako sa live diri sa Purok Sambag Tuminhaw. Shout out ko ni Christian og Dundon, sekretarya usa kong papa nga si Berting nga naminaw diha sa Barangay 2 Tuburan. Cebu, salamat di Israel, sinyo welcome. Salamat kay Alberto Villarante and Christine. Maano pa na, maayong hapon ni siya. God bless. God bless na ba diha? Christine? Jinshen Roshana, good afternoon, Israels. Shout out na rin na galantaw sa imong live o naminaw sa radio may hapon. O mawala nung nga kahapon ng Israels. Nindot kayo si Gigtikongkong. Pero Israels, shout out lang ko sa akong pinanga nga family nga nakakaroon sa City of Paniagan, Barangay Bagonborn. Sa family Roshana and this segment of family ni request kong song. Love Story by Taylor Swift. Salamat di Israels watching from San Carlos, okay? Shoutout mo na, Jinshen. Kumusta man, Jinshen? Tubaga ka itong topic niya, ha? Okay. Nag-isgot siya ang mga pinalangga. Nga, huwag siya nag-isgot siya ang pinalanggang kapikas. Pero sa apa man niya? Nga sa apa man niya magkuhan? Kano sa apa man niya magkauyap niya? Sige, tagbantay sa uban, ano eh. Huwag hapon tayo itong, ha? Salamat sa mag-shoutout, Israel. Welcome, ma'am. Phil Shin. Naanaman rin sila nag-chat rin. Ito na ni Basahoy. At Israel, guwapo, wala ko yung wifi. Maong maghilom-hilom lang ko, pero naminaw rin mo. Sige, ma, nagkawalang wifi niya. Yung wifi na sa kwen, asa man siya karan sa maghanay? Yung wifi sa maghanay. Walihong taki sa kwen niya. Walihong taki, di pa kapaminaw. Di nakatanaw si ma'am. Panawagan sa wifi niya. Shout out also ni Gwen. Good afternoon, boss. Shout out ko sa akong family sa Landrias family. Labrador Oceana family na lang, boss. Nga request kong song Multo by Capon Show. Salamat ng marami, boss. Okay, shout out niya again ma'am Jana Saltikag, no? Ni The Akron sa Mana Health Beauty and Wellness to Burain. At ang mga request mo ma'am kay ako pang i-process. Apay processing din. Isa man yung tabuan, process man yung. Pero ako pang i-download ma'am. Nagano shoutout di akaroon sa ito ang mga staff, mga modelo. Shoutout ni ma'am siya sa Talido Tikag and Barry Lee Montesiloga Chalian. Yung shoutout po ni Sir Ignacio Dalog Jamante and Shonafor Montesilio Jamante. Kagrabi ka mga busy. Gawa sa busy mga buutan pa. Ang aming permi kanuna yung mga ma'ams and sir. Then also, sa man ina atin, nagyaw-yaw naman. Nagyaw-yaw naman si Agnes. Hello sa nakulas guys, 2 minutes before 4 o'clock, let's take a short break na aratong ihatag ni sa itong mga sponsor. Please stand by, ay magbiya kayo, mabalik pa ang BT Musikahan, kaupang si

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
7: 98.1 DT Radio.
8: Balik datang oras guys, alas 4, shouty na sa kapunoy na paryanti guwapo. Utang sa unimog hapon, wa ni mo na play, Dina by Court Pick. Thank you, Nishay, paryanti guwapo. And this runs, I love you, mua mua, chup chup. Waa ni Romnick. Romnick, alinda ha, vlog. Vlogger na di ka, Romnick. Ay hapon mo na, Romnick. No, maayang pag-vlog-vlog di ha, karon, no? Ito rin suportaan si Romnick. Shout out to Romnick. Hello, this is Rans. Good afternoon. Shout out from San Carlos. Nya request ko sa sana magbalik by Jovet Valdivino. Thank you, this is Rans. Uy, taga San Carlos, di ka suplada. Suplada ka. Also, shout out ni Evangeline. Kaya pala may hapon ni Jay. Nagpamina ko na mapermay dito sa Braga 2. Kusog ka, ayaw mong radio sa akong tindahan. Nga gamay, salamat sa pagdabasa ni Jay. Dayon si Mercy Lu ang atong magbabalaod. Ay, sa magbabalaod. Shoutout ko ni Sarans ni Jimmer Tamarion nga nagtaod og corner sa box. W box there sa sound. Machine lights and sound located at Barangay Shati. Barangay Concepcion. Apurok Shati, Barangay Concepcion, Ilonggos Leti. And also ni Rodal Rosales, Rosales, taga Barangay Imelda, Ilonggos Leti. Thank you, Rizrans. You're welcome. Dan diri si Kuayan, si Mercy Lu, na matabay siyang request diri. Good afternoon, di have everyone. Happy Friday today. Thanks you so much. Are you okay? Kalang, Rizrans? My friends, grabe kusog ng ulan diri. Did say, my friend? Wala mag-storytelling. Mag-storytelling na diri. And thank you so much, Mercy Lu. Then also for the pariente, good afternoon, pariente, guwapo na minaw ko naman sa permit diri sa Barangay 2. Sa balay, naglarugnaw among radio. Mawanong kapunoy, mabugnaon. Thank you sa basa, pariente, guwapo. God bless you, pariente. Dayon si Kuain. Jinjin, stand by that, Jinjin ha. Guwapo kaayo ni si DJ Rababa. Michael Gitgit. Dol, walay ulan di ha. Grabe ulan ni, kusog ng gidol. No? Ganina, embes sa inanay na itong uwan pero perme. Hinahinay na ito pero perme. Karol, wala ni bundak na yun. Magabasa na yun. Makabasa na gining uwan na. So ato ang mga driver diha ha, amping-amping in town. No, okay, dango kaindalan sa to ang mga motorcycle driver diha, no? Kitang tanan mag mainampingon og ano, pagdala in town og payong diha. Payong og raincoat, maglakaw-lakaw mo hala payong. Oh, ayun yung kayong timpayong og raincoat ha, okay? Di sa itong mga driver niha, no, padayon diha sa inyohang pagpamasahero, pero amping in town, no? Ayun ka rin ito yung kuwan. Ay, si katawan niya. Sige, manig katawan si kuwan din. Agnes, naon sa mga Agnes. Ako siyang itagaan, ako siyang ipatubag sa topic. About sa topic, dili na lang kumutubag, no? Kaya di ko kita sa imong live, kaya loading ka ayo. As in, para na ko murag mabuhi lang yun, ilabi na karon nga ulan-ulan. No? So, mabuhi man yun. Ang akong topic niya kay Kuan, no? Unsaon pagbalako sa gugma kung naaapa kay karibal. Jinjin, tabaga ko na ka, Jinjin. Exclusive na siya. Tabaga, Jinjin. Salamat sa pag-shoutout insurance. Okay. Gwapo ay kalinti ha. Okay, gwapo. Sige na malimtan kay gwapo na. Hello man, shoutout di akron sa ito ang staff di akron ato model sa Mind Health Beauty and Wellness Tuburay na shoutout ni Ma'am Shana Saltikag. There was a request song Ma'am Akip by

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugas si Bugay, sir. Isulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matigo, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamino sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, miyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga kira sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nato sab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis una Sir Max?
6: Ah, lagi basig glass na ni.
7: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee. Mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kayo makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul?
11: TTX-500 na!
10: TTX-500!
11: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
10: TTX-500!
12: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
15: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
14: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
15: serpentina tabang para sa high blood pressure,
14: malunggay paligon sa imong immune system,
15: tubo natural energy booster,
14: ginger pangontra sa inflammation,
15: and of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
14: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
15: tumar na sa Original Hagunay Capsule.
14: Mix for life.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Bring health into your home.
16: Marami na ang believe sa lactopapi.
17: Sa lactopapi.
18: Lactopapi.
19: Lactopapi.
16: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health

oras guys, alas 4:43 na sa po nun. Parhiyante ko po siya at kung Nanay Vising Luwad Novicio o Tatay Jaime Luwad o Day Tichi Luwad. Thank you so much sa regionals parhiyante. Guwapo Michael Git-git, shoutout ko sa mga DJ sa Bito Radio kay ako siya na mga idol tanan. Wow, salamat kayo naman dia Michael Git-git. And also, okay, guwapo. Guwapo. Shoutout also ni Guain Agnes Dara ni Tubag na good siya. Matod pa niya diri, ano man to? Abon sa topic ni DJ, diri na lang kumutubag. Ay, bisbisan daw niya. Unsa man ni bisbisan? No, akong inan, ang topic na to kay unsaon pagbadako sa gugma kung naaba kay karibal. Ano siya, bisbisan? Talain ni mo, ano? Agnes! Laruhan na niya, Agnes. Ikaw pa yung bisbis? Pagkain. Ay, nakapatay na sa mga song request. Ay, shoutout niya ni Guapo Boards sa Pariente Parilla. Dina by Carpe. Good

Alright, that was Dana. Dana. Dana. Dana. Asa mas Dana oi. Dina. Kwen kalat sa wala na oi toxic na kaayo kung wala na trust, no? Ne comment ang murag suwato. Mogyod, maghibaw ka, nganong ni comment ka diha. Nasaag ba? Nasaag. Wait lang si dia, ma'am. Ma'am Queen Colots, ma'am si tawag ani si Janice Maambong Alimanyo. Shout out no, og sa imuhang uyab. Laka, naguyab-uyab. Pero ay atong pasalamatan. Agin lain atong pasalamatan ang atong ayong ano paloy sa atong program ko ng Beauty Musika Musika Shikahain mo ang March Out of Hours Training, no? Ang March Out of Hours Training na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu na managya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto o truck o mga heavy equipments. Klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipments. And the klase-klase nga brand klase-klase nga brake pads, brake show, and para sa magsakinan nga gagmay hantod sa mga dagko. No klase-klase nga brand sa likid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Then also mga nakadayang piyasa sa sakinan na gagmay hantod sa dagko. No muhatag ka silag presyo nga pang masa. And ato ang March Out of Hours Trading, mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang March Out of Hours Trading, matanaw na sa Facebook, pinagi sa ilahang Facebook page, March Out of Parts. And mamisahin na sa ilahang cellphone number 0927 sa Globe Hands 0927-2751904 and sa Doc and Text 0946-163-5495. Yeah, ang March Out of Parts Trading, muhatag o pa-premium no, sa kinsa to'y mag- magpalit sa ila ha, magkatidad o 1,500 pataas na naamoy premyo. And naapos na freebies no, alas ka itong magkatidad o 1,499 na paubos. Muhatag sila mga freebies ni Ana. So ato na to ang ato na to ang March Out of Hours Trading. Again, naamoy mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Again, shout out ay ni Sir Andrew Parilla. Happy, happy birthday again, sir. Ay, pagtalas Facebook Live. Then, hoy, unsay uyab. Uyab ni mo. Bade kay uyab. 31 minutes past your 4 o'clock. Let's take a short break, no, para sa mga sponsor. Please stand by. This is News Rants. Ito rin i-play nyo mga song requests. Inig balik. News Rants.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Vitron, subok na!
4: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Sorga del Toro. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko, kumuntay. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, kamay na siya mukaon.
5: Okay.
4: Abtik na siya mulihok. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
3: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adlay powerful extracts
8: ng phytochemicals
9: ug antioxidants
8: ng gigan sa palaya
9: ug the sugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: ng effective
8: batok sa sakit ng diabetes.
9: DTX 500!
8: Sa mga butika. 90s, 80s,
10: and now the home of real music.
11: 98.1
12: BT
11: Radio. Radio.
13: Your music, your request.
12: Right, I'm sure guys, 35 minutes past the hour 4 o'clock. Shout out ni Maribel Honores Labrador. There was a request, ma'am, to wake up with Joey. Enjoy your song. Good afternoon.

Yes, that was multo. Mino multo na si Maribel. Ay, shout out ni Antonieta Casis ni may hapon is rush. Shout out ko sa ako ang mama ani Papa Tony Manu Janry Casis. Tio Pablito ang always good na minaw na mo diri sa hagbo ay salamat sa wasari srans. You're welcome, ma'am. Then, diri say ko ano, thank you so play sa song Pariente diri srans. Ka po, I love you, Pariente diri srans. I love you too, boys, Pariente. Wapo parilya. I love you too. Maing hapon, DJ! Oh, mawala rin sa akin. Aga na shout out ni Ma'am Michelle Ortiga Rico! Shout out also ni Sir Armin Mahusay. Mo minor lang da diri dapita kay Sir Armin naman na. Pero kaya, Michelle! Saba. Please runs, please cook shout out sa akong mahal nga si YP Marge. Margie Parilya nga gi ihaw na sad akong manok. Mag-uol siya ko basta mag-ulan kay marot akong manok. Salamat din sa lahat sa magbasa. Hoy! Mauba rin, Romnick. Romnick, anhata di habi. Lamig, ihigop sa ba, Romnick? Yung saman pagluto, ha? Bisaya, makain manok ka. May asabuan na, uy. Ay, nako. Salamat kay Romney Kalindeho Black. Anyways, atong oras. Alas 4:40 na siya po. Ato yung panayang itong song request. Shout out to Arlene Dalriga. Sinong song request, ma'am? One moment in time. Good afternoon.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: TTX 500.
5: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gyud siya ka-effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
4: TTX 500.
3: Gusto ka ba og litson manok og liampo?

0: kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot guna na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit. Available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s,
4: and now. The home of real music.
5: 98.1 BT Radio.
6: Your music, your request.

Alright, that was a love story. Kena shout out dihak karun ni Chen Chen Roshana. A love story na siya. Pero wapay oyang. Pariyati guapo ganahan si Mama, si Mom Music, One Moment in Time. Alright. Mare anak siya nga induta sa music naman pariyati guapo na dala sa panahon. Bitaw no. Ning sabay sa panahon. Hello guys, bahalag na light. Comment basta kay Gishaget. Ana na si Kapamorful. Michelle Ortiga ni kumarta laing vlogger diha, content creator. Dubli na nakita ana niya. Vlogger pa. Ya na pay trabaho. Wa aning madam. Wow. Ito sa sekreto niyo, man. Pariente guapo, shout out ko Carlos Family, Parilia Family, and thank you pariente guapo. Salamat kay pariente guapo. Dayon di siya panahog ko. Ah, mana, okay, mana. Wala tayong oras, guys. Salamat kayo. Sa katong mga song wala pa play, pasensya ka, ayaw ako ng Tingborn, no, sa Lunes Pohorn. Yes, siyempre, no, sa itong program BT Musika Musika Chikahan 3 to 5 p.m. Talaga po na sa ito ang paborito si Bianan ang DYPSB Radio 98.1 FM. Pating oras sa kasa station manager Inter Fernando Bangubad Jr. O sa ito ang program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sidiente Bahaw. Og mara to, salamat guys tanan. Happy Friday day. Thanks God it's Friday. And ako lang ibigay ng song ipangay ni Soplada ka. Sana'y magbalik by Jovit Baldiveno. Good afternoon, bye bye everyone. These rants, signing off.

0: Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All about mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Rust.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Kanang bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya pa maglisod og libang. Okay, pasintabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima ka tao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then lisod kay nang dili ta katarong og bawas, Mami Pucci, kay sa puton ta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: tinuod,
1: daghan kag batyagon sa imong lawas, unya matod pa sa mga eksperto nga kung dili ka katarong og bawas diay, Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hat.
2: Oh.
1: Okay? So karon, Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas.
2: Yes. Ang
1: okay?
2: Usa gyud, no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tawo. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao, Mami Pucci, nga murag dili kay hilig mo inom og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pag yod
2: kanang.
1: Soft drinks pag yod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha, mamaras kaning kanang kanang bitong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang koy. Napakoy, busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Kana.
1: Na
2: yung
1: mga yunana, which is, mo day hinungdan, Mami Pucci, nga mag-constipate na noon ka, nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos, ang ikatulo, mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginataw
2: na itong fiber.
1: Correct. Ang kanang, ang mga daghang mga pagkaon karon, Mami Pucci, nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: O kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods, o,
1: mga
2: ras.
1: O mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya yung mga pagkaon nga dili walay tag dili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: O. Kaya nga naman, ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Mm. Unya usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan.
1: Mm-mm.
0: Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mm-hmm. Mami Puchi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Mm-mm. O na gyud ba mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha dyan nga kanang hugaw nga ibawas, gahi yun siya.
0: O, oh, gahi.
1: Oo. Oh, oh. Tapos, ang ikaduha mamaras, kaning ginatawag na itong hemorrhoids.
0: Or almoranas.
1: Almoranas.
0: O, matud pa Mami Puchi, na kung kana bitong constipated ka,
1: mm-mm,
0: or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oo. Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon na, pagpugos ni mog utong, posible nga magka-almoranas di ay ka Mami Puchi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kasi siyempre mapugos man to.
1: Oo. Oh. Oh, oh. Hmm. Ang kana ato ang recto mamaras, kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw, eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo na
1: ma-infected siya.
0: Mo na hinungdan nga magka almoranas.
1: Yes.
0: Ka. O kuyaw dahil kay Mami Puchi no kung imong pugson.
1: Mm-mm.
0: O kay namugoy uban pugson kay dugay-dugay na nga wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Puchi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras, mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nga ning gawas na jud siya.
0: Mm, ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid o kiniyang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almoranas madala ra siyag tambal.
1: Yes.
0: Pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyag operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nga ning gawas na gyud siya.
0: Mm-hmm. Tungod sa napugos nimo utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko yung nabasahan base po sa akong research Mami Puchi.
1: Mm-mm.
0: Nga kung constipated po ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae.
1: Mm-mm.
0: So, imagine nyo mo Mami Puchi, kung ang imong basurahan sa balay,
1: mm-mm,
0: dili nimo iyabo, sulod sa pila kaadlaw, mapahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison,
1: mm-mm,
0: or malikay ta sa mga posible nga mga sakit na mutakboy kung dili ta katarong kung bawas Mami Puchi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Puchi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes,
0: ang nakanindot ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Puchi.
1: Yes.
0: Okay?
1: Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients. Mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay,
0: mm-hmm,
1: serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: Hagunoy. At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no, napud ko nabasa atong article nga kung mag-take ka og ginger before ka mukaon mamaras, iyahana siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imuhang ginakaon.
0: Oh, dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Puchi.
1: Mm-hmm.
0: Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas,
1: mm-hmm,
0: dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Puchi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon.
1: Yes.
0: Sa paniod to, usa ka kapsula before mukaon. Sa panyapon pod, before ka mukaon, usa ka kapsula. Siguradong mawagtang yun ang ilahang constipation, Mami Puchi.
1: Yes,
0: Mami. Okay? Thank you so much, Mami Puchi, sa pagkuyog, ha?
1: Mm-hmm.
0: Unya, sa sunod na sad nga higayon, din sa itong programang Health is Wealth.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anuna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga magkatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga magkabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasing nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
2: Mama, paano po ba ang tamang paghuhugas ng kamay?
3: Ganito yan, anak. Dapat takuskusin mong mabuti ang pagitan ng iyong mga daliri, ang likod ng kamay at pati na rin ang dulo ng koko gamit ang sabon. Hugasan mo ang iyong kamay ng tubig at saka patuyuin mo gamit ang tuwalya, tissue o dryer.
4: Mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay. Ito ay maaaring panlaban sa mga sakit na gaya ng sipon, pagtatae, flu, pneumonia at iba pang uri ng infeksyon. Kaya siguraduhin laging malinis ang kamay upang malayo sa mikrobyo, bakterya at virus na maaaring pagmulan ng sakit.
1: Malusog at malakas na katawan. Panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
5: Pinoy Rock Rockan.
6: BTU Radio.

0: 5:30 p.m.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And

0: was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
3: Isa sa mga pinakamadaling paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pagkain ng masusustansyang pagkain. Una na dito ay ang mga pagkain mayaman sa vitamin C, na gaya ng kamatis, bayabas, citrus fruits, at mga berde at madadahong gulay. Ito ay makakatulong na mapalakas at mapatibay ang immune system. Ang mga pagkain may sabaw naman, na tulad ng sinigang, tinola, at nilagang baka, ay mainam na panlaban sa malamig at maulan na panahon.
2: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
4: Republic Act No. 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAUSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae, ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vauci Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
5: Pinoy Rock Rocker
6: BTU Radio.

0: Maayong hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Monching imo angga? Mamunsing ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una kapuyon day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas day, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingnan nimo sa ma'am. Ma'am, Monching?
3: Monching.
4: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babae, pag-access, pagdahod.

0: Sa nag-uswag nga mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA-7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon ug pagsalig sa kaugalingon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Pinoy Rock Rock Rock Rock
4: BT Radio.

0: DYPS Night at 21 VD Radio. Welcome sa Brabant Party Dance Rex.
1: Stand up!
0: Awanon nga kagabhion. Medyo nabasa is DJ Buddy. Kaya nga tong pang sapaw ikuli o pangpadong nato diri sa station kay mauna na ito yung isuot kay pati basa na ito sa uwan. Alright, USB mode ron. Wataka dag laptop kay bisig mabasa niya sa uwan. Ma-shakoy niya itong laptop. Aray lang sa ito sa USB. Alright, welcome. Solo flight sa DJ Buddy ron kay si DJ James. Kay ba nang ima ito basta mag-uwan-uwan di gito manhig station. Ay makaagi magoto siya og sapa mo nga sapta lang to ninyo. O nga naka live na taro sa itong BT Radio Facebook page. Balik kong share sa mga Facebook live viewers. Pizza 31 na buwan sa July. Katapusang pizza.

amping ha, amping labi na sa mga nagpuyo sa dakpin sa sapa. Okay, sa mga naagyan og baha diha, amping mo kanunay. Ano, pag na nata. Alright, shout out sa mga sukid higpaminaw, sa mga ilang tatag sa panimalay ron. Mayaw nga pagpaminaw. Sa mga nanihapon diag sayo kay basig mo burnout tapod. Alam ka ron, higo pong sabaw, labi na sa kaning tinibuok manok, may the best gudron sudan kay basag uwan-uwan. Hindi man dayog binoy guman. Hi friends, na han DJ Body live on the mix and live on the microphone as a Brahman Party Dance Mix. Only here on 98.1 BD Radio.

DYP is 90.1 BD Radio. Shout out the Boards Parilla. Alam ni DJ Buddy na minaw ko ni mo karon na maulan nga kagabion. Thanks sa pagbasa DJ Buddy. Nalusaw ni Arlinda Loregas. Alam ni DJ shout out sa tanang taga Sitio Abad. At sa mga friends sa Facebook, Amelita Pautan Jimenez. Ara Munares Mercili og sa kuang igsuon ng Silia Jorito Marcy. At sa... Yawari ka sa song, hawak mo ang beat. O okay, thanks sa pagbasa DJ. Anong taon-taon ha? Ato ning implikar ng taon kay most requested ginito karan ng hawak buang beat. Aras alas 6 sa Bindy Size na. That time check is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

TYPS 90.1 BD Radio. Radio may gabi is daw nga mga sugidig ba may nao mayong pagpanihapon sa mga nanihapon na diya. Shout out to Christian Aragon ni Daniel mayong gabi EDG body mawanon nga kagabion niya. Mahalag uwan na sayaw gihapon. Anya, good evening. Shout out nakauli Dani family Agamon family Mama Lidia Papa Alfredo. Meron mi Virginia Virgie Kabatana Gabay. Buni Bones Goho Ansikwa. Anya ni Emerita Kataraha, ya Marilu Kataraha, Rosy Lisa. Rosalinda Ansikwa og ni sa kuwang self nga nagluto while nakabakraon ang video radio. Dili sa CTO Pine 3 purok maghatagon barangay punta sa Mio Cebu. Now please budot sa USB. Oh, pani kay neron, ma-play gini kay naka USB naman taron. Wa man ta naka laptop. You can make it. Yeah, porting paborituhan ni aning sunatang budots nga USB. Anya ni Litoy, shout out DJ Buddy ni DJ Runs Malayan na pakay. Dal sa ulog sa yang adlaw nga tawhan karong adlaw. Oy. Happy birthday! Happy birthday from Purok City Barangay Conception, Hilongos Leti. Anya ni Michelle Ortiga, Rico may gabi DJ. YO1 na sa inyo, Michelle. Aras sa Lasay School, Rintana. Party Dance Breaks, live on the mix, we have DJ.

DYP is 90.1 Beat Radio Friday Dance Mix. Shout out to the Rappers Live viewers. Shout out ni Rosana Duran, Baby DJ. Shout out sa talagang taga-barangay Kaurasan, especially to my family, Family Duran. Ni Litoy, shout out DJ sa team Sound Machine Light It Sounds from Concepcion, Ilongos, Lete, DJ Rand and DJ Rodel, DJ Jaymar and DJ Litoy. Alright, may gabi rin ha mga ka Ili kong sa ito nga nagpabinawron. Anya ni Michelle, ulan na DJ, kaniha pa ning buntag, pero hinay-hinay ra karon. Karon man ni Bunok na rin sa amua, Michelle. Baha-baha kong agi, good. Alright, ampings mga mobiyahi ha, sa mga, labi na sa mga motorista na to. Hinay-hinay lang ito kay Langog, kay Indalan. Labi na sa mga itong na mga tubig na itagang libaong, hinay-hinay lang ito. Sa lasay 50 na.

FM 90.1 BD Radio. Refari Dance Max. Ikan bang uras na buram Refari Dance Max. Retro special retro heads. Anak ay USB mo dahil taro na. Batay kitan ang mga line-line. Sabi na ko, di natakay bawa ano yung mga ingani kay naada na tatong tanawon ng laptop. Pero madapa mo na smile. Pero sa'y maaksyon kita kabalaka. Or shout out to Mimi Ineres. Good evening, DJ Buddy. Shout out ko sa Ineres family, Dagayan, Dagwayan family, o sa talagang mga silingan ako dali sa sitio. Hagong Barangay Dulis. Salamat sa pagbasa, DJ. Ayan, Elio Aure, tomorrow si ganang gabi, DJ Buddy. Shout out sa lahat ng nakikinig sa programa nyo, lalo na sa mama and papa ko. Sina Silina and Dinsyo Tumarsi. Sa mga Tumarsi family, Loregas family, salamat sa DJ. Mabuhay ang programa nyo. Anya ni Ricky Palabrica Panunsyal. Shout out DJ sa kong ayaan. Diyos sa Brady o sa iyang Bana Hanito Dilubyo o sa kong Mama Damiana Brady Panunsyal o sa kong stepfather Talino Fiscader. Alright, kinun na marong sunata katurong ni trending sa TikTok. 90s ni siya nga tukar habis yung nahibuo mo tukar ato sa 90s. Bumblebee. Sikat lang siya sa TikTok maong detending siya. Alright, shout out nila sa tuwang mga sweetie pamanada na sa may Timbakul. Shout out niya ni Nui Dado Ignang Estela talagang niya sa uban pang mga nagpaminaw niya. Sabi na silang silingan mga Arnosa family ni Nui Mac mayong pagpaminaw niya. Ang ni Kuya Sunny Nuro mayong pagpaminaw niyo niya. Yan ni Nai Prusing ni Alger ni Kuan niya. Alger ni Atinansi mayong pagpaminaw sa mga Abanid family. Sa bukirang bahay nun sa mga nagpaminaw na to via radio set maayong gabi. Masamay atong sudan yas panihapon. Let's take a short break. Inigbalik na to para yun sa to ang retro music, retro hits. Dari sa programang The Fire Dance Mix sa 98.1 BD Radio.

0: TYPS and 90.1 BD Radio. The Friday Dance Max. Shout out or hello sa tawag niya sukinig pa meron mga BD Radio. Shout out ni Ricky Palabrica Panujal. Bebes kung siya hawak mo ang beat. Apli na ni kaniha itong hawak mo ang beat sa itong first hour. Great kong advance. Happy birthday karong August 1. Ika 29th birthday sa kong magulang si Nemo Hernan. Advance happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ania yeah, shout out ni Ara Monares das may Cantubaon Tabuylan. Every shout out sa taga Cantubaon nga og nagpaminaw sa imong tulumanon DJ. Pasayaw nga to ni Roel og ni Ricky.

0: The Braggy Gas Mix.
1: Retro Hits.
2: 90.1 BT Radio.
3: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
4: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
3: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
4: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
3: Ha? Unsa di na anak kuya?
4: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
3: Hala, ganito't ganda nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
4: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
3: Hala, ganito't ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
4: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
3: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
4: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now
7: the home of real music.
2: 98.1 BT Radio.
1: Retro hits.
8: DJ Baddies. He's in the mix.

BS 98.1 BD Radio Party Dance Mix. Very shout out to Christian Agabonidan, yung mawa nung kagabi yung DJ Buddy. Shout out, naman lang nabasa kaniya. Asa di ka pagtaga ng uban ha, Christian? Litoy, shout out tayo sa muna pa nabasa. Very shout out yan sa mga barangay putat, sa mga pagdinawan pamilya ni Boards, di nga pagdinawan. Alam niya sa mga nakatune in, Haron.

Gutierrez family, this is the Guayan family. Tara mga silingan, ako dito sa my city, you hug up. Barangay Nulis, Calatrava. Ayan ni Jubert Dungog, Kansiran. Shout out to Idol DJ, sa kumama o papa si Albito, Alberto Kansiran, o ni Juicy Dungog, dito sa my Badya Ulibu. Oras, alas City, 48 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio.
2: Lolo Machong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Lami-a-o.

DYPS 90.1 BD Radio, The Friday Dance Mix. Shout out to the mga Facebook Live viewers. Shout out ni Amay The Barber Larliosa. Good evening DJ, shout out sa taga Bakyawan, Tanan DJ nga nagpaminaw ron. And also hi ni Evangeline Parilla, may gabi DJ. Nagpaminaw ko karon na dari sa Barangay Dos, kusog kayo among radyo sa kong tindahan nga gamay. Why kula po niya, patatag kula po, kailan may kaidimdim o bino da, kayo tugnaw kayo. Anya ni Ricky Paloba, Rica Panunjal. A minute before 8 o'clock. Masano na tuwang chat-chat ayon na tong buduts-buduts. Kaya lang sa inyong paboritong istasyon na 98.1 Video Radio.

0: Ramil Crix on the mix.
1: Eh, wat adan? Alam mo ba? Mahal mo na? Wala tayong magagawa, mahal.

0: DYPS United Point One Video Radio. Party Dance Mix. Mana tayo igong oras ng Burabar Party Dance Mix. Kasunod, The Verne sa Pagbohon from 6 to 9 PM. Tapos DJ Buddy.
1: Kuga. Ekutsaw. Tevara Sote.
0: Right, salamat sa mga anak kami na oron sa tawag nga Burabar Party Dance Mix. Ilang mga tagsa-tagsang panimalay. Sa tawag nga mga Facebook Live viewers. Salamat sa mga nag-share sa Facebook Live. Anya, napamatay nga masunod ang programa sa napagkain yung mga radyo at mga pang-chill nga mga music. Ang programa nga Beat Time Drive, kutong balas dosis ka buntagon. Ako lang bahala sa mga nindot nga mga pang-chill nga music. Magdungong tag-usap ka Domingo na Pagbuhon sa hapon sa programang Disco Backtracks. Ngala na sa itong station manager, Engineer Fernando.

0: kay Kapsul.
1: Ang kasing ngalan na to, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Mm, Monching.
1: Oh, Monching, Monching, Monching yung mga. Yung Monching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Kapsul. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Kapsul, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi mo nakapuyon, day ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Kapsul?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Tawahin na rin mong lawas, day, ma'am.
2: Tawahin na.
1: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
2: Monching.

0: accessible.
1: And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Ah. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
4: Okay na.
3: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
4: Monching.